0: Shinlebe kufanisi na njela ka Shia hakeri ule vanda Nashone GCRFM Ani sike telepote ii Ikanan traditionale tifo Nishia hakeri weke
1: Xitshembiso xa hava lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa vhotela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, xibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke vhotela Gaza, ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi hambi ku ri dyondzo ya quality. Vhotela Gaza.

0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604 0604

0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942 0607 9745942

0: Tipo meu avô,
1: assim. Como você sabe? Sobre o seu

I'm going to go to the house.

Because I'm going to go to the house.

0: kushaku nanjani
1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

gara aga maka emisiyon sigara mita mai tsoro na gina na ja 060

0: pfumela na ta vuhisi na mandzi maka a tshuri shini na tshuwa ko kwa mshava wa makhasele swa la block 3 ka ningini na swa mina no mena
1: mutla se kosto
0: ba
1: inkom tse ka ne
0: yanti
1: danko verifikasyon na bagay 7542 mix ro mina eh magaram gara ba fushay dere ke ba fushay
2: awa kuki wana kokwa nshava va tive ka makhahlele ene ku pfuka mali zi majoko ka mininginisi yi hetelela hi kokwana wa ereka leyi ka nhombelani pfukani kokwana wa ereka vanhu lava hinkwavo va pfuxana va masiku hi dzindzevo ka mapfula yi tshamani da vanhu va hosini
1: hi ta vuyo danko from sss ndlela leyi ava fambile ndlela leyi 0607 5942 mixobe ndlela ntani ti ri kambe pfuxe hi ndlela leyi va pfuxeni
0: ni kombela ku va teka ni teka 9902 kwala i pfule xibalweni loko a pfuka ni teka mfoni wa mina wa rekisoni mali leke kwala

0: Tudás! Abafamsasaso mixura mina 0607-5942-0607-5942 mixura mina ebakari vateka mkolo kendala ndala ka Facebook kamlo nga ito kumbilo 060 mne mana lo
1: Yuko okusuki mani mkocho Kusuka mani Kwa vita ikilishi kuwa vela

0: botle ke ngobe usayo hese abapfuki nta tra pusha papa gift joke baku swaka mswana abapfuki banla ba nkwa pusha tla hlamisa mamoko hi ku kwa swa boku swaka makosha khalo papa tla ma double mbuya ami na vhele na khatsa
1: swilo swa nghala maloka skimi na vuvaka ngobe pfukane master joe gift kumba eka mswana kokwa ndala wa skimi na vuvana mapfukane mfana wa goxa ka mapuve mana wa skimi na vuvana mapfukane mana skimi na vungwa hi mina ni ri kwala joni kwala soweto a hi tirha tirheni malume wa vana a hini danku
2: kuna mani mari yo bilankulu la blokthiwa ka mninginisi na manchau ke bavu laya ka jim laya ka tumakona mani makazamula mavundla laya ka mbengeza laya hinkwavo a va hlanganela ka laxaka i w manganyi ma tshama kati ku yelaka kun'we ni kensile muhaxine bobo
3: ku munti a vuxa mana albika xikokwana a vuki Listen to one man at the non-police. Then I put a woman who in the end of the work on a man of a land. What on the world, whatever the bottle. Our food no one who in me. Near the man I have come over and call the one is put on a chaparitum. What a bong city, you see, Rongo.
4: I wish you could put the gun on a lawn and the lago. Ntaya ra 14B ku na tatana Gizan class valeleke a va pfuki la 14B ni teni ya le ka sikhwinyani ku na vapapaxile vanhu lavafana le muganga ya ka sikhwinyani a va pfuki nita hetelela hi papa mhluri botizeka Richard Records a rodays a 7 July vanhu lava pfuxa hi mavona edisa na rivili inkwenu muhaxi a xivaxivo i muhaxi a 26 o'clock.
5: Mujaramujara vaxomi ni kombela ku va pfuxa ni ta pfuxa mani Grace Makamu kusuka le ka nghove leyi a va pfuki ni pfuxa tati Elsa Makamu laha kusuka laha basani ka micetweni na vona a va pfuki ni pfuxa tati Joyce wa Makamu laha mhana loleji laha kusuka le ka Thomo na vona a va pfuki na yona va pumbelana ku va pfuxa evisanje Makamu kusuka laha ka ndhambula mugangeni wa ka Broman FC a yena
6: DJ Raja kombela ku va pfuxani ni pfuxa mhani Maria va ka n'wadekeni le ka nhlaniki emugangeni wa ka mpenyisi pfukani mama ni mitwilani ni pfuxa mhani Maria va ka bilankulu le ka mninginisi block 3 pfukani mama ni mitwilani ni pfuxa mhani Grace emamulo wa vana va me le katlanani ka khani pfukani mamani vanhu lava va pfuxa hi mani makhuvele ka taboti richi ka ndhambi nikensile muhaxani
7: ahe muhaxi ni pfuxa mfundhisi vhelevhele ka ngove mani Maria Blankulu ka mninginis blok 2 seslindi maswanganya basani ka nhlaniki va pfuxa hi mani akhavisa ka ngove inkomu
8: DJ ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa leli wa nomani mahosana mitavula ni pfuxa messages funa hlangana ka xonisana ni pfuxa big design class mali ka 14B laha va pfuxaka rhumala eka nku hlayiseka DJ
9: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka khalanga ni pfuxa na mina Rogers Makhuvele lama wa block 9 kokwani mangi ka mukhomi masibongile hi mhani makhuvele ka ndhambi wa jumeri a va pfuxa hi mhani Flora Makhuvele ma wa block 9
10: rixile DJ Racha ni kombela ku va pfuxa a ku pfuki papa Bomba Mzayoni ni le ka mninginisi ni ku pfukani papa ivi ni ya le ka nkurhi ku na sesirheni ni ku pfukani sesi ivi ni hetelela hi makash vongani beta wa xigubu a ri ka xikokwana hi ntirho ka ya ku ri ka nkomo vanhu lava hinkwavo ka vona a va pfuxa endlo ri maleke ni ri laka khakhana bangi
11: aaaaaa wa muhaxi hawa imixelona na muhaxi hawa mundzudza vanhu va ri ntsena kusungula nda pfuxa exinene ndzi ya ekokwana wa Dejune vana va kumeka le ajilongo ne lava nga hawa a va pfuka ta ni ta pfuxa kokwana Gaveni vana va kumeka le ka makoxa ne lava nga hawa a va pfuka ta ni ta hetelela wa mbilu na moya vana musa wa hosi vana va kumeka le ka nsavulwan block 25 ni muganga wa tana kahle lava pfuka va pfuka vo ta ndyangu vanhu lava hinkwavo muhaxa va pfuxa hi xilahlari xa tsamukile ni ri lasa dana lonje ntirho laha a ka ku ri ka nsavulwan block 25 ni muganga wa tana kahle a yini DJ Raja hi tava swin'wana ti 6 o'clock muhaxi wa mina bye bye
12: lexile DJ Raja a ku pfuke xigodo xa mondzo moyela leyi a basamuka nhlanyiki ku pfuka munghana wa mina wa nampela DJ Absalagiana a section A kusuhi na hotela ya xilumani na crexa ya mamabinsuloge ni ta hetisela botisosa isayankona leyi a xaya ndzima hi ntirho a kaya ku rhaa ka zilizini laha lava hinkwavo DJ Raja va pfuxa hi munhu wo duma rexe munhu wo duma a ri one la muganga wa ndhuni eka na muchava la blokweni ka sikunyana ku na papa ya xilovana ya fana hlayiseka DJ Tleni amena Raja
13: Raja a ku ku ya pfuka ndyangu wa ka ndhambi xivulani a wu pfuki ku ya pfuka ndyangu wa ka mdhavula le ka xihosana a wu pfuki ku ya pfuka ndyangu wa ka xiporo le a block 7 ka thomo a wu pfuki na wona hinkwayo mindyangu leyi pfuxiwa hi ri ka ribhava na marhanga ni emthi wa ka ndhambi la gongwana va le xivulani la kona gungula mali danku
14: Rishile DJ Raja ni kombela pfuxa vanhu lava landzelaka ku na Mavona Edison Lavehle ku na Botusa J Makamu leyi aka ndhambi leyi ku na mana xihluki sestin kumaleka ngoma jamela tsu vanhu lava pfuxa hi leki ngobeni Avehle
15: rixini muhaxi ni kombela ku teka vanharhu laha ka sikhunyana ku na papa xiluvana wa fana a va pfuki kwala ka sikhunyana ku na mandlawa na ntukulu wa hosi a va pfuki kwala ka sikhunyana ku na mandlawa la ku tsaka a va pfuki vanhu lava va pfuxi nkuzana la ka siyandana muhaxi bayi
16: ku ri na ku ve ni n'wina tizera bya muhaxi ni kombela ku pfuxela vanhu pfuxaku va tsaka na wona n'wana mhani boreka koti vangani makhexa ntirho wa kumeka ka xikokwana a kaya ku ri ka thomo pfuka ni ta khakhela ntukulu wa mina risana hlongwani kwala hlangana township ka ta buti wa mina buti baloyi le ka siyandani la ko dyondzisa fiskes names pfuka na n'wina mi ta khakhela ntukulu la mankhei la ka makayi na n'wina ma nga pfuka ka mhani ka hinkwenu mi rhambile vanhu lava hinkwako a va naveteriwa hi mbiri wa tshava hlangana nthonichipi hi n'wina lowu
17: minjhani hina hi pfukini ni kombela ku pfuxa ni pfuxa mhani mariya va ka mbilankulu aka ka minginixi ni pfuxa i Mavona Edison Avehle ni hetisela hi ku pfuxa mhani hi ku pfuxa kokwana va risima ka Bode lava va pfuxaku lava hi mhani burisa va ri laka mapayeni laka magezi wa njhini laha inkomu
18: nikusikoni xa mina mhani a ri basilela ka mapuyo pfukani ni ya pfuxa mhani maswangani le ka maswangani leyi evukatini bya vona mbuya ni ku pfukani mhana mina ni ya hetelela hi mani u nga ri mhani n'wankulu la ka nhlanika mugangani wa ka mpenyisi ni ku pfukani mhana mina loyi a va pfuxa i mama Abi inkomu
19: hayi DJ Hapsa ni kombela ku va pfuxa pusha mangwa mavona akasiyanda nini ngopfukani mana mina ndinanza munwa mina ndivule bani anthumhlanga mona madi ngopfukani yetsela imali dia mahlawulo kona kwa latiko na kasiyanda nibo mani pfukani mana anga kwa vana vapfushi mana vabuni mina ndokala kungodanga.
20: Rishile valandzo kombela ku pfuxa kokona tichini ya xilonga ku pfuka mana xikhongelelo wa dya tayetisela ebutlini tingomeni a viyehli a va pfuxa mana ehloketini komalekela ka n'wave a dya mina tshungu
21: ane ni ta pfuxa banando munhu beni ku nyikala ka minginisi block 3 a va pfuki mani Maria Blanconi la ka minginisi block 2 pfukani na n'wina ta hetelele sesi Julia Chavala na mafumani ka makoxa pfuxa hi koko wa gwelani bayi
22: maxi wa mina hambiloko nkoko wu nga ringile kahle ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka a ku pfuki sesi Pepe Gracious maxi Julia a ri paplas kupfuka mali leyi fambaka mabasanka mitsekweni tisela mantshikisa leyi a ka bungile xitirati xa mijaka ya Silvester a lavika va pfuxa mali khosa ka njhakanjhaka mamina a ka ta buti mi nyika n'wanga wa nyamati va rivonga va vanhu va nkomati na samba mala tribosi na mugele bayi maxumina.
23: Njhani DJ Raja ni pfuxa magoda ka mukhomi ni pfuxa na Maria Blankulu ka munginisi ni hetelela hi mihanizi majoko kwale ka munginisi a hi fanele ya dya keko ra ntukulu wa mhani Maria n'wa James kwale a hlangana ni RDP i mankeyila kwala ka mapayenta.
24: Kombela ku va pfuxo vanharhu ni pfuxa mhani Burisa le ka mapayeni le ivi ni pfuxa mhani Kheyila kona kwale ka mapayeni ni hetisela hi mhani Grace Makamu le ka ndhuna Efraim le ka Ngove le vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi makhelwani wa mayini kwala ka Muchipesi kwala na njhanjhani lava hlayiseka hi DJ Nkomu.
25: Rishili Raja Raja kombela ku pfuxa mhani Kheyila ka mapayeni ni pfuxa Queen of Limpopo ka Homa Ngombe Kraal ni pfuxa mhani Sophie Mbayimbayi ka mapapila ti-frigint loge a Gedeni tikheti bana ti-hazard va pfuxiwa yi tavhele ya kumbe ni ri kwala ka mapapila danki mai Raja Raja.
26: Muhaxi wa mina lexiwa hi xigodo xa mundomila la basani ka nhlaniki ni kombela ku va teka muhaxi ni ta sungula hi Wesani J Makamu ni ri a va pfuki ni ku Elaxarai Maluleke pfukani n'wana bava muri sikuyu la ka mapfuni buti murisa a pfukani a ku ri xikombe xa mundu muyila la basana ka hlaniku bye bye.
27: Avuxeni maxi wa mina kombela ku va pfuxa Sumata Ncisa Maxale a 15 bit tshama a va pfuki vona swa ndyangu ni pfuxa buti.

0: Happy birthday. Agarisa mahlungwane ku lehlangana na RBK. Happy birthday ka yena. Happy birthday ka Risano. Happy birthday na le ka vanhu hinkwavo lava festa na Risana. Lava va nga va navelela ku lava i mani burisa va ri laka mafayeni va ka magezi wa ndzima i kona.
1: Inkomo fomse se sengena na
2: Epi kansana Epi ngene ka lo ka ngobe la mere ka buthari ngobe la shivula mere ka risona la ada a isuna tungwa la kuphi la sangana mele ka kola bedefana ndo ka tsulo go se mun tsara ye

Birthday,

Waymaker ebete ora resimura kongwe na vayingiseri va mina va kurhandzeka ri xile na ku mi amukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomi va ku mikheme yingisela mi ri kona nongonoko wa praise and worship va kha va sungurisa swilo swin'we na vayingiseri va mina va kurhandzeka eka mpundu wa siku ra namuntlha ku ri sunday ya xongaxongasi na ku tshama na ku pfumela ku ri ma ha pfukile swinene kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomi va ku mikheme yingisela mi ri kona ta mikhe mi famba kahle na mina Marlene wa ka xirindza intombi laha ka mahumani leyiwa ni kusuka kahle tindhawini letiya ta ka bunyeni ka xitach ni khe ni huma kahle emutini wa ka pherita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we intombi ya bava leyiwani a yini ni ya tlangela ya ya dzunisa ya tata ku khensa eka lowa matimba hinkwawo eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka kasi ke rhandza ku tisa khensa swinene eka Raja lowa DJ n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka ka nongonoko lowu wa ku helaku na ku tshemba na ku pfumela vamakwerhu wa mina leswaku ri siku ri ta va ri kha ri famba kahle ku ya mahlweni n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka eka mpundu wa siku ra namuntlha kumbe theme ya siku ra namuntlha hi ta va hi kha hi burisana kahle hi tintswalo grace n'wina vayingiseri va hina va kurhandzeka loko hi ku n'wi hima swi kotini ku va mi pfuka eka mpundu wa siku ra namuntlha mo khensa xikwembu mi ku xikwembu khensa tintswalo leti ti n'wi va ku ri na tona endleni ka vutomi bya mina Jehovha va nga Jehovha tintswalo hosi hi kombe u ya hi pfuna u hi katekisa o yiphyiphyisa u va u kha u hi hlayisa u famba kahle na hina otherwise ke a yini ni ya languta ku ri nongonoko u tshamise ku yini eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri a wu ri sungula ta va khe hi tiphina swinene tinsimu ta ku hambanahambana ma mikhe mi ni byela kahle ku ri n'wina mi le ku prepareni ka yini nakona mi hakereka kwini eka mpundu wa siku ra namuntlha ku yisa mahlweni ta va khe hi tlangela khe hi dzunisa tata ku khensa ka lowa matimba hinkwawo awara leya vumbirhi liya ta fika hi ya mahlweni khe hi tlangela hi dzunisa and then awara ya ku hetelela ta kuma kahle and then endzhaku ka swona ta va khe hi yisa kahle ku tata ku khensa khe hi kumirini eka lowa matimba hinkwawo awara ya ku hetelela ta va khe hi va ke hi khota kahle kumbe xera kahle ti-quotes n'wina vayingiseri mina va kurhandzeka loko hi kuma ku ni joyina mi endle swona kasi 0608875942 i nomboro ya riqingho leyi mina n'wi nga le ku fambeni kahle hi yona kumbe leyi nga ta va yi khe famba kahle hi yona www.gsrfm.co.za that's our audio streaming vayingiseri va mina va kurhandzeka mi ni kuma kahle ka Facebook page ya xitichi xikan'we kan'we na TikTok page ya xitichi n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka otherwise it's only 6:20 loko hi kuma ku ni joyina mi endle swona a yini ni ya kuma risimu loko ni vuya ta va khe ni mi nyika kahle ti-hashtags David G ako my trust is in with you.

0: kahle kusuka kahle ka Tim Godfrey bakunare nguna bangisele bamna bakurande kan bona kahle ba ku peace love and happiness minjani emwashu wa mina it will so nigija atian kamagoro good morning to you too 0608759 bona kahle mona ufana na Dyson Chabalala ba ku good morning good morning ayene ni atlangela izonisa ila ta kenza ka lo matimba yonkwa nguna bangisele bamina bakurandeka Loko ikungu ima kuni joina na mamkela kusoka tinda utakuwa amba na amba. Lomu mba kumike mene ingisela merikona. Bakurishile ntombi ya kama omani. Iku ingisele kuanzwa na weri la kango wabela nuwandi. 060-875-942. Mena wana yabake isale shumatrin.
1: Ninjani, sasa merline. Na ipukile karami ingiselo. Karati nungudala kia kerekini kwa la trovine. Ema napichini ya kwa la gian section F.
2: Ayo. Ena iliku katekini, iliku mingisilini Aka prepare, itati yala akirikini ya ina Kirikia ina ya URC kwa laka shosani Iliku mingisilini, kukono ushuwabla imena, kumu
0: Kenzo shine nukukono ushuwabla leka shosani Leba kwa iso ntolo unene Marlene Ene kuingisili kukanto nerina wanerila kashi kukwani lanwan Imama Albi, ni kenzo shine ni Mama Albi 060-875-942 Mina ngwe bakhe isa so so mahlweni ni bakhe tlangela ke dzonisa ke tota cancer ka lo matemba yenkwa o simi ya sekura na montla kwa ri tintswalo enwana ba ngiseri ba mina ba kurandeka grace ile inga choose yona eka mpondo wa sekura na montla a yene ni ya cancer tintswalo ta xikwembu ngwana ba ngiseri ba mina ba kurandeka loko hiku ngwana ma swikotini ku ba mepfuka ka sekura na montla yena ni ma cancer tintswalo ta xikwembu ku tintswalo ta xikwembu ta ri na nwana jova nga jova tintswalo ho si kombe u ipfuna u ikatekisa u hlayisa Uyi pipisana ku iponisa ka mirengo yonkwayo le nga kona mingiseri wa mina wo randeka mile moyeni nwina mingiseri mile moyeni
3: na mingiseri ko antswa ka foto ka foto
0: okay right 060-875-942 mina anle ku ba train I don't know ku on your side me batwa na mara mina on my side an ngari ku ba train 060-875-942 butomi v bako himingiseli ku antswa ni ri na n'wini ri la pretoria lan one i mhana ntsumi vukeya khensa swinene mama ntsumi na ku tshemba na ku pfumela ku ri hayi kona siku ra ha sasekini ri ta saseka ku ya mahlweni mingiseri wa mina wo rhandeka mile moyeni n'wina
4: ayinjhani ka tat
0: ni pfukini minjhani ka mani
4: i pfukile eya khani sena kwala ka minisa blue 3 i mali madoko Ha, tari a tate kata.
0: Mi loko preparen ka yin ka man.
4: Ya ku ya kunan
0: an. Mi preparen ya ku tipleta.
4: Ya ku tipleta ya boy belani.
0: Ke boy shi belani. Suku ari saseki mtawa na suku raka atle olet.
4: Thank you.
0: Thank you. 060-875-942 mina na nwina itaba ya isa swa swa mahlweni nwina ba ngiseri ba mina ba kurandeka loko hiku maku ni joina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambana hambana mingiseri wa mina wo rhandeka mile moyeni n'wina hi pfukile minjhani ni khensa swinene 060-875-942 kalaba ku joina kuna mamkela kusoka tindawu ta ku hamba na hamba lomba ku mkemeni ingisela amerikona ni bamandla ni bela ka munhu wa kufana na double g maharaji hi khensa swinene ndlovu na mbona kwalani Dyson Chabalala hashtag eka n'we vutomi na mbona kwalani soli nkuna si hashtag eka n'wina guyu maxakazi ni bamandla ni bela ka munhu wa kufana na masemolos hashtag eka n'wina setleriara tiktok page ya mina 060-875-942 mile ku prepareni ka yini eka mpondo wa siku ra namuntlha nakona mi ya kateka kwini n'wina vayingiseri ba mina va ku rhandeka ku ri sunday yo xongaxongazi 060-875-942 mingiseri wa Jizara FM mile moyeni n'wina Jizara FM hallo right swi sungule futhi leswa swa ku ni va ni nga ri ku va twini on my side 060-875-942 mina n'wi vake hisa sweswo mahlweni eka mpondo wa siku ra namuntlha ni kheni ku n'wina mi ya kateka kwini mi le ku prepareni ka yini mingiseri wa mina wo rhandeka mi le moyeni n'wina
4: ahee marilina ni pfukile mashrin
0: ni pfukile minjhani mhani
4: hi pfukile n'wanangu hayi na wena hi ri kwala ka kuzana kwa
0: mi khe mi prepare ku ya hi kerekeni mani rose
4: ya hi fane hi prepare ku ya kerekeni, ya kereke ya hina ngo ku kwa gonyiwa ku yiwa Siyoni. Hayi ni ta ku yingisela, ni ta va ni kha ni kereka kwala kerekeni ya GCR.
0: A ku na problem mama, mi ta va na siku ra kahle.
4: Hlayiseka gen i rungula fana.
0: Ni ta xixoweta mi va na siku ra kahle.
4: Ahi,
0: 0608875942 mina n'wi va case sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni ri n'wina mi le ku prepareni ka yini ka Sunday ya siku ra namuntlha mi hekereka kwini n'wina hi khe hi vulavula kahle ka theme leyi vulavulaka kahle hi Grace tintswalo yene ni ya tlangela ya dzunisa hi tata ku khensa ka lowa matimba hinkwawo ka mpondo wa siku ra namuntlha mi yingiseriwa mi wo rhandzeka mi le moyeni n'wina jisara malo
5: Minjani?
0: E pukini minjani?
5: E pukini. Ah, yena ka prepare kwa tiela ko kerekeri yale ya hina ya karkanyaka. Yena ya majesi ya mumu vanga majesi ya mumu hina hi tsai wona mhani eh. Mai koma ka sengo. Iko ya ku kona hi preference wona tshi. Na ama hiti.
0: Ni mkuma kahle mama.
5: Ndiyishale na bisele ya Johana 14.
0: Akuna problem mta vana Sunday ya kahle.
5: Eso na mna mta ipeka.
0: Thank you. 0608875942 by case of sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mo mi ni baleka ni mi nyika kahle risimu leri nga ta va ri kheri hi fambisa ni ta tlhela ni vuya futhi ni ta teka tinqingho ku lo sala ntsena timinetse timbirhi ku va mina na n'wina yi nghena kahle ka ora liya vumbirhi en'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 0608875942 loko hi ku n'wi maku ni joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomba ku mukhemini yingisela mi ri kona u zo yi qina impilo yama busi gadebe

0: Ndimishumo ya chiridzi ekusuka kahle ka rufuno dagada hamwe na vayingiseri va mina va kurhandzeka loko hi ku n'wi himaka hi joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lombaku emukhemeni hi yingisela mi ri kona n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka hi khe hi nghenisa sweswo ka awara liya ya vumbirhi mina n'wina ifambeni hi tlangela hi dzunisa hi tata ku khensa eka lowa matimba hinkwawo eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka kuma ni hosi ka ha ri na nkarhi kuma ni hosi nkarhi wa ha pfumela tintswalo ta xikwembu ta hela swi fika laha mi kumaka ku tintswalo ti mi helerile ivi then mi swi hleketa ku hayi khona mani nkarhi lowu a ni nyikiwe wona hi mina ni nga tlanga hi wona so eka siku ra namuntlha a ni ta ku ka n'wina a hene ni ya ya kuma xikwembu eka siku ra namuntlha a hene ni ya ya kombela ku rivaleriwa ka vudyoho leswi hi va ku hi khe hi swi endlini swi tivaku hi n'wina a hene ni ya pfumelela tintswalo ta xikwembu ti teka ndhawu eka mpondo wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mi va kurhandzeka mina na n'wina hi ta va khe hayisa sweswo mahlweni hi sungule kahle le ka wara liya ntsevu ta gumeta kahle ka wara hi khe hi tlangela hi dzunisa hi tata ku khensa eka lowa matimba hinkwawo faya ku ri xile hi marilini ni ku ngisele ku antswa ni ri na wena ri la mukopani a kaya ku ri ka makhuva i botfire hi khense swinene le ka makhuva leyi na ku tshemba na ku pfumela ku siku ri ha sasekeni ri ta saseka ku ya mahlweni leyi a mukopani kasi va ku ri xile marilini ni ku ngisele ku antswa ni ri na wehe ni ri lani one esifa sonke eka nongonoko wa praise and worship verse ni ta ku xerhela kahle Pisalema 37 verse 5 eka siku ra namuntlha kusuka kahle ka Mr. Dennis Hlungwane hi khensa swinene 0608875942 mina n'wina hi ta va hi khe hi tlangela hi khe hi dzunisa hi khe hi tata kahle ku khensa eka lowa matimba hinkwawo n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka 0608875942 a hiseni mahlweni hi tlangela hi dzunisa hi tata ku khensa eka lowa matimba hinkwawo eka mpundu wa siku ra namuntlha loko hi ku n'wina ma ku hi joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lombaku mukhemi hi yingisela mi ri kona hi khe hi famba kahle ehansi ka nhlokomhaka kumbexana ehansi ka theme leyi vulavulaka hi timhaka ta tintswalo grace n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka and then ku va na vanhu lavaya mi kuma ku tintswalo se ti va talele ngopfu ivi then va nga ha swi tivi ku va fanele va endla yini hi tona loko hi ku n'wi hi tintswalo ti mi talele ngopfu tintswalo teto ti khomiseni sweswo mi ti khomelerisa sweswo mi nga ti overspend kumbe mi nga ti tirhisi na laha swi nga fanelangiku hi ku siku rin'wanyana mi ta ti dinga tintswalo teto loko hi ku swilo swa ha mi fambela kahle a swi vuli ku ri n'wina mi fanele mi mistreat-a vanhu van'wanyana kumbe mi ill-treat-a vanhu van'wanyana siku rin'wana swi ta jika mi kuma ku na wun'we a nga mi tsundzuki hi mhaka ku n'wi tintswalo letiya a mi ri na tona mi ti tirhise ngopfu kumbe mi ti tirhise ku va mi khe mi khorisa hi tona se loko swi ri ku mi fambeleni kahle ti-reserveni tintswalo teto ku ri siku rin'wana loko swi suka swi nga fambangi kahle mi ta ala ma ha ri na tona tintswalo hi ndlela yaleyo tsundzukani ku ni tshama ni khe ni hlamuseta ku swi nge tshami swi khe swi famba kahle hi nkarhi hinkwawo hambi lembe na rona ri na tinguva ta mune nkarhi wun'wani mi kuma ku ri farixa kahle nkarhi wun'wani mi kuma ku va na moya na mabubutsa nkarhi wun'wani mi kuma ku ko va na moya nkarhi wun'wani mi kuma ku fika ku va na dyandza na le ka tintswalo swi the way a swi nge fambi kahle hi nkarhi hinkwawo nkarhi wun'wana mi ta kuma ku mi hlangana na swiphiqo nkarhi wun'wani mi kuma ku mi hlangana na swiganga nkarhi wun'wani mi ya mi ya hlangana na swirhelelo se loko n'wi swa ha ri ku mi fambeleni kahle loko tintswalo ta ha mi werile kumbe loko tintswalo ta ha mi phatsamini fambeni mi ya khensa xikwembu ku we hosi ni khensa tintswalo hi ku tintswalo ma swi tiva ku ku fika nkarhi laha ti helaha ku n'wi vayingiseri va mina va kurhandzeka a hi fambeni hi ya hi ya tlangela hi ya hi ya dzunisa hi ya hi tata ku khensa eka lowa matimba hinkwawo lexi mi ni mi kalelaka xona i ku mi nga pfumeli n'wina na siku na dyambu ku ri n'wina mi fana na ti-problem ta n'wina hi ku n'wina a mi ti-problem ta n'wina ko va xiyimo ko va nkarhi laha mi nga ka wona ka nkarhi wa sweswiwani kumbe ko va nguva leyi mi nga ka yona ka nkarhi wa sweswiwani swilo swo ka swi nga fambeki kahle mara it doesn't mean ku ri n'wina mi fanele mi pfumelela ti-problem ta n'wina ti teka ndhawu mi nga pfumeli na siku na dyambu ku ri n'wina ti-problem ta n'wina ti mi define you are not your problems n'wina mi n'wana wa xikwembu a hene ni ya hi ya tlangela hi ya hi ya dzunisa eka siku ra namuntlha hi ya hi ya tata ku khensa n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka mo ni mi nyika risimu and then andzhaku ka swona mina n'wina hi ta va khehisa mahlweni ku na swin'wana swi fikaka swi nghenelelaniwani loko mina n'wina hi ya yimele risimu a hi jika mavhengeleni loko hi vuya hi ta vuya kahle hi ya hi ya kuma kahle risimu n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka loko hi ku n'wi himaka hi joyina mi endle swona nikhene ku tintswalo eka sikura na mutlaleti languta ku to nwana ba ngiseri ba mina ba kurandeka xikomba xi hipfune xi katekisa kuna vela ka timbilu ta hina ku ya ka humelela indlela lengwe na ba ngiseri ba mina ba kurandeka ai jikeni mavengile
1: Ma endi bricks and sand lava hiva nwana ba tibeka ku kwana giyane hi ku shapsa misava ya kahle na switina swa kahle ba shapsa misava ya ku hambara hambara ba shapsa river sand boy sand filling sand na stone sand xa ku tsakisa hi vona loko u order misava ya vona ku nga se ba awara ya nwe va ku deliverela hi siku rero loko va tsandzeka ku deliverela va ku nyika ta discount misava ya vona hinkwayo yi endla 1300 rand ntsena loko u xava timbodi ta ku ringana ntlhanu va ku nyika ta discount va kumeka kwala giyane a section A House number 733. Eka xitarata xo ya a comprehensive. U nga fonela Andrew eka 066-041-5138 kumbe 060-395-0649. U nga tlhela u rhumela email eka andrewmendy@gmail.com. Ma Andy Bricks and Sand a kakara wena hi swilo swa quality naswona hi ku tisela hi xihatla.

location wafonela 071 391 1616 071 341 1416 071 341 1416 071 341 1416 Master Builder Hardware.

0: Abangiseri bami bakurandeka tanihileswi ni nga hlavisela ku ri loko ni vuya ni ta va khi ni vuya kahle na mufundhisi a yene ni ya ya tlangela hi dzonisaida ta ku khensa eka lowa matimba hinkwawo eka mpondo wa siku ra namuntlha n'wina abangiseri ba mina bakurandeka ehansi ka theme ya tintswalo kumbe grace n'wina abangiseri ba hina bakurandeka mufundhisi ri xili na kuma mukela
1: ri xile muhaxi na vayingiseri va radio yena ya matimba khensa xikwembu eka nsonta wa kahle hi ri karhi hi twisisa ku xitici xi fake mahungu ka wun'wanyani wa khale ka muhaxi wa mitirhikulobye wa n'wina ni ku xikwembu eka vatirhi ni varhangeri va GSR FM hi nga ku xikwembu xi nga hi endla hi tintswalo xi hi kotisa xi hi tiyisa grace ya xona hi ku ya hi theme yi vonakale vuton'wini bya hina swi ri karhi swi nga olovi xikwembu a xi

0: endleni tintswalo eka nongonoko wa prison worship muhaxi wo swikota Moniku a yeneni ya hi ya hlaya eka buku ya timhaka ta vaapostola chapter 16 verse 25-28. Evusikwini lebyikulu Paul na Silas a va khongela va yimbela xikwembu tinsimu kutani lava nga khotswiwa va va yingisa kambe hi nomo lowu ku tsekatseka lokukulu ka misava ku va kona masungulo ya khotso ma tsekatsekisiwa tinyangwa hinkwato ti pfuleka kutani tipencana ta hinkwavo ti ntshuxeka mulanguteri wa khotso a pfuka evurhongweni ka ku loko a vona tinyangwa ta khotso ti pfuriwile a hlomula ripanga ra yena a lava ku ti dlaya hikuva a ehleketa leswaku vabohiwa va balekile kambe Paul a n'wi huwelela hi rito lerikulu a ku u nga tshuki u tivavisa hikuva ha ri kona hinkwerhu swilo swi ri karhi swi hlangahlangana swi tike evuton'wini mara Yesu wa ha ri kona evuton'wini bya mina na n'wina ti-disappointment muhaxi na vayingiseri ku vaviseka swi tshama swi ri kona hi masiku ni minkarhi vanhu va nyama leyi hanyaka kwala misaveni mara Yesu na vula namuntlha nampundzu ni ku wa ha ri kona Yesu wa ha ri lowa matimba swi nga ri na mhaka ngopfu ku ri hi hlangahlangana na yini mara wa ha ri kona evuton'wini bya mina na n'wina laniwani yi ri Paul na Silas muhaxi na vayingiseri evusikwini lebyikulukumba at midnight they were singing and praying so at midnight ku na swa ku tala eximoyeni swi endlekaka at midnight ku na ti-challenges ta vutomi leti ti humelelaka kona kambe vona evusikwini byebyo lebyikulukumba va yimbelela va dzunisa xikwembu twanani yi ri vakhotswiwa kulobye va va yingisela I don't know what they were commenting and commentating as they hear them sing a ni swi tivi ku ri a va vula leswaku va va rhasela leswaku va nga koti ku tlela na a ni tivi mara lexi ni tivaka xona hi lexi muhaxi na vayingiseri evusikwini lebyikulukumba va nga ri makaya ya vona va nga ri ka tindhawu ta comfortable mara evusikwini lebyikulukumba kwalaya a va ri kona a jele va bohiwile na hi tipencana va nga langutisi lomu va nga bohiwa kona va nga langutisi the environment of the cell and the jail at the same time va nga langutisi exiyimo xa ku khotswa a ri ri njhani mara they were convicted hi mhaka yin'we ntsena muhaxi na vayingiseri eku va ni va yima va ya va ya dzunisa xikwembu they were convinced ku ri hambi hi ri jele a dzunisa they were convinced ku hambi hi ri ku tikeriweni a dzunisa at midnight loko van'wani va ri karhi va enjoya vurhongo mo he hi pfuka hi dzunisa lowa matimba mo ni vulavula na munhu namuntlha ka ha ri sonta wa kahle eka radio ya hina ya matimba ku ri xikwembu lexiwani xa ha ri xikwembu aka xiyimo xa n'wina at that midnight which you are going through now ta ha ri hosi evusikwini lebyikulukumba lebyi mi nga ka byona sweswi hambi dyambu ri xile eku vavisekeni lokukulukumba lomu mi nga na kona hambi dyambu ri xile eka makhombo lama nga mi humelela hambi dyambu ri xile I want to say you it is your midnight mara hambi eka midnight yaleyo eka vusiku byebyo va rin'wani va ri karhi va hlekelela n'wina ku hlekelela hi xiyimo swi tsandza ku swi endlekala swi na nkoka muyingiseri wa GCRFM eku vani hi ku moya hi ya vula swin'wanyana hi dzunisa xikwembu lexiwani moya hi ya vula swin'wanyana hi tlangela hosi leya matimba moya hi ya vula swin'wanyana hi ku i na hosi ha vabya enyameni a hi tsakanga emoyeni mara wa hari hosi ni namuntla. It is our midnight. We shall sing and worship you. Aka midnight ya hina. Hikuva wa hari lo wa matimba. Xitichi xi na midnight ya xona. Mo hambi swiritano nuke ka vayingiseri na vafambisi na vatirhi hinkwavo va radio ya matimba. At this particular midnight, Yeso wa hari hosi. Uta hi kotisa, uta hi nika matimba, hita wela on the other side, hita smaila na kambe. Laba wani Paul na Silas, batsuni sa shkwe muma hashi na vayingi seri, ebu siku nile tukulu kumabari ejele. Na ina na munda hiti nza uku ahambana, a hi tsundzukeni swi nga khataleki u le ntirhweni, u le bazini, u le moveni, u le taxini, or ka xo famba xa njhani, tsundzuka n'wana wa ka hina. Kubani uya vula swa n'wanchumu hi xikwembu lexiwani. Tsundzuka n'wana mhani wa mina, kubani eka midnight ya le engaka yona namuntlha, uya dzunisa Yeso lowa matimba. Ni ri eka vayingiseri va radio leyiwani hi tindhawu ku hambana leswi koteka a hi yeni na atikerekeni lomu ku dzunisiwaka xikwembu. Ni namuntlha muhaxi na vayingiseri xikwembu lexiwani ingaku xi nga mi langutisa xi mi tiva. Pastor David Magebe eka Khakhala a xi mi endlele hi tintswalo. A huma hi risimu ra matima a ku wa ntwanela. In my midnight he will fight for me. A hi dzuniseni. Amen.
1: Ni khensa swinene mfundhisi, mi ta va na siku ra kahle.
0: Na n'wina mahaxi. Halleluya.
1: Danke. 0608875942 lava ya burisana na vona i Pastor David, n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka na ku tshemba na ku pfumela leswaku ri hayi khona mina n'we ya famba kahle swin'we hi leri va risimu leri ya va nga ri langa ekusuka kahle eka matima a ku wa ntshwanela hi ndlela leyiwani.

tsatsi la bofello e bitra re semorako re rongwe na bangsere ba mena kusuka kahle le eka legend so le moholo may his soul rest in peace indlela lengwe na bangsere ba me ba kuranteka mina na nwina hi ba ikhe hamba isa sweso 0608875942 inombolo ya riqingo le mina nwe nga famba kahle yo ka www.gsfm.co.za that's our audio streaming bangsere ba mina ba kuranteka otherwise ke min kume kahle ka Facebook page ya Xitichi xikan'we kan'we na le ka TikTok page ya Xitichi that GSFM loko hi kun'wina maku ni joiner unfortunately mi lo ni kuma se ni khe ni famba kambe ke na ku tshemba na ku pfumela va ni nga famba na vona va tiphinile swinene hi nongonoko a hi balekeni ya languta ku ri hi fambe kahle na vo mani eka mpondo wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri ba mina va kurhandeka le eka Facebook page ya station n'wina vayingiseri ba mina va kurhandeka Hileswani ndzi tsima kahle ni languta kahle ku ri va mani nga famba kahle na vona ka mpondo wa siku ra namuntlha ni ba mani la ni belela ka mona ku fana na sisi wa ntimanyana chilidzi mama mkhensa ni vona kahle mona ku fana na mani Christina Manyika Els Milana ni vona kwalani Faith Colbert xiphuma hashtag eka n'wina nes nkuna ni ba mani la ni belela ka mona ku fana na Roli Stanziva Khoza hashtag eka mona ku fana na Malatigokana a ve yehle ku na Mr. Linkingoveni kasi ni vona kahle mona ku fana na Maringa ka dzenge dzenge bachanda bambilo hashtag eka n'wina kasi mbona kahle mona ku fana na Dennis Mkans as fasonke 0608875942 ni ba mandla ni bela ka balavangile tsakini leriya ra TikTok page ya mina Xilumani ni khensa swinene n'wana baba ku va mina n'wi fambe kahle swin'we ka mpondo wa siku ra namuntlha etindhawini leti ta Pretoria Alfred hashtag eka n'we Stanley Ngobeni na mbona kwalani hi milandzu a yi khensa swinene ku va mi hi joinini risi hashtag eka wena ni khe ni ku xandla ehenhleni ka xin'wanyana ni xandla vayingiseri va me va kurhandeka mi fambe kahle na mina Marileni wa ka Xirindza male va nikisiseri va me va kurhandeka kasi ka mpondo wa siku ra namuntlha hi sungule kahle ka wara ya ntsevu ta gimeta kahle ka wara ya nkaye ni mi rhandza swi suka ambilwini ya mina mi va na Sunday ya kahle mi va na Sunday ya saseka ku fana na timbilu ta n'wina loko ri mina ya mina ndzima ni rimile ku ta fika kwala khatsa ntshava leyi kusuka kahle ka Presence M

0: Ama kwero la barandre kaka risimu rero ri fikisa xikanwe kanwe eka nongonoko awara ya ntiyiso rande go ba khensa xikwembu hi khensa ni ka makweru Marilyn Shirinda tombi ya mlandza famba uya uya wisa famba koka moya osai ku katekisi rando khensa xikwembu aka nwena lava mi hi twaka mi fikelelaka xitichi lexi n'wina mi mukelaka emindyangwini ya n'wina n'wina mi hi kumaka eka swifambo swa n'wina n'wina mi hi kumaka eka swifambo swa wun'wana na wun'wana n'wina mi hi kumaka eka tiqingho ta le nyongeni na n'wina mi hi kumaka eka audio streaming hi khensa xikwembu swinene hi vuyingiseri bya n'wina hi ri hosi ya tintswalo emhente letintswalo ha nghena aka awara ya ntiyiso a ni khenseni nakambe aka mpfundhisi Mabaso lava talaka va hi ri na vona halena namuntlha hi na vona loko ni nga ri kona minkarhi yo tala hi vona va va ku va lava xitichini va fambisaka hi khensa xikwembu swinene ni ka lava va kombela ku va va pfuna hi ri hosi a yimi katekiseni vamakwerhu lava rhandzekaka eka mixo lowo ni ta rhandza hi ya hlaya tindzimana timbirhi ya ku sungula hi ta hlaya Pisalema 144 verse 15 yi nga ndzimana ya ku hetelela kwalaya ndzimana leyitsongo ya ku hetelela kwalaya kutani hi ya hlaya Daniel chapter 11 verse 32 xikwembu xi hi katekisa
1: a hi hlaye mbito ra xikwembu aka Pisalema 144 verse number 15 ni pfumelele ni tirhisa bibele ya vuhundzuluxeri bya Xitsonga leya 1989 yona yi ri ku katekile vanhu lava humelelaka hi ndlela leyi ri katekile tiko leri hosi yi nga xikwembu xa rona ni hlana hi leyin'wani kumbe yi kahle ni
0: ya hlana hi leyin'wani
1: leya 1929 yona yi ri ku katekile tiko leri nga tano ku katekile tiko leri Yehovha a nga xikwembu xa rona ni ya aka buku ya Daniel chapter 11 verse 32 ni ta hlaya hi leya 1989 na liya yin'wana ya 1989 yi ri lava fularhelake ntwanano mufumi loyi u ta va yenga hi marito ya yena yo kanganyisa kambe lava tivaka xikwembu xa vona va ta yima va nga tsekatseki va lwa na swona leya 1929 yi ku kutaka yena u ta tikokela lava tlulaka xinakulobye kambe vona rita tiya ritira a hi khongeleni xikwembu xa rirhandzu ni le xitichini ka GCR va

0: Amen.
1: Inkomo ikhensile swinene. I lava ku vulavula hi nkateko wa ku tiva Yehova, hi nkateko wa ku tiva Xikwembu. Loko hi hlaya aka buku ya Daniel, yiri kambe vanhu lava tivaka Xikwembu xa vona va ta ya mahlweni va va na matimba va tirha kumbe va ya mahlweni va endla swihlamariso. Loko hi hlaya aka Psalm 144 verse 15 lava nga hlaya kona, yi hi kombisa leswaku ri switano ri katekile tiku leri Yehova a nga Xikwembu xa vona. Yi vulavula hi ku kateka loko ka ku tiva Xikwembu, ku tiva Yehova. Maxaka ya mina, ha swi tiva a ku hanyeni ku ri vanhu va na ku tshemba aka swa ku hambanahambana, va na ku tiva Swikwembu swa vona swa ku hambanahambana. Van'wani va vula vatswari va vona ku Swikwembu swa vona va nga famba va va siya, vakokwani va va vula Swikwembu. Van'wani va gandzela swa ku hambana, van'wani va gandzela swifuyu. Swi hambanile leswi vanhu va swi vulaka Swikwembu swa vona. Loko hi vulavula hi Xikwembu, Xikwembu xi fane xi va xi ri henhla aka wena hi vutivi, xi va xi ri henhla aka wena hi matimba, xi va henhla aka wena hi vuswikoti. Loko nchumu wu za wa Xikwembu xa wena, i nchumu lowu u wu luvaka, lowu ku fumaka. Loko nchumu wu za wu ku fuma, wu ku lawula wu hetisekile, nchumu wolowo i Xikwembu xa wena. Hi ku olovisa hlamuselo ra Xikwembu, ku olovisa kumbe un'wana na un'wana a twisisa ku vo tala va lawuriwa hi swo hambanahambana. Kambe hi languta leswi mutsari la a vulaka swona aka Psalema na le ka buku ya Daniel, yi vula leswaku ri loyi Yehovha a nga Xikwembu xa yena, kumbe tiku leri Yehovha ri nga Xikwembu xa rona, tiku rero ri katekile. Hi la ku twisisa ngopfu leswaku ri i yini xi endlaku ku tiko leri ri va ri katekile. Munhu loyi a va a katekile loko a endla Yehovha a va Xikwembu xa yena. Swa ku sungula, hi hanya aka misava ya ku nonoha swinene, hi hanya aka misava ya ku pfumala ntwela vusiwana, hi hanya aka misava leyi a yi na mhaka ku endla yini vutomi bya wena, wa ti vavisa ku humelela swi na mhaka. Hi hanya aka misava leyi na vanhu va ku endla ku nsele. Hi hanya aka misava leyi loko u pfuka nampundzu u huma ekaya u nga ri ku na vumbhoni bya ku ta vuya na madyambu. Misava leyi loko u pfuka ku ya tirheni u lela kaya u siya nsati na vana, kumbe u siya nuna na vana, u ya entirhweni wo khensa loko u vuyile. Hi mikarhi leyi loko n'wana a huma a ku u ya xikolweni u nga ri ku na ntiyiso ku i ta vuyaki, wo khensa loko a va a vuyile. I misava leyi hanyaka ka yona, i misava ya khombo, i misava yo tika, i misava yo nonoha. Hi xichangana xa khale a va i misava yo mirisa mintwa na mahlwehlwe, i misava leyihava leswo tala, yi na swivaviso swo tala. I misava leyi karhalisaka mihleketo, yi karhalisaka moya, yi karhalisa nyama. Ku va u hanya siku rin'wana na rin'wana i ntirho, i nyimpi ku va u ri ku hanyeni. Swa karhalisa ku va u ri ku hanyeni. Kutani hikwalaho ka sweswo, ku na un'wana loyi u n'wi lavaka, loyi u nge ri aka misava leyi ya ku tika leyi, ni lava loyi a nga kotaka ku ni pfuna aka yona, ni lava loyi a nga kotaka ku va na mina aka misava leya mahlwehlwe na mintwa. imani langa yima ka tlhelene ra mina loko ka rhomi hloti u fika imani anga vaka na mina hi ka he ku famberiwa hi varhandi wa va mina imani anga vaka na mina loko se xiyimo xinonohwa xiyimo xitika hi ku wa fika nkarhi wolowo loko munhu a hanya a ri yexe ari hava loko anga tshemba kona na he munyi loko a famba wa swita ku wa phewa akona nchumu lexi nwutiyisaka akona nchumu xi endlaka ku atwa ari kahle wonge u tiyile hlayisekile vanwani va ringeta mikarhi yin'wani ku lava swin'wana swa ku loko no dyexo karhi ni ta hlayisekela ndleleni loko no vekela xin'wana hasi ka ririmi ni ta va kahle hala ni yaku kona loko ni ya vulavula na vanhu va ta ni twa hi lexi ni nga nyikiwa xona ni vekela hasi ka ririmi loko no bohiwa xin'wana la nkolweni kumbe lavokweni kumbe la xisutini kumbe anengeni a ku fambeni ka mina a ku ni nga hlayiseka hikwalaho ka swona hikuva nchumu lowuya wu ta ni lwela wu ta va na mina hi mhaka ya ku loko a ri yexe wa swi twa ku wa vevuka u lava nchumu wo n'wi tiyisa hi xintu xa ka hina u twa vanhu loko kha u kula va ku byela ku swi kahle ku va u famba u yimayimiwa u tiyisiwa leswaku loko u famba u nga phewi u twala u ri na ndhuti lomu u yaka kona i ku navela ku va na nchumu wo karhi lowu nga ta va na wena hikuva swi tiva ku laha hi hanyaka kona hi le khwatini la hi hanyaka kona ku na mahlolwa la hi hanyaka kona ku na swo chavisa se munhu u lava ku va na xin'wana lexi n'wi biyelelaka lexi n'wi tiyisaka lexi n'wi lwelaka lexi yimaka na yena aka xiyimo xo karhi kambe rito ra xikwembu ra hi byela leri katekile tiku leri Yehovha a nga xikwembu xa voxa xa rona u katekile munhu loyi Yehovha a nga xikwembu xa yena hi ku loyi a tivaka xikwembu xa yena lava tivaka xikwembu xa vona va ta ya mahlweni va tiya hi mhaka ya ku loko u ri hava xikwembu lexi tshembaka xona a ku na ku tiya aka wena ku va u fanele u tiya ku na xin'wana i fanele ku namarhela aka xona se bibele yi hi byela hi Yehovha ku lava tivaka Yehovha lava endlaka Yehovha a va xikwembu xa vona va lava va katekile why va katekile hi ku Yehovha rito ra xikwembu ri nkomba a ri yena loyi a nga heriku a ri yena la tumbuluxeke makumu ya misava a ri yena la nga karhaliki a ri yena la nga heriki matimba a ri yena loyi vutlhari lebyi nga hava loyi a byi a nga byi kambelaka a byi twisisa a ri yena la nyikaka matimba ka lava nga karhala a ri yena la pfuxaka lava nga va heleke timbilu Yehovha yaloye hi yena a nyikaka vanhu matimba leswaku va haha tanihi magama va tsutsuma va nga karhali va famba va nga tsani se hi ya hi vona ku why va kateka i mhaka ya ku xikwembu lexi u tshembaka xona loko a ri Yehovha hi rito ra xikwembu a nga heri ku hava ku u ta ni siya ina vatswari va mina va ve na mina va ni beburile va va na mina kambe kwala ku hanyeni swa swa vutomi swi nga kona va fambile yi ri lo a nga fambi hi yena loyi a ngeteri loko Davhida a vula ku ri hambiloko manana na tatana va nga ni tshika Yehovha u ta ni rhola hambiloko va famba va ni siya laha misaveni leyi Yehovha loyi a nga heriki yena u ta ni rhola u ta va na mina hi ku hi yena nga tumbuluxa makumu ya misava leswi nge ri wa swi tiva hinkwaswo swa laha misaveni u katekile loyi Yehovha nga xikwembu xa yena hi ku Yehovha u tiva munduku a nga se fika u tiva swiyimo hinkwaswo swa misava u tiva minkarhi ya mahlomulo u tiva minkarhi ya ntsako u tiva minkarhi ya mihloti u tiva nkarhi wo tlangela i Yehovha loyi a tumbuluxeke makumu ya misava leswi swingeri akuna nchumu lexi anga xivoniko ukatekile la endlaka Yehova ava xikwembu xa yena hiku Yehova utiva hinkwaso ubona hinkwaso sele ku utiva Yehova uhanya uri na loyi a tivaka vumunduku bya wena tivaka vutomi bya wena loyi a tivaka loko u yaka kona u tiva loko u ya ku wiseni u ya ku etleleni i tiva na loko u pfuka akuna nchumu xi nga tumbela aka yena ku tiseketela hi yoloye swa antswa vuton'wini hikuva swi tiva leswaku ri loyi i tiva hinkwaswo i nkateko ku va munhu a namarhela xikwembu lexi tivaka hinkwaswo xikwembu lexi nga heriki xikwembu lexi nga pfumariki nchumu lexi a xo lava nchumu aka wena xo lava ku pfumeriwa ntsena xo lava mbilu ya wena leswaku xi yi hlayisa n'wana mi nyike mbilu ya wena u xi nyika mbilu ya wena leswaku xi yi hlayisa ku yi nga vaviseki i Yehovha la nga na mhaka na wena why hi ya nga tumbuluxa makumu ya misava rito ra xikwembu ri ya mahlweni ri ku a nga karali una nkateko loko u tiva Yehova u tlhela u n'wi endla xikwembu xa wena hiku aka misava leyi a nge pfuki a ku karharili a nge pfuki a ku helele mbilu i Yehova loyi a nga karhaliku rito ra xikwembu a nga karhali xikwembu lexi xi gandzelaka a xi karhali xi nge karhali ku va na wena xi nge karhali ku ku lwela xi nge karhali ku ku hlayisa xi nge karhali ku ku humelerisa evuton'wini a xi nge karhali ku ku hanyisa emavabyini a xi karhali Yehovha a nga karhali xaka ra mina loko tshembe vanhu va ta ku karhala hikuva vanhu va karhala vanhu va na swa vona va nga busy hi swona loko wena u va byela ta wena vana ta vona kambe ku na xikwembu lexi masiku hinkwawo loko u hlaka Yeremia 29 verse 11 lexi nge ri ni tiva mianakanyo leyi anakanyaka hi wena i xikwembu lexi ku hleketelelaka xi ku twelaka vusiwana lexi hleketaka swa kahle hi wena xikwembu lexi xi hleketa swa kahle hi wena and a xi karhali ku hleketa swa kahle hi wena loko xi endla xikwembu xa wena i Yehovha loyi a hlayisaka va yena leswaku loko u za u n'wi teka a nga karhali ku yima na wena a nga karhali ku ku lwela a nga karhali ku ku phutsela hi voko ra yena a ku na Sathani a nga ta ku khumba loko yena Yehovha a ku phutserile hiri hambiloko nala a nga ta ku fana na magandlati moya wa Yehovha u ta tlakusa xiyimo ku lwisana na yena leswi nge ri maxangu miringo yi nga ta kambe Yehovha wa ku tlakusa leswaku u nga nweli emiringweni va katekile lava endlaka Yehovha a va xikwembu xa vona hikuva swi tiva mikarhi ya miringo Yehovha u ta ni rhwala loko mi ni nga ha swi koti ku famba hi nexe u ta ni tlakula loko ni nga ha koti ku tiyimela u ta ni yimela loko ni nga ha koti ku ti lwela u ta ni lwela Yehovha a nga karhali hi yo mhaka va katekile lava n'wi endlaka va xikwembu xa vona a va khokholo ra vona a va vutumbelo bya vona hikuva Yehovha a nga karhali ku ni hlayisa a nga karhali ku ni lwela a nga karhali ku yima na mina loko misava yi ni levela Yehovha u yima na mina loko nala a lwisana na mina Yehovha u yima na mina u katekile la endlaka Yehovha a va xikwembu xa yena hikuva Yehovha a nga karhali saka ra mina a ni ku rhambeni namuntlha ni ku hleketa hi xikwembu lexi nga karhaliku hleketa hi xikwembu lexi nga ta yima na wena u le ku hanyeni i nge ni ku vutisa i mani a lwaka tinyimpi ta wena i mani a yimaku na wena hi nkarhi wa mihloti i mani a va ku na wena loko tiku ri ku jikela loko vanghana va ku jikela loko vanhu va ku sandza i mani a yimaka na wena langa kateka hilo ya endlaka Yehova aba munga aba xikwembu xa yena hiku Yehova anga karali sabunaro lexi endlaka ku kateka loko u endla Yehova aba xikwembu xa wena iku Yehova anga heri matimba. All powerful God, omnipotent God, i xikwembu xa matimba hinkwawo. A swi na mhaka ku i satani muni, a swi na mhaka madimoni mangani. Yehova loko u n'wi endla xikwembu xa wena wa ku lwela yiri matimba ma yena a maheri. I xikwembu lexi nga na matimba a xi tsani, a xi heleli hi pulani, a xi heleli hi matimba. Leswi nge ri loko u teka xona u na loyi a nga ta ku lwela, u na loyi a nga ta yima na wena, u na loyi a nga ta lwa tinyimpi ta wena. Misava leyi tele tinyimpi ene a wu nga ti koti wena hi wexe, u tsani ngopfu ku lwa tinyimpi ta misava leyi, u tsani ngopfu ku lwa na madimoni ya misava leyi, u tsani ngopfu ku lwa na swiyimo swa misava leyi. U ringetile, u ringetile, swi ku hetile,

a wu lwi hi wexe wa ku rhulela nyimpi yeleyo hi yo mhaka a fana byela Jehoshafat loko va ya enyimpini moya wa Xikwembu tshika ka Jehoshafat u ku nyimpi yeleyo a hi ya wena kambe nyimpi ya Yehovha loko u teka vutomi bya wena u byi nyika ka Xikwembu Yehovha u sungula ku ku rhulela tinyimpi a ka ha lwi wena u ri nyimpi i ya yena laha ku pfukaka a nga ha pfuki wena u pfuka Yehovha wa wena a wa ha tlheriseli a wa ha ti lweli hi mhaka ya ku se Xikwembu lexi u nga xi pfumela hi xona matimba ya wena hi xona xi ku lwelaka tinyimpi hi twa Davhida loko a laveva xigolina na xihotlovila u ri u ta ka mina u khome tlhari na ntlhuvana kambe ni ta aka wena hi vito ra Yehovha wa tinyimpi i Yehovha wo lwela i Yehovha wa tinyimpi ni ta aka wena hi vito ra Yehovha wa mavandla lava hi ku hlengeletanile hinkwayo ta swi tiva namuntlha ku nyimpi a yi hluliwi hi tlhari na ntlhuvana kambe nyimpi ya Yehovha xaka ra mina a ni ku byeli namuntlha leswaku ri loko u lava ku hlayiseka ka misava leyi aka vutomi lebyi na lebyi taka endla Yehovha a va Xikwembu xa wena hlawula Yehovha u ri Yeshua loko se a fane a famba u vitana tiko ri tala a ri kona a ku namuntlha ni lava mi hlawula kumbe ni lava swixi va Xikwembu xa n'wina kambe loko a ri mina na ndyangu wa mina hi ta tirhela Yehovha hi hlawula Yehovha a va Xikwembu xa hina a xi vonile Xikwembu Yeshua Yeshua la ndleleri kusuka a Egypta ku ya fikela etikweni ra xitshembiso a n'wi vonile Yehovha a pfula lwandle lero tshuka va hundza laha ku omeke a n'wi vonile Yehovha a nwerisa va Egypta ndzeni ka mati a n'wi vonile Yehovha a va hlayisa amananga a n'wi vonile Yehovha a va hlayisa ku tinyoka swa ku lulumetela lavo tala a n'wi vonile Yehovha a lwa tinyimpi ta vona for 40 years va konda va ya fika tikweni ra xitshembiso Yehovha a ku ni mi tekile malembe lama mune wa makume titambu ta vona ti hlakalanga swambalo swa vona swi hlakalanga Yehovha loyi a ri na vona a endla singita loko n'wana a kula tambu yi kula na yena xiambalo xi kula na yena for 40 years swi nga hlakali laha ndleleni i Yehovha loyi a nga heriki matimba a ni ku byeleni namuntlha a ni swi tivi wena namarhele yini a ni swi tivi u khomelele yini kambe rito ra Xikwembu ri katekile tiko leri Yehovha a nga Xikwembu xa vona loko miganga ya hina yi nga rhangisa Xikwembu amahlweni leswi hi swi vonaka swi nga yima mafu lamo ngo longoloka ma nga twisiseki man'wani ma nga yima loko hi tlhela hi rhangisa Xikwembu amahlweni loko swikolo swa hina swi nga tlhela swi rhangisa Xikwembu amahlweni ku xixima lavakulukumba swi nga vuya loko Xikwembu xo tlhelela tlilasini hi pfumela ku xi va kona swikolweni swa hina i Xikwembu lexi nga taka ku hi hlayisa i Xikwembu xi nga vuyiselaka vumunhu aka munhu handle ka Xikwembu lexi handle ka Yehovha munhu u hanya ku fana na xiharhi kambe Xikwembu xa ku endla u tlha u va na mbilu ya vumunhu u nga ri na mbilu ya ribyi ni ri aka wena va katekile ri katekile tiko na munhu u katekile loyi a endlaku Yehovha a va Xikwembu xa yena ni ri aka n'wina miganga ya hina yi nga cinca yi vuyela yi va na ndhuti loko hi tlhela hi vuyisa Xikwembu hi xi rhangisa amahlweni swikolo swa hina swi nga cinca loko hi tlhela hi vuyisa Xikwembu xi tiva kona ni le swikolweni hi vulavula hi Xikwembu ni le swikolweni a mitirhweni ya hina ku nga cinca ku nga vi ti-battlefield ku nga vi ndhawu yo lwa ku nga ri ndhawu yo dyisana yo chelelana ku va ndhawu ya ku rhula loko Xikwembu xi nga vuyela ni le ntirhweni ni ri va leswaku maxaka ya mina rito ya Xikwembu ri katekile tiko leri Yehovha a nga Xikwembu xa vona va katekile vanhu lava Xikwembu lexi Yehovha loyi a nga Xikwembu xa vona hi ku a nga heli matimba is omnipotent xa vumune ri katekile tiko leri Yehovha a nga Xikwembu xa vona because ku hava loyi a nga kambaka vutlhari bya yena is omniscient i Xikwembu xo tiva hinkwaswo Xikwembu xi gandzelaka xi tiva hinkwaswo xeka ra mina

0: utawonge watiba au na 1%. Yehova utiba hinkwash. Utiba swatolo swa namuntla, utiba na swa mundzuku, utiba wena na leswi nga swi tivi ku hi wena n'winyi, na leswi nga kahle hi wena wena nga swi tivi ku swi kahle hi wena. Loko mu tshikela vutomi lebyi hi vutlhari bya yena lebyi nga hava loyi a nga kambaka, a nga ku pfuna u va na vutomi bya ku boxeketa, a nga ku pfuna u hanya vutomi u ri na ku tshemba, a nga ku pfuna u famba laha misaveni u ri karhi u swi tiva ku a ni pepetseka ni fambi ni ri ndexe, ivile a ni phewi na Xikwembu xo tiva hinkwaswo lexi nga ta ni tsundzuxa mafambelo ya mina lomu ni faneleke ku ya kona na lomu ni nga fanelangiki ku ya kona. Xi nga ta ni tsundzuxa leswi ni faneleke ku swi endla ni leswi va faneleke ku swi va ni swi endla. I Yehovha loyi a tivaka hinkwaswo. Ni nga ku khongotela namuntlha, ni nga ku tlhontlha namuntlha, ni nga ku tsundzuxa namuntlha ku vutomi bya wena byi hlayiseke ntsena loko u teka Yehovha a va Xikwembu xa wena. A swi vuli ku mikarhi yo tika a yi ti, a swi vuli ku mikarhi yo karhala a yi ti. Kahle kahle u lava Yehovha loyiwani hi mhaka ya ku la misaveni u ta karhala. Loko se u karhala Yehovha, loko u hlaya aka Isaiah chapter 40 u hlaya 29:30-31, aka 31 yiri Yehovha u engeta a va nyika matimba lamantshwa. Leswi nge wa karhala a vuton'wini wa n'wi lava wo tlhela a ku fuwela wo ku ngetelela matimba loko u karhele. Ku loko u karhele a swi ri ku vutomi byi herile bya haya mahlweni. Loko u karhele a swi ku swi herile hi wena, wa ha swi lava ku ya mahlweni, wo pfumala ntamu wa ku ya mahlweni. Kambe Yehovha loko u n'wi endla Xikwembu xa wena u ya a ku nyika matimba lamantshwa leswaku u pfuxeleleka. U ti byela ku ni ya amahlweni, u ti byela ku ni ya aku heteni, ni ta fika laha ni yaka kona. Saka ra mina, Yehovha loyi u tiva ku wa hela mbilu, wa swi tiva ku wa karhala hambi ri nhenha, wa swi tiva ku wawa a vuton'wini, kambe u na ndlela yo ku nyika matimba lamantshwa. Wo nghena ku vona namuntlha laha u nga kona u cukumete thawula u karhi wa ku leswiya ni nga ha tiyiseli hi ro hetelela ni hetile ku hanya, ni hetile swa vutomi, ni karhele. We ni ku byela hi nkarhi wolowo endla Yehovha a va Xikwembu xa wena, a ku karhaleni ka wena u ta ku nyika matimba lamantshwa. U nga swa ha pfuni nchumu na ntirho lowu na tshika, ni karhele maxangu ma laha na leswi ni endliwaka swona. Hi nkarhi wolowo wa ku karhala ka wena ni ri aka wena, Yehovha wa engeta a ku nyika matimba lamantshwa u ku na ha ta ya mahlweni. Ni nga ha tirha another 5 years, ni nga ha tirha another 10 years, a ha ta ku nyika matimba ya ku languta mahlweni, wa ha ta ku nyika matimba yo famba u za u ya fika laha u yaka kona. A ku karhaleni ka wena hi laha Yehovha ti kombaka kona u ya ku nyika matimba. Hi hlayile ka buku ya Daniel yi ri kambe lava tivaka Xikwembu xa vona va ya va tiya. Xikwembu lexi i Xikwembu xa ku tiyisa munhu. Va famba vanhu va na ku tiyisiwa ku hala va yaku kona, va ya tlhaveliwa lomu ndhaka swandla, va ya tlhaveliwa lomu swikokoleni, va ya tlhaveliwa lomu makatleni na lomu tindhan'wini, va lava ku tiyisiwa. Kambe wena ku byela ku na Yehovha loyi a tiyisaka lava n'wi tshembaka va ya va tiya. Loko va tiyile va tirha, yi ri va ya va tiya va tirha. Seka ra mina, woni ku byela a ku heleni ka wena ka ntamu Yehovha u ta ku tiyisa leswaku u tirha.
1: Yehova ta ku yimisa leswaku u ya mahlweni, u ta ku tiyisa leswaku u ya mahlweni. Yehova wo tiyisa, Yehova wo kotisa leswi tsandzaka vanhu. Yehova a swi n'wi tsandzi hikuva a ku na nchumu lexi tsandzaka Xikwembu. A ni ta ka wena a swi antswiki u ya ka loyi a nga tsandzekiki i n'wi nyika vutomi bya wena. A swi antswi u ti tshikela a ka la kota ku hinkwaswo a ku lawula ke. A swi antswi u teka vutomi bya wena u byi yisa a ka n'winyi wa vutomi leswaku u hlayiseka. U ri loyi a tshikela vutomi bya yena hikwalaho ka Yesu Kreste, ri la tshikela vutomi bya yena hikwalaho ka mina u ta vuyeriwa hi byona, kambe loyi a hlayisaka vutomi bya yena u ta lahlekela hi byona. A swi antswa u teka vutomi byi tshikela aka Yehovha. Loko byi tshikela ka Yehovha, yena Yehovha yoloye u ta byi hlayisa vutomi bya wena. A ni ku byeleni, loko u teka vutomi eka Xikwembu u pfumela u tiva Yehovha u n'wi endla va Xikwembu xa wena, vutomi bya wena byi hlayisekile. Swi tele swi lavaka ku yiva vutomi bya wena, matele makhamba ya vutomi bya wena, ku nga va mavabyi, ku nga va swin'wana na swin'wana leswi nga humelelaka. Swi tele swi nga lavaka ku vutla vutomi, masiku hinkwawo swi tele swo lava ku vutla vutomi bya wena, kambe Yehovha wa tumbeta vutomi bya wena aka yena. Leswiya swi ku lavaka swi nga ku kumi hikuva vutomi bya wena byi tumberile aka Yehovha. Leswi lavaka ku yivela vutsako wa wena swi yiva vutomi bya wena, Yehovha wa tumbeta vutomi bya wena, byi tumberile vutomi bya wena eka Xikwembu ha Kreste. Loko u byi nyike Xikwembu, ni te ri lava ri katekile tiku leri endlaka Yehovha a va Xikwembu xa vona. U katekile munhu loyi a tekaka Xikwembu, Yehovha a va Xikwembu xa yena. U xi teka njhani Xikwembu lexi ke? Hikuva u pfumela ku Yesu Kreste i n'wana wa Xikwembu. Xikwembu xi rhandzile misava swonghasi xiko xi nyika n'wana wa xona, la nga tswariwa a ri swaku leswaku n'wana wa n'wana a pfumelaka ka yena a nga tshuki a lova, kambe a va na vutomi lebyi nga heriki. Hi ku endla swoswoleswo u teka vutomi bya wena byi nyikela ka Xikwembu, Xikwembu xi ta byi hlayisa. Loko u pfumela ku Yesu Kreste i hosi, Yesu Kreste u file xihambanweni a lahliwa sirheni, hi siku ra vunharhu a pfuka u tlhandlukele ekaya tilweni u tshamisile avokweni ra xinene ra Xikwembu. Loko u pfumela swoleswo u n'wi endla a va hosi embilwini ya wena, vutomi bya wena bya hlayiseka. Vito ra Xikwembu xeri u humile akufeni u nghenile avuton'wini. Nkateko wo hetelela lowu faneleke u wu tiva i ku loko u endla Yehovha va Xikwembu xa wena u humile akufeni u nghenile avuton'wini. Lexi nga kona vutomi bya wena bya halele loko byi hela wo pela biloho u aka vutomi lebyiya byin'wani hikuva u hundzile akufeni u nghenile avuton'wini. Ina ntsumbulo u ta karhala u nghena gojini, mara gojini loko u nghena gojini u ta va u pele khale ndyambu wena, u ta u pele khale biloho wena ro pelela halaha ntsungeni. U humile akufeni u nghenile avuton'wini. Nkateko lowu wa ku endla Yehovha a va Xikwembu xa wena i ku va u va na vutomi lebyi nga heriku. Seka ra mina, ku halwa nga swi laveki ku hanya no hanya no hanya. In fact loko vanhu va va kha va kula ngopfu va va rhandza ngopfu vutomi, kahle kahle loko vanhu va kha va khegula no khalabya va va se va swi rhandza ngopfu ku hanya hi nkarhi wolowo. So Xikwembu a xo hi tshembisa vutomi byo leha, xi hi tshembisa vutomi lebyi nga heriki leswaku loko u huma ka u ta hanya ka miri lowu u hanya u ri na kurhula. Siku u huma ka miri lowuwani u ya kuma wun'wani miri lowuntshwa u ya hanya futhi na Xikwembu, la ku nga hava mukhuhlwani, ku nga hava mavabyi, ku nga hava mihloti, ku nga hava ku karhala. Ri kona tiko rin'wani ra u ri n'wani muyimbeleri, tiko ra Xikwembu ri kona kambe a ri voniwanga hi mahlo, kambe timbilu ta ku basa ta ri vona, ta ri tlangela, ta ri dyonisa. Ni ri aka wena namuntlha na ha fika makumu, u ta va lowo kateka loko wo endla Yehovha a va Xikwembu xa wena. Xeka ra mina, munduku anga tshembisiwanga munhu nkarhi lowu nga na wona i namuntlha swa ku ta swi vona munduku ta swi vona rinirini munduku yaleyo u n'wi tivi u ta na yini nkarhi lowu nga na wona i namuntlha ni ri aka wena teka xikwembu sweswi nkarhi wu pfumelaka xikwembu xa matimba hinkwawo a xi mi katekiseni
2: vamakwerhu lava rhandzaka hi rhandza ku khensa rito ra xikwembu leri hi dyondzisiweke rona hi mfundhisi wa hina mfundhisi Pastor James hi khensa rito ra matimba i nga ku makwerhu lava rhandzaka xikwembu xi nga ku pfuna na wena eka

0: Amen.
1: Inkomo wamukwira varhandzeka kaxikanwe kanwe ta tinguta nwina ka 0608875942 aka awara ntiyiso aka misholo sonta wa kahle vanhu va ri ku tlangeleni ka heritage day 0608875942 awara ntiyiso option. Hello. Our antiso option. Okay. Our antiso option.
2: Aye.
1: Aye, Minjani.
2: If I see you, I can be seen. Go go.
1: Aye, nene, if I see you, let I can say squim.
2: Amen.
1: I can't say,
2: sure.
1: Income. 0608875942 aka awara ntiyiso aka misho wosaseka. Mikumaka 0608875942 aka GSR FM 106. Ixitichi xa xirhandwa 0608875942 ila mikumaka kona aka misho lowu. Nkarhi wa hina uri karhi wuku 9 minutes before the hour, 10 o'clock. Okay. Okay, Iba Balegi Laya 0608875942 Ilami Kumaga Kona Aka Misholo Misho Wasaseka. Karwai na ubula so na 8 minutes before 10 o'clock. I 10 o'clock mina na mfundisi mavasa kha imisi ya leno hi kha hi pfumelela nkarhi wa church service ku va wu nghena 0608875942. Kupoko alau technique aleno 0608875942. Okay. Our anti option. Angeni lightly balekela 0608875942. Ami wana mingena ebi chalai. Okay, 0608875942. Hello. Hello. Okay. Our auntie, so hello.
2: I'm going to go to the house.
1: I'm going to go to the house.
2: Ipukile
1: ingobo wana.
2: Hai, ipukile.
1: Kese shikwe mbushu nene.
2: Kansa maritue iti yisa kuhinda ili matimba.
1: Amen.
0: hambi loko swi ta swi kha swi tika i swiyimo swi ta hundza a ni swin'wana swiyimo swo tela ku hi kambela ku vona ku hi tiye ku fika kwihi
1: amen
0: munhu a ngo wa a wisa hi xilo lexitsongo lexi se xi mi yisaku tiheleni ku ve se a ya ku beka ntambu hayi a kha ha tiyisela a kha ha lungheka na sweswi yakho u n'wi dzuniseni wa matimba
1: amen
0: a ku na un'wana hi nga tshembela ka yena leswo tala leswi swi to famba swi hi xisetela hi tlhela hi nga voni makumu ya swona
1: ya
0: mara ku pfumela ntsena ku Yesu i hosi i ni feri ni xihambanini swi herile
1: amen
0: ni mani makhwela lawo duma la gian section efela inkomu
1: i khensile khensile mani makhwela se imendlela intswalo i khensile swinene
0: thank you
1: inkomu hi loyi a nkarhi wa hina wu ri karhi ku 5 minutes before the hour 10 o'clock aka GSRFM 106 mi kumaka 0608875942 hi ta va hi ri karhi mi baleka mina na mfundhisi Mabasa hi la ta vula ka n'wina ku hosi a yi mi ndleni hi tintswalo a yi mi hlayiseni yi mi lwela mhaka yi kulukumba endlani Yehovha a va xikwembu xa n'wina Shaka ya mina ha fika makumu a ni vuleni na swi twisisa na swi tiva nkarhi wo tika ngopfu nkarhi wun'wana ka hina vayingiseri va GSRFM ngopfungopfu sweswi hayi nkarhi wana ngo ri ku vulavula hi swona mara ni ta vula ku i ngi moya wa makwerhu wa hina mafosi wu nga wisa hi kurhula i munhu loyi a nga kulela kwala i munhu loyi a nga tirha ngopfu i munhu loyi a nga va na nyiko swinene i makwerhu ra varhandzekaka ni la ku vula swona tanihi n'wana wa varhangeri ka xitichi lexi leswaku i ngi ndyangu wu nga kuma ku hlayiseka wu nga kuma ku chaveleleka xikwembu xa matimba hinkwawo a xi va pfuneni a xi pfuneni ndyangu lowu hosi yi va na vona swa makumu kusuka ka mina na mfundhisi Mabasa hi ri a wu vi sonta lowunene a hi teki tshemba ka hina ku tshama ku ri aka Yehovha loyi a nga cinciki loyi a nga hundzukiki loyi a hi tivaka ni ri xikwembu xa hina a xi ve na n'wina ku kondza hi hlangana nakambe amen.

Alright, ry simra ka tlosh nek sa ka man roz kom jan velar simra ka sega bar hiyo veliwa e kanagono ko kere kana hi na misura min sambo ga ko nam ga ko ma thame ka sim sama gun ga skro mo ta kru so to ka tle e mer karm ka te ka ko ko kla min kuma ga mer ko na vela ka shon tlosh ya 106.0 mega hertz yo I think that's a good thing.

Ora e siccome combattere se fele blower ne akhumo ka sekola ka mkela ka me na bro se DJ e ja le re fele re bumbla nya na re fano ka tle ntima ro na ne e nga ro na ro ka mna kala tlo kuna ene ne wa na sta ba na shela le ba hla mina la bantu ba ka e ja le re ara ntima e bo manir e ka se prena motho se ba ka re kare ka shinga mina ha wena min tsoro mina mai kweno e wa na mga pele ka se se na ka se se bona se se se mai guys e na la ba over ka se le ka order streaming chat www dot jisara fan dot co dot za a ka ni hei ni ba ma ta le vile la e se ba ka se ka se se mpile le ka se wa ile se ngwe na gronte me ngwe na ka se to wa ka se vele e na me re ni ka po vele se le mir right team simula kahle simrox saka velax saka manu kusuka la gashku kona mani makuvele top tv ya ne mani makuvele top tv wataka ngoni vaka ikona pfumelelo swiyimo simra kahle swinene tshemba vaka ikona mikateke swinene simtoti nga mika tona saka vona mani makuvele top tv kusuka la gashku kona vaka ra ikona pfumelelo swiyimo nere na hina hi pfumelelo swiyimo swi fika kambe ka swi ta hundza vele swo ka swi nga hundzi mani na bona go hele riwa a bona vena ha yo le liwa e go ba vena re share pela re tlhere re tlhere sha ha so pe ba ha nya bla bla mena we a itse ba se se ba ka se ba ka se ka se e ba re kare le ru ini skwembe vena ndlela leyo e ka se sikule ra na motla e go ba ka se ha ha ri moyeni ha teta na kota ku tantavula bana wena kwa na ri moyeni tsamba go ha ko hele liwa ndlela leyo ka

0: Rixaka Funeral si mi tivisa ku tumbuluxiwa ka Rixaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rixaka Groups ku antswisa vukorhokeri. Ku sukela hi 1 October 2026, Rixaka Funerals yi ya emahlweni yi mi nyiketa vukorhokeri byo beka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela. Kasi Rixaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rixaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina. Mali ka ha ri ya liya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252 086 174 9252, kumbe mi ya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.
1: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
2: Switshembiso swa hava. Lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Votela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, swibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, votela Gaza. Ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Votela Gaza.
3: Hi, Gaza.
4: I'm a finger dash.

0: va a estar en Congreso.
1: Thank you. Right. Ndlalele akuna matimba vele matimba wona ku hava kambeke Yehova ikoti simlemoyene.
2: Kuti matimba ku hava manhu ei na kuva ibetu. Kombo asipeli kuwa na inkweni. Kombo sava va dina va vabyala nga tlela matangwini. Kale ka vanga tlela ka matangwe vanga le ka va rhandi va vaya na tolo. Kombo sava va mhani hayi lava khongeri swa tsikona hlekani. Ustoba aki edima singita Mika mkula leyu huyu Mela kamana la ina wa saa La tukuli ba hina Kama mani na bayani Banga mela la banga banga Mela la ikura bjene kwenye matikeni Ustoba aki edi istuwa Na wa kumeka ba lara na kaya wona Ay wa vekeri ba za Bisi ambani Hey namba ne ay sambe dukule Ukari hiri la hinteni Hiri la hisi kina Ika ikombe la kasikini Kwa kwa
1: Mama,

Kuma kai kuma sako ake kuma kasa da kawar yaya kuma biyu.

0: Jesus name, Mateo. A donkey. All right, in case of Nina Legacy and Dan, one, Nabona, a Congress of Andrang, Hogachoga Fair, Money, Tolo, no more.
1: I have put two legs.
0: No, we.
1: In Chinese.
0: For Glen Jamie.
1: In 15. Lela kung kailan ka nila kucha ng lela kung nakarimang kuranda ka sa kumbo. Tayo ba siya? Matayo ko tala loko lang sa anong tanguni. Ita kumakuri ko tala ko famba vano na na inga sembela ka buwan. Ene kusisuta ka ina vandangu siwa inga kuti kusi amkela. I'm going to go to the house. Loko i tikomba ku a wu le ku swi twisiseni leswi a swi vulavulaka a ku byela ku ri wa nyenyela yena i va a nga swi tivi ku ri wena i le ku tikeriweni ku fika kwihi mara hambi swi ri tano loko xikwembu xi endle ku rhandza ka swana a hi rileni hi ta hi langutise a hosini hi ta hi va khongerisa na mindyangu hinkwayo leyi nga weriwa hi gome ra papa ra ntima ku ri xikwembu a xi va nyiki matimba ku tirheka ku ya fika amakumu ku va kondelela na hambi swi ta swi vava na lava va nga aswibedhlele na lava va vabyaku va ri makaya xikwembu a xi va endle hi titswalo va hola va tlhela va vuyelela ka swiyimo leswi a va ri ka swona na lava va nga ku fambeni hi swiendlanganayo na lava va fambaku hi swiendleti a va fiki la va yaku kona va hlayisekile na maxipu gracious inclose kusuka kwala rifa plasas ka kusukaka ku baidanke bitim rex
0: kesa swinene lavona va ku ri no hi swin'we mrexa hi ri kwala swi nga ka radioni i ri ku antswa eka ntindani evumayilini khiso swinene va ku ka rest in peace ka khale ka maxu wa jesar fm maforce tribal force nkhesi ni ro nyuku la ka ntindani laniwani i hlayisekana niri lavana va ku swinene la ka dzingizingi maringa ka dzingizingi nkhesini lavana va ku swinene ri kwala ka nombelani village imana izaki nandza wa hosi chavalala ka nombelani nkhesini lavana va hlayile na ka dzingizingi na sikuna niri swi na manyiki va ku hi karekana swin'we ni ri kwala ka makoxa

barabla ko ko sa bu nay ne di waka bona ba ko ya si no ender la ka jim dala lu mala hisus divine la baner e ba bona ba ko kare ka si no e ne ka mi gi sa block 2 tsakan chawana e basa ni mana man po sa ha bona ba le ka ba ko si no ender la ka go bander am ba gano e fra makam kesa no la ba chiri zama makasa ni sai jeno ngoma tabs ni sai na ngwa Ora si funa ma pagro si mener kala blog 2. Sigan flomo wala ka kora zaman ala sa do manir. Mana ri sana no kana ringano ba kurai kora si mener la este lo puka ya kala ka ma kosa ka kosa son di namu de na mana triple aram ke si. Sampan krum di malle ke ba si mener kala ka sani ki ake galangu ke so so. Assalamu alaikum bagro si mener kala lakang kore spaso ke village gagan ke si afanul mangani bagro si mener kala am khum ni ke si ni wasan de bandi bagro si mener kala am de le si dawul lawan dankin balai bagro si mener kala dhukhe are dankin balai danko am kate ko hute bagro si mener kala ta amal lawan da Dosmut mazan istawala lepas dosmut nomor kala arsenda view. Thomas Mitchell was dosmut ambil lepas dosmut nomor kala ka misalnya Zulfi.

23 September 2026.

Tswala re se breko tshuka hle itsembele eka yena amzer dar mixer ri beka la ka khumeng khumo tbena te bele onzele awara elia yana ro amzer dar mixer ri kwa mkerile enko kongwa khona ni sare khona ni kesona le kama na man langa pelela shane moya eka hle ka ri wa sekura na mhlo mukenze nga ku sekura na motla apela shane moya thalanga jsr fm ka shihonza 106.0 mx fm lo kwa mkerile bitra me le tleme lo wa dj ya mavla vala mr party lo ni fika no pala ni pala ni pala ni pala ngira mashini ga gongo tsaki ene na wa mixer ri famo gongo nze fika le ka wara lia yantse Bulisha ndla kamela ndona mixer sisuku ba ikori ipushelele ka it's stronger a gospel revival mena we mixer eba kare dipena kunwe indlela le konza fika le ka awara elia yantsi buka ske I'm sure tar mixer be in case ne kama na man shem na ngumel kuba ka audio streaming aka www.jsrfm.co.za in case le ne ri shandla ndla ka shinwana shandla ka ske ba kore ba ngumel mixer ka mixer be ba ri ndawuni ku hambana maraka tona ba kore ba ngumel mixer ka ba kuba makam gingere ka hambana hambana ka yona bakore bongwan baning sala mixer me bakore ba uma mkosini bakore bongwan baning sala ka sikuratolo abari mtlangwini bakore bongwan baning sala me baning sala ka hlokarulo lamsela ku ya mtirhweni ka sikuramdzu ku bongwan yarisho tshimela wevela ba mixer ebe magonzo ni belo chaire ni chaire ba khetara ba shiashia swinene bakore lo khleleni a joni ku ba mtirhweni ya bona ne le ka nwe mining sala ka hlemelo tshamala ndutuno nwe kensa swinene shem bakore bongwan baning sala ka hle ba ri landa wonto ku fana ni le ka mkhomi ka jim jones ka maone simi jama ra vela la gumbanda na bona ka mdabule mara ka bit boy ka mna dance singa gore ra bar e boka nda ndo le vo bo boka ka bungir boka ka shwambo boka ra mjan le ka magoro e mjan mar vele ha wala fana na mara ka ma bande makume ke ma fana le gandana njiro mjan mar vele e le gandana nda mara ka se la ndo ndo le road e isi boka ra mangan bande ka shgalo en kesh na ka mini sa mer ka basan ka mpakati ka chkole ndo nyamar ka poe ka sibi apara na ma shkundo gora na magomani salema matia ne bosha uko ni kesh na en ra ka mini sa mer ka makule ke ka block h dina c mjan vere e la kan ka bele kan gezman ka makasa ka bobo ka shbangwa e boka ra mangan mangan sarabara la kama dosa lan kesu ne kama na manda ning selaga ar la green farm ni jarmara vela kan koban kan gom gom ka bevula e kama shop jero kana mgon vela kama gona ka gov ka pelin ka goja mandin e kam chipi sim jarmara vela kama lamlele e kama tsakale hala hala merve e bakore bongwa ban ning selaga khabar la sasila e min jarmara vela lo mbad na mura plan ji yo always bakore la jilongola e kesu ne kama na manda ning selaga ar land down tele altin kam yeshe kam tsaba velinu e min jarmara kama ning se block 2 na 3 bakore la ka thomara bakore ka khakala ka gaula e ka hlomela min jarmara ka nindanda na ka tsama sathi na borobo yehle na borobo tse la ka mangombe la hele ka homa futhi a b na c bokorela ka ngwa khwana mi jana mara vele la ka ngwa khwana no tiba munhu nwentse na 70 mana advice la ka ngwa khwana bokorela ka mapayeni bokona la gyan la ya mi jana mara vele la bele viewer bokona ka makosha bokona ka shukuka bokore ka mabana ka bongwane ka mbatlo mi jana mara vele la shibula na ne kaso ne ka mana mana ka pula la shere moya la ka ngwa dzeku dzeka mphambo la ka shikama la bokona la bulwinda ne kaso ne ne le ka ngwe mining sala ka mer la tindawe tiya tele ka ma kamla mula ai kam dabula bakona bangwan baning sara kaming sara me bar la ndawule tiya tele kam balata asan dakari bakona vuan bakona kam swan bakona ka sho sahan mi jarmar vela la kanobela nda nda baraka jim kanu me kan kurka tom sadoma na les fason ke bakona bangwan tele ngi sara kaming sara bar la ndawule tele kam apuve ka sian dan bakona la ga jingi jingi bakona ka bote kam swanganyi ni mam kele swana le ga basan ka hlani ke bakona la gadana na ka gongongo mi jarmar vela la babangu la ni bone ka hlengwe mini sara ka hlemir la ndawule tiya tele kan nge zam jarmar vela kelela ni mamkerle swinene nakambe ngwe mini xaberla karvala kama josi kongu matatani bakona bangwan bangani xela borla ka chavan kam kuzan kam bokota asheli eletana na shinkwa overcard riko bakona bangwan bangani xela borla ka bungeni bakona ka jaka jaka bakona endawnta ka basan kam chetwe bakona bangwan bangani xela borla ka bangwala ya ka wayi na nemri bala kama shamba aval diesel aval town bakona ilim bakona amwawe ni jala kama shau abodwe vaterfall bakona bangwan bangani xela borla kama shamba la bakona kama sakona mamayi bungwani e bokona le kama tanda ke sune ka ngumuntu kuba ka amene kuba la ka ntshushi Rotterdam e Blank Water ba kona mongwan ba la no blue le mhlahla dzelela ile ka ward 1 ifamba ya xika nwe na Blank Water na ba shimausa la ya e bokona bongwan ndi saka tsa ba la ka shimausa la ke sune ka ngumuntu kuba ka la kama phalela e bokona la jamela bokona ka ngoma nkena bokona ka skwinya ni mjerwa vela la bambina e ka shamfana ne mri balang vela ngumuntu ndi saka mri la nda uletia e tale ka shawela a block 7 atakatarile ba kidi bokona bongwan ndi kuba ka tsa ba la nda uletia e tale shawela block 23 hala ka shkhumba hala ni kesa swinene le aka mana mana ning sala ksu ning sala me lo kinyi ka tarse muksuka ka princess m bakon tsaba le lo kinyi kuma kuma ya tumela te yi bela ora le naru tabana nda rit kungel kana bara 060 8875942 kwala ila men ngwe ta gare bla bla kona itaba kari ngena na banaru attendin so ile rasimo princess m tsaba le wem kutsurwanga wa ibona lo kubiyala ni biyala vese yinwe nyane
ni tshuk nwana ra ndiri kona ala va kune hanya hi yona nda ku xerana we mingiseri wa me ntshava lei wa Steve.

0: Era ligizente kamba machakazi kakwatawela liro ni Ronald Masanyane kakuamawa kikiele mani rozo jani kakua nkuzani batho ba ka moka ba tsentshiwa ke malebia ka mombebule ke a leboa
1: malebia le nna ke lebole ka maatsa kere lebe le sandre ya botse
0: le le yena ka ana mo kathoni
1: ai adwa mara ai khore ba ya ba hle ndi ngisa ithabele ka number 0608752 ngere la bona tinga ka dzonisa ngere la metambere ta ka ma mfundisi ko ba nyika rito ra xikwembu tsi ntabeni mi
2: tshava tshava
1: tshave ku tshava sweswi
2: ni kombela ku nghena va va yambela ku atendeni ra mukateko
1: ni
2: ta kombela nghena na kokwana wa ri sima ka bode
1: ya
2: bose la nga mavatla ka bode manatsibisiwa kokwana wa mbale ka
1: tengizini
2: a va nghena na manese ka tengizini
1: chensini manna sinikesile swikombanini ti no tlhava mi kateka swinene ni mama nikeze swinene xef emanese kusukela exintomaneni laha ka dzengedzenge laya vaku ayeri mahlweni karhi hi kheteka swin'we mina na wona mikiseri va tlhela teka na vanharhu va nghena na vona la tendeni ra ku va hi karhi hi mina na wona hi karhi hi dzunisa etende ra mikateko ri khome mikateko hinkwayo mikiseri va kuri va vanla jisr ni mi mikerile ku ri mula ahi mi kona aw shem network yi switiko vanga ku yi va xandzele mpahla va ta ni khomela swinene a swi rhandzile ku va ni nga bula na vona xikan'wena ku va va nghena na vanaru la tiendleni ra ku va yi karhi yi dzunisa mbiswi ri karhi mikiseri enikhexinale ka manamani la nga ku tirhiseni ka xiyenge xa maburi xa WhatsApp ku va karhi xa xandlekana voloko ni le ka ndzenga kumbe nhlekana wa siku ra namuntlha ka sikeyi va kona van'wanyana va rimeri ri rungula hi kwadisa kunene lava hi lava
3: enhlekani na vaxumi malume ni ka ni mixavo ta ka Xitsonga Gospel Revival ni kombe ku nghena na vanhu na vanaru a tindeni ni ta nghena na mukha wa mina emanese nkuna kusukela ka dzingidzingi a va ngheni tendeni ni ta nghena na sisitinyiko maluleke kusukela ka nghove a jamela 2 na vona a va ngheni tendeni ni hetelela wa mbilu na moya emhani sylvia ricots emhana emotion kusuka ka nkoma wa goxani na vona a va ngheni tendeni a va nghena sa the choice of gcr fm choice sipotsotswani ne santon city malume aka hi le xavula block 23 mi hlayiseka n'wana mhani ka
1: kuze mine va zaya hlayisekani swinene na n'wina gcr ni tlhavelela
4: vulavala
1: hi mina loyi
4: mina mikarhi mapfuka
1: hi hlayiseke swinene mijaringwina swondolo gamjaja swa vena ka mphemphe ya lavisa buthu kona nkhawe
4: mpela muni ku mhani wejordan a va ngheni tendeni loko mhani vuyalandobile lava lava ngheni tendeni
1: ya
4: wa ku hetelela ku nghenisiwa tendeni emhani nexe laha ka dzimidzika xitemanini na valana lava ngheni tendeni a va nghenisa michini wu bomba mezi va lan'wani vanhu vajule papari mobile kwala mati ya kunani ka mijaji ya tlhelela ka mpetela kuta muthu kona nkawoni kula vala
1: ene muthu kona nkawo ka nedri
4: gammeti ri bya papala na va eri na vutshulela ngani lena
1: ya livoka mata kere live le sondze vudzi
4: sondzela kule swa tikoki
1: a tikoki
5: exikarhi exikarhi n'wana mhani kombe na vona tendeni ni ta nghena mhana mamaza mhana nakanyile 14a ni nghena na malibi ya le mbebula ni nghena school ball eka hom 14b hinkwalava nghena Themba Maxakazi a xawela block 23 inkomu
1: ti ni tlhaveli mi
6: ni kombe u nghena hu tendeni
1: a nghena na vona xaka ra mina
6: ni nghena na mankhelwani wa mhani manete kuna kwale ka dzingizingi ni nghena mankhelwani wa mina mhana filixiya la ka dzingizingi ta hetelela hi botiwisana richard a 14c a va nghena na mhana nyikiwe gladisambu la ka dzingizingi la
1: madedis
6: we
1: ni vala sentelo na yena ni
6: na n'wa swi vetani bote
1: kese swi na nhlayisekani danko i sweswo ke va ri kumeka hle va ri landzayo ta ka dzingidzingi le ya masikrano lava ni kumeka va ri kona va ku ri van'wana ka WhatsApp na ahi xikwarini vo
7: a xi wa mina mhani n'wasi mati leyi ka jim ngala a yi lumi kaze ku maka ringe a va ngheni tendeni ku ya nghena n'wa khazamula a ka mdlovu a va ngheni tendeni na vona ivi ku ya nghena n'wa khazamula a tendeni a ka mburu ya poto le ka mswani leyi a va ngheni tendeni sesi wa mina hinkwavo laha va nghenisiwa hi ri kaka ro bava ri bava na marhanga ni emthiwa ka ndhambi na gwangwangwa la xivulana la kun'wana gungu ra mali loko no kwata nsongasonga tsholi ya chilalwandi tango
1: rikhoso swi ta hlayiseka ri mt ndhambi vatsongasonga ritshuri va chilalwandi va ku a ri fambi na rwandla hi ndlela leyi kasi ke vukani malembe ka ndisi endla voyi lava
8: njhani kwala xitichini ni kombela ku nghena vanharhu ni nghena na mhana neho ka manghena ivi ni nghena na mhana mikateko ka xitlhelani ni hetisela hi mhana bese a bulwini a hi ngheneni tendeni va mhani ri nge se tala vanhu lava hinkwavo va va nghenisa hi manjhejani la ka muchipisi hlayisekani vaxi
1: rikesotene manjhejani kusuka la tawuta ka muchipisi va ahti vangana va nga kori va nga kandzisa na vona kambela kambe ke before hi yalaka va nga kandzisa a hi tingana va nga kona kungela jesarani namukereni hi pfukeni minjhani
9: hi pfukeni mhani wa khazamula ka ngenyeza
1: ni mutwa kahlela ka ngenyeza mhani wa khazamula
9: ni teka vanharhu
1: a hi tekeni vanharhu mhani wa mina
9: mina Daniel mavundza ka ngena Daniel mavundza ka ngenyeza
1: wa twa
9: vama vawurisweni mangani ka vongovo xisa maxari ka makoxa inkwewu munkhensi
1: mani ni khensa swinene ni hlayisekana ni
9: nomba
1: na sikura ka ni sewela papa kwala danko erikhesa swina ndi vakusuka na ka degezela ni khesa swina ni ba mandani buya ni khesa swina ni papa daniel mabunda ekusuka la ndaka ndaka ndengezela ku va mikhaveri na mani xa mina bula na bona na munhla swokala nyana eka bike ni khesa swina ni vakona vakona ka ni selela eka number 060875142 ajikwarida
10: kokwana wa day junior ajilongo nghena mitendeni kokwana wa sikemina vumbiwa kokwani gabeni ka makoxo a ni misiya handle kokwana wa vana na n'wina nghenani tendeni kokwana wa sikemina vumbiwa ni ta hetelela hi malume wa sikemina vumbiwa swilo swa ngala ka ngove malume wa vana nghena mitendeni mana sikemina vumbiwa ni nkola njheni kwala siwethu tiratireni malume wa vana hayeni bangu
1: kesa swinene mara skimi na vumbiwa a yi mahlweni mikiseri a xi vekelaka kotara timinete yi nga se ba awara liya ya munhu loko ra mina henhla kahlaku hi la mina mikiseri ri ta karhi hi kataka kona sweswi a nghena lavanharhu a tendeni ra ku va hi karhi hi dzunisa hi la nga ta ku karhi dzunisa kona loko yi ka awara ya mina yi bile hambiswiri tani mikiseri hi va kona va hlayile nyana lava nga ni rhumela mikandziyisa vona la ka WhatsApp lava van'wani lava
11: i pfukile natsi vanhu hulu ka minginisi nghena na manjhanjhani ivi ni nghena na mani wa xitichi ka sikhunyana ni va ni nghena mhana Lucas inkomu va nghenisa hi mhani huru ku tenderi nga si tala inkomu dleni tsi
1: tsi no tlhava loko ni ku tsi a ni swi vula ntsena ni va karhi tlhava hi lavakwani tsi ni tlhavini mi
12: DJ
1: yes
12: ni kombela na ku nghena na vanhu aratendeni ni nghena na mukon'wana wa mina leka na matatandeni mukon'wana phahlani
1: ya
12: nghena ntendeni ni nghena na sivara wa mina sivara ka rixaka mangani laha kaya ka gonon ni ya ni ya nghena na n'wana mhani fines vakhani ya mayimeli laha kaya ka gonon va nghena na mamari va ka n'widekeni va ri kwala ka nhlanu ti mhana mudzongola hinkomu
1: ni khesa swinene mani mari hambiswiri swari mikiseri va ku ri vana vatsarikuni va ku ni nghena kumbe ni nghena na vana va ntsarikuni kumbe ni nghena na mhana mina i rhuranelini na vhukeya kusukana ka ngove laha mugangeni wa ka makamu ni nghena na hani wa mina i basari n'wana mani phosa kusuka kwala ka mugangeni wa ka makamu laha ka ngove la ni hetelela hi mani grace makamu kusuka la ndhawini letiya va ri va le kwini mani grace makamu laha ka ngove la emugangeni wa ka makamu i khenso maswanganyi kwala ka ngove mugangeni wa ka makamu danki muhaxi wa mina ni khesa swinene xem eliba mandani vuyelela sukala da unta kangwa bela jisa ba nyoma mkere
13: bijo jun
1: e baba
13: kuna jasi se khotsa a shawela ne
1: e
13: ange ntende na ye
1: na mito
13: na nuna wa series a gombane ange ntende na ye nkombela ku etela he hlasa ngomane ka thong ange ntende na ye hinkwa u dije itlimi a vangena sana ho guys na vangena fighters ba tosi na wa jeni ba tosi ka thong ba ne
1: e tshe guys a simbi
14: ni kombela ku nghena na vona tendeni ni nghena na vana va mina khenso maswanganyi kwala ka ngove hahani basani n'wana mhani phosa kwala ka ngove mugangeni wa ka makamu na mani manghezi elsi la ka ngobe mugangi wa ka makamu a va nghenisa hi mali na vhukela la ka ngobe mugangi wa ka makamu danki
1: ni khensa swinene ni hlayiseka swinene la mugangeni wa ka makamu la a yi tumanga lavi nga
15: korelahlekane mpfukile ni kombela ku va hlekanisa kokwana wa the junior ka Jilongo mana anakanya emugangeni wa kani rikakari bava ri bava na marhanga egwangwa ra xivulana a va ri na mizama ri khosa ra ka Jilongo danke
1: teswinene mizama ri khosa kusuka laha ndhawini ta le Jilongo emizamani Albert
16: enhlikani tlemu wa DJ kombela ku nghenisa vanhu lava atendeni ra ku dzunisa ku na papa Joe Gift kubane le aka Mswani a va ngheni atendeni Mangeli Mathebula le aka Maswanganyi a va ngheni atendeni Mana Xihluke Sestiko Maluleke ka Ngove a Jamela Tsu Mama BBZ nghena atendeni vanhu lava hinkwavo va nghena siliki ngobe na vehli
17: rixile nhlekani DJ Clem ni kombela ku nghena vanhu lava atendeni ku na Maseve Mangel Mathebula ka Maswanganyi Maseve Choice Slotswana na Mitsweni nghena ntendeni ku na Botlink ngoveni a vehle a va nghena ntendeni va nghenisiwa hi mana Xihlukete nyikomalekela ka Ngove a Jamela Tsu inkomo
18: DJ Tlemi ya radio sweswi le ka sikhunyana la ta yi teka sweswi ni yisa le aka Ndhindhana ku na Rodney Nyoko Bot Rodney nghena ntendeni Bot Foster Stall nghena ntendeni la ka Ndhindhana la ta hetisela le aka a vuhehli le amunyweni ku na Botlink engoveni Botlink ngoveni nghenani atendeni loyi a mi nghenisa ku tendeni nkarhi ni vuya ekerekeni munhu wo duma a ri yexe munhu wo duma a ri one mina ni laha sika muganga wa ndhoni elikana mucha a block 20 ka screenini ku na papa xilwana fana hi mina tanko xinghezi
1: danki xilungu hi sweswo ke rito ra xilungu ri yele va xilungu ra vafana hi ya mahlweni mina na n'wina hi karhi hi kateka kwala ka GSR FM rito ra rixaka xivondzo i 106.0 megas FM van'wani va ni kuma kahle hi www.gsrfm.co.za van'wani va ni kumaka hi WhatsApp vutani va hoxe xandla hi la
19: tlemini wa DJ tlemini wa DJ mo nghena vanharhu atendeni ra mukateko ta nghena na mama BBZ Sestinyiko Maluleka na ka Ngove a Jamela Tsu ni nghena mandlori Maluleke le ka khakhala nghena ntendeni n'wana malume ni hetelela hi ku nghena na mama Albi Maluleke le ka xikukwana nghena ntendeni n'wana boti valaha hinkwavo va nghenisiwa hi mani va xinji i kokwana wa ku hlula kusuka la Gen 16 A inkomo tlemi lowu wa DJ ahiye
20: ndenga lowunene muhaxi ni kombela ku nghena na manese kwale xintomaneni ka dzingidzingi ni nghena na xala le hlungwani kwala ka makoxa ni hetelela tijelerisa ximomondi ya kwala Jilongo la a va ri na swisolangwana swa suka kale ka bode katekani muhaxi
1: nkhesa swinene nga hlayisekani la ka bode la n'wana nga kwari va tsale kunene la ka WhatsApp mina va ku rixi riperile kumbe nhlikani tlemu ra DJ ni kombela nghena na mlungu ntima mabunda kusuka la ka mihlava vhele mina tshikani vhele ra ka nkuri ra zamani ni ta nghena na manesi kuri ra ka dzingidzingi va hetelela vana va a va nghena kahle na leyi ni n'wana mani mavasa kusuka kwala Kruger National Park ni khesa swinene hlayisekani swinene la Kruger National Park ni ta nghena swiharhi lowu nga kona laha va ni ku tiphinene vana ku tlani ka ku nandzika xam a mi sweta vanitsiya swivikela ka nkawu tatimene ta yi nga se ba wara liya ya mo loko ka ri vona hlayhlaku a va ta va ri kona mfundhisi matimba phawa ku va u karhi va hi nyika rito ra xikwembu a tivongana va nga kona la
21: nhlikani muhaxi nhlikani muhaxi na me ni kombela ku nge tendeni na vanhu lava landzelaka ni nghena tendeni na bontshuxeko ngoveni ka mapopi ni nge tendeni na xikhipani xa ka Mathebula ni nghena tendeni futhi na Thoni Mathebula i vatirhikuloni lavawani va nghena tendeni na Mangeli va Makhovele bye
1: ni kaza sinene ku bulavula isikhipani xa mani khuma na ku tiva njhani luya njhani un'wana wa ku tlanga bolo xema khomelo ra yena loko u karhi u fevha team leyi yi n'wi tlangaka na vona u nga ze u twa u twa vaviseka la mbilu la ni vula makhipelo ma yena xema mi swi ri kotaisi ri va ku ri mi nga ndlatsari kunene la ka WhatsApp la la ka Facebook la va tirhisa @GSFM space fm va kota laha va tsarile i kulani Irene Store va ku hi swin'we ni ri laka ngovela ni kumbe la nghena tindzeni na kokwani makhapeni laka xikokwani laha kokwani fenefene laka ngovela ene kokwani ngovela la kama kushala ba jenwe ka tsena swa sene se thole e manhlungwane la ka ngobela ke swa manhlungwane ku sokela ka ngobela ngwana ka kona e jijibela mo tsala la ri singa viola ba ku kombela ngena na Christina manyeke ku sokela B9 la ngena na brand number mena ka rivala la enta itela ngena na manan suku na stembile ku sokela ka mapuri ba ngena ka tsena jijibela mo tsala la ri singa viola ke swa la ri singa viola ka ske no rati sala maluleke ba kona na bona ba ku kombela ngena na bana ba ndzeka ka tsendeni kombela ngena na manantibo la ka thomara ku kondela ngela ba ka thomara na masebe mama cancel ar singa view laba ngena kahle nonora maruleke kusuka la ka thoma na kizo nonora maruleke kusuka la ka thoma ngona nga gona tsara kulele na kabela i tumara lo nkosi ba gurisi le na bashum risi na bashum tle mira DJ ka jisa ra fami kombela ngena na bana ba ngena kombela ngena na ashikoma sa mtsena kusuka la ka ngena sa block 2 lucia tsa ukera ka mpakatra na rona munganye la ka bogisi laba ngena kahle na tumara lo nkosi kusuka la bega stop kizo nga kusuka island down tele bega stop la ngona nga kona mana in mana sukuna sembile ba ko ahi nkomela ngena tengene na bana bana zara nkomela ngena na judgment mo awan tsara la lar singa view la rungula ntse u tek sokala la nda uta ka senda ni mana blessing bana bana ku kwano wa mikenso la ka mapube ali pombo ba ngenso ka hleko kono kenso yo mana sokula sembile na nka tek sokala ka mapube ali pombo ni kenso ni mana sokula sembile ek sokala nda uta le li popola ngona nga gore la i wisa ndi chat ba gore sile en tika ni tlemra di jen nkomela ngena na bana bana zara nkomela ngena na ladies my da sambok sokala ka dzingi dzingela basar ngona mana phasa sokala ka nkomela na mana pumba lu sitinye ko kusukana ka homa 14 bi wangena ka fela kuzana chat akusukana ka homa 14 bi ngwana ka gore manu mthabaka ka mbela ai langu thimana ngwana ngwana mbora ka ka mbela i actually dzima makhetso eva ku ndi masia ra bu ditle mro DJ and komela ngena na kokono makapula ka sikukwanda ska share ndeleni la ka mahlatshela na makhuba makhuba bugara hafa maronga sunset villa ndi chiri dzima makenso ndi khomba ya kilo mjo jo mapata hafa maronga sunset villa ndi lubanga mati timo na mianga amsiruta na mikisaru sibe karaka tharo tatu mena ta ina seba awara liya yamu luka wara muna entera soko ila nga wala mikisaru me kumfundi sota warkone kwa karaba inyika rito rashkwe mswes mena tutu manar jwa celebrasile varin laka hosia ina lea matimbali ay fani na munu laka hosia ina ya hanya mahala tiphile ming sir reperile ropela ne si ropela sem kayeso wa mahala na wakusha andalo ko langa itana galo wa mahala loyi

ite Carlo Wani ko ken sama shamla ranze kaka DJ Kenny ken saksir wan kari ne sikula na montla ni kani ten kamalo wan ko kulosa muing sala ranze kaka ko kula un ing sala ka orkona ni ten Carlo Wani ko ken sa shika na mo miliri so program Lady Miss K ni ken sa wo producer radwangwina no self farm is just teaching Mr. Prina, Timmy, ne losa shikangu malanza shikwemu la mama terelaka inda winle iwan kusike santirilo usungurile shikangu na labanga tirela viki unkwaru na labanga sunga na siku na muntla losa labanga taya matluenti nena tamatzalwa ni losa shikangu na malanza shikwemu labanga terele tikirikeni takwa ambana ambanle kuna letu nzongo ni losa ba yingisela va xirhandzu va jisara lava va yingiselaka hinkwako la misava ve ri kona loko va hlangana mina ro sungula hi mina Matimba Power ni mufundhisi wa kereke ya Kingdom Worship Center International Church kona la e14c kengena ntshava ya Mangombe hansi ka vundhuna bya Baba Manyange hansi ka vukosi bya Baba Chavalala ni losa ni mutsali wa tibuk to ringana 15 leti na hala tlhelo ni munqambi ya gospel for almost 32 malembe ni mudonisi wa bibele for 32 years ya 33 years ya kufamba na xikwembu 10 years kona kwala ka jisan ka ntsutsumela eka lembe ra vukhumen'we hi ku pfuna hi hosi na tlangela ku va na wena muyingisela rhandzekaka hi le ku vulavuleni laha hi vutomi bya mhani Ana laha eka book ya Luka chapter 2 namuntlha ni la ku nghenela phati leyi hi nga ta khoma hi ya mahlweni. I will not do much of the revision. Takunikayana some few points in less than a minute or two. Then he got a kufamba swin'we. Ka Luka chapter 2, hi vona wansati ku eka verse 36 laha matsalo ya vulaka marito lama landzelaka. Kambe a ku ri ni Ana, muprofeta wa wansati n'wana Fanuel wa rixaka ra Aser, a dyuharile ngopfu loko a tekiwile a ri wa nhwana. U tshame ni nuna wa yena 5 wa malembe na malembe mambiri. A yi ri noni ya malembe ya 5 wa makume na makume manharhu na mune leswi ngo i 84 wa malembe. A nga suki tempeleni kambe a tirhela xikwembu hi ku titswana swakudya ni ku khongela vusiku na nhlikani. Lava ku vulavula hi mhaka ya le namuntlha a nga suki etempeleni kambe a tirhela xikwembu hi ku titswana swakudya ni ku khongela vusiku na nhlikani. Na yena a humelela enkarhini wolowo a khensa hosi a vula timhaka ta Yesu eka hinkwavo lava languteleke ku kutsuriwa ka Israyele emuntini wa Yerusalema. Now loko va u hlangana na mina ro sungula eka dyondzo leyi ni kombela ku khoma ku hi huma kwihi loko bibele yi ku ri na yena a humelela yi vulavula hi nkama lowu Yesu a ri na makama wa ku hanya wa masiku a nge za khoma na lembe a ri na 5 na 3 a ri na 8 wa masiku laha hina wa xijuda a fanele a tata vonisiwa kumbe ku nikeleriwa kumbe ku dedicatiwa eka Jehovha etempeleni. Ene hi nkama lowuwani u vonakala vanhu vambirhi lowo sungula i wanuna loyi a vitaniwaka hi vito ra Simeon matsala ya n'wi vula eka verse 33 na 34 yi ri kutani Yosefa mana wa n'wana a hlamula timhaka leti vuriwaka hinkwato a ku ri timhaka leti vula hi Simeon verse 34 yi kutani Simeon a va katekisa a ku eka Maria mana wa yena mana wa n'wana vona n'wana loyi u velekeriwe ku khunguvanyeka ni ku pfuka ka lavutala Israyeleni ni ku va xikombiso lexi nga ta landzuriwa. Miehleketo ya timbilu leto tala yi ta humelela erivaleni. So wanuna loyi hi n'wi vona a tisiwe hi moya etempeleni ku ta vona Yesu hikuva hi wun'wana wa vanhu lava a va kume tintswalo ta ku khongelela ku ta ka Yesu a nga ri yena bava Simoni kumbe mukhalabya Simoni a ku ri na mhana Ana hala tlhelo. So ta Simoni a hi ti khomi hi lava khoma leta mhana Ana. So mhana Ana
wavuriwa leswaku na yena hi nkama lowu bava Simoni a katekisa Yesu a vula matlama nga mavula eka mana wa yena ku nga mana wa Yesu Maria hi vona se ku vuriwa na timhaka ta Hana hi laha matsalwa ka verse 38 ya hlamuselaka ku na yena a humelela enkarhini wolowo hi nkarhi wihi i nkarhi lowu Simoni a katekisa Yesu na mhani loyi a nga khongelela Yesu loko hi endle metsa hala ndzhaku for about 64 wa malembe a tshame tempeleni a ka a khongelela ku ta ka Yesu na yena nyikiwa nkama hi moya lowu kwetsima ku ta a ta vona Yesu then ya n'wi hlamusela number one yi n'wi hlamusela leswaku vito ra yena i Ana hi teke nkama ka mavhiki lama nga hindza komba swaku Ana ku huma ka rito ra xihevero Hanan leri ri nga ri mintso ra rito ra xihevero ra ku vula tintswalo Gen Gen Hanan Ratson Charis swi vula acceptance ku nga ku amukeriwa number two swi vula subjective kindness ku nga vunene byo voyama hi ku wena a wu ndli swo tala yena u ndla swo tala wena u vuyeriwa hi lokukulu three swi vula objective beauty ku sasekisiwa hi xikwembu loku ku endlaka leswaku na valala va wena va ku ya hi mpela leswi i voko ra xikwembu evuton'wini bya yena ni ka ni ku profetela muyingisela rhandzekaka ku ni le ka nguva leyi ya vutomi bya wena Jehovha nga ku endla hi tintswalo u vona tintswalo ta yena Gen Hanan Ratson Charis swi vula loko hi langutaka rito Hanan swi vula the superior bending over the inferior to show kindness leswi vulaka hi ririmi ra mamani i ku va lonkulu a korhamela lontsongo ku n'wi komba tintswalo so vito ra yena ri na nkoka hi mhaka ya ku xikwembu a xi lava leswaku loko hi ta vona mintirho leyikulu leyi xi endleke hi yena one of them yin'wana ya yona ku nga ku kotisiwa ku tshama tempeleni for malembe ya 64 hi nga hleketi leswaku ri a ku ri matimba ya yena an application ya mhaka yaleyo vufaneri kumbe ku va swi vulavula na hina enkameni wa sweswi a ku ri ku hi komba leswaku ri xikwembu xi ta hi endlela leswikulu mara loko xi hi humelerisa loko xi hi katekisa loko xi hi tlakula loko xi endla leswa swi nga koteki swi koteka hi nga hleketi leswaku i matimba ya yena i tintswalo ta yena leti nga kona but point number two i mhaka ya ku u vitaniwa muprofeta hi ku a ri na ntirho wa ku profeta na wena u na ntirho wa ku profeta hi ku ya Ezekiel 37 profeta la marhambu lama omeke evuton'wini bya wena ku nga va ku ome timali ta wena profetela nandzu wa xikwembu ku nga va ku ome ntirho lowu u nga ku rhangeleni profetela vapfumeri va nga seketeli hi vutlhari bya vona vapfumeri va nga seketeli hi timali ta vona vapfumeri va nga seketeli hi nkarhi wa vona vapfumeri va nga seketeli hi vukona bya vona vapfumeri va nga seketeli hi nkarhi wa vona swi tika swinene swi omile u zo twa yi nga ku swantswani hambana naswona a ni dlayanga munhu swi te tani u nga tshiki profeta Jehovha wa tshembeka wa endla hi tintswalo van'wani u na marhambu lama omeke ya vukati bya wena u nga tshiki profeta Jehovha wa tisa enantswo wa wayeni leyintshwa ku tlula liya ya khale hi khoma mhaka yaleyo ku sukisa ka buku ya Johana chapter 2 loko a rhambiwe evukatini a Kana wa Galileya kutani Yesu a cinca mati ya va wayeni ha swi tiva loko hi dyondza hi vutomi bya wayeni leswaku ku va wu kuma wayeni ya nantswo leyo xawula swi teka 3 years to 11 years Yesu hi timinetse letintsongo a endla singita ra ku va leswi a swi ta teka malembe manharhu ku fika ka 11 a swi endla swi humelela hi timinetse leti vakulukumba lava nga ti teka ku tata mi nkoka ya mati kumbe makhuwa lamakulu ya mati Yesu a nga ku cincela vukati bya wena Yesu a nga tisa wayeni leyintshwa Yesu a nga ku endlela vutomi bya wena byi nandziha Yesu a nga ku endlela swa vana wa wena swi famba Yesu a nga ku endlela swa ndyangu wa wena swi cinca endla phati ya wena tintswalo ti kona mara endla phati ya wena ya ku va u profeta point number three leyi nga yi dyondza i ku a ri n'wana wa Fanuel Fanuel leswi vulaka hi xihevero its penimha elohim leswi vulaka xikandza xa xikwembu rito penim
rebola xikandza ri to penim rebola vukona so penim ha elohim swivula xikandza xa xikwembu penim ha elohim swivula vukona bya xikwembu kometile ku pfuna hi hosi leswaku munhu n'wana n'wana hi ku ya hi Psalms 90 verse 1 yiri Adonai maon atahi talanu verdor verdor swivulaka ku xikwembu u vile kaya ra hina hi laha ku nga heriki ina na mina na wena hi vile mimoya hi tshama ndzeni ka yena hi tswariwa hi fika endzeni ka nkarhi hi nkarhi hi nyikiwile nkarhi vutomi byi nga riendzo ka ku suka hi laha ku nga heriki endzeni ka Jehovha hi nghena hi le ndzeni ka nkarhi loko nkarhi wa yena wu herile ha huma ene un'wana na un'wana u fike hi nkarhi endzeni ka nkarhi u nyikiwile nkarhi un'wana loyi a nga tswariwa hi vukona bya xikwembu moya wa wena i wa khale miri wu nga va wu ri wutsongo wu hlayiwa hi malembe ku ri u na malembe ya 20 kumbe na malembe ya 7 kumbe u na malembe ya 47 kumbe na malembe ya 70 ku hlayiwa miri ku wule wu vile emisaveni for nkarhi wo leha ku fika kwini mara moya wa wena i wa khale moya wa wena i wa khale hi xibibele hi ze hi swi veka hi ndlela ya ku hi ku hava marito yo ku hlamusela you are as old as God wa khale ku fana na xikwembu hi vula sweswo because endzeni ka Jehovha ku na leswi swi vitanaka tibegashif masungulo masungulo ya kona ya ku tumbuluxiwa tilo ni misava masungulo ya kona ene a ku na ti-measurements eka ku vulavula ka vanhu a ku na mimpimo loko hi vulavula hi ku vulavula ka vanhu endzeni ka vanhu ku loko hi ku the bereshith of the existence ya munhu andeni ka xikwembu yi ve rini so hikokwalaho ka ku hava ha pfumeleriwa ku swi veka ku moya wa wena i wa khale ku fana na leswi mutumbuluxi wa wona a nga wa khale swona hi ku u huma ndzeni ka yena u hutele phati ya yena hi ku ya Genesis chapter 2 endzeni ka vumba kutani munhu a va xivumbeko lexi hanyaka ka Genesis chapter 2 verse 7 then munhu a va enapesh napesh swi vula a soul soul swi vula will ku nga ku rhandza napesh soul swi vula intellect ku nga vutlhari napesh soul swi vula mind ku nga miehleketo and napesh soul swi vula your switwi your pain and pleasure senses so sweswo swa xigava xa vumbirhi aka ku hetiseka ka munhu swi ve kona loko Jehovha ta va huhutele his ruach endzeni ka vumba lebyi a nga byi vumba ku sukisa emisaveni kutani munhu a va na switwi munhu a va na miehleketo munhu a va na ku rhandza munhu a va na vutlhari munhu loyi a nga moya lowu se sweswi wu hanyaka emirini hi mejara kumbe ku pima vukhale bya miri hi malembe tshamela ni nga kona ni ri na malembe ya 47 hi ku pfuna hi Jehovha so u nga vula ri wu power wu na malembe ma nga 47 okay swi ya hi ku u yime kwihi a vuton'wini lava nga va 19 va ni yingisela vaka no hasi va kurile Pastor Power na msisi basini lava nga kule va kule mi loko kasi ntanga ya mina lava nga henhlaka vaka kasi mfana so swi ya hi ku u le kwihi but moya wa wena a wu na malembe a wu na malembe i wa khale loko hi wu hlamusela hi ririmi ra xiheveru hi ri wu verdor verdor swi vula ku wu evermore swi vula hi laha ku nga heriki so moya wa wena wu hlamuseriwa eka level ya hi laha ku nga heriki because wu humaka xikwembu moya wa wena i xiave xa xikwembu u tshame ndzeni ka yena u nga se tswariwa na wena u tswariwa u huma endzeni ka yena and therefore hikokwalaho ka sweswo u fanele ku va mupfumeri loyi a rhandzaka vukona bya xikwembu i point ya mhaka ya vito ra bava wa yena n'wana Fanuel va na muxaka wa mupfumeri loyi a rhandzaka vukona bya xikwembu navela muyingisela rhandzekaka u kombela tintswalo emahlweni ka Jehovha ku xikwembu ku ka ku ri busy misaveni ni kombela tintswalo ta ku rhandza ni kombela tintswalo ta ku va muxaka wa munhu loyi a vekisaka nkarhi evuton'wini bya wena ni kombela tintswalo ta ku va muxaka wa munhu loyi a vekisaka nkarhi ku vulavula na wena navela a swi tiva leswaku misava
ina swo tala swi tivula leswaku vutomi byi na swiganga na ku you know ku ya hansi ko tala mara navela ku va na nkarhi na Xikwembu pulani ya lewo biha i ku vekela tlhelo is to isolate you leswaku u omeriwa leswaku u nga vi na ku hlanganela na Xikwembu leswaku u va mananga leswaku u va mutsendzeleke hi ku vula ka ku rila ka wanuna lwa vitaniwaka Kayini eka Genesis chapter 4 a hi tlheleli kona hi vona mavulo ya yena ku u ri yini loko a vulavula Kayini nanwani u vula marito lama aka verse 14 u ri wa swi vo u ndzi hlongole namuntlha ehenhla ka misava ndzi ta va ndzi hambene ni mombo wa wena kutani ndzi ta va mupepetseki ni mufambi emisaveni kutani mani na mani loko a ndzi kuma u ta ndzi dlaya makwerhu loko mina na wena hi nga ri na ndlala hi nga ri na torha ra vukona bya Xikwembu hi tiveka eka xiyimo xa ku huva vapepetseki huva ti vagabond and not the fugitives hi vanhu lava pepetsakaka va tshama va kha va ri ku tsutsumeni a hi na kurhula na ku khongelela hi vito ra Yesu leswaku u va na ndlala ya vukona bya yena hi ku evukoneni bya yena hi laha u kumaka kurhula kona evukoneni bya yena hi laha u kumaka ku phyuphya ka moya wa wena evukoneni bya yena hi laha moya wa wena wu khamaka alive wu hanyaka kona hi laha hi twisisaka mavulo ya Yesu loko a ta va a ri kusuhi ni ku vambiwa eka Matthew 26 hi vona a teka vadyondzisiwa va yena a famba na vona loko hi hlaya from verse 36 Matthew 26 yi ri kutani Yesu a ya na vona exivandleni lexi vuriwaka Getsemane a ku eka vadyondzisiwa va yena tshamani kwala ndza ha ya halaya ndzi ya khongela a teka na yena Petro ni vana lavambirhi va Zebediya kutani a sungula ku khomiwa hi gome ni ku kanakana lokukulu a ku eka vona moya wa mina ku khomiwa hi gome ra ku fa salani kwala mi hi teka na mina kutani a ya kule nyana a wela ehansi hi mombo a khongela a ku tatana loko ingi swi nga endleka leswaku xinwana lexi xi hundza ekule na mina kambe ku nga tshuki ku endliwa ku rhandza ka mina a ku endliwe ku rhandza ka wena na ku yi phinda la misa la rhandza ka verse 39 kota ku yi hlaya kahle kutani a ya kule nyana a wela ehansi hi momba a khongela a ku tatana loko ingi swi nga endleka leswaku xinwana lexi xi hundza ekule na mina kambe ku nga tshuki ku endliwa ku rhandza ka mina a ku endliwe ku rhandza ka wena twana verse 40 ni lava 41 a vuya eka vadyondzisiwa a va kuma va khudzehela a ku eka vona mi tsandzekile ha yini ku hi teka na mina nkarhi wu ri wun'we xana hi tekani mi khongela mi nga ti nghena eku ringweni twana mhaka leyi hikuva moya wu ni mafundza kambe nyama yi tsanile moya wu ni mafundza kambe nyama yi tsanile loko hi hlaya that part ya verse 41 hi xinghezi hi xitsonga xa 1989 yi vula marito lama ma landzelaka 26 verse 41 ni lava ku khoma swin'wana la verse 41 hei xakalanyana moya wu ni mafundza leyi ya Xitsonga xa 1989 yi ri hi tekani mi khongela leswaku mi nga weli emiringweni hikuva moya wa swi lava kambe nyama yi tsanile so liya yin'wana ya xichangana xa 1920 Xitsonga ya 1929 yi ri moya wu ni mafundza mara leyi ya xichangana xa 1989 yi ri moya wa swi lava wa ni moya wo swi lava moya wa swi lava hi ku moya wu le kaya evukonini bya hosi nga ri va leswaku mhaka ya ku dyondza hi vukona bya Xikwembu ku na leswi swi vitanaka the omnipresence of God leswi vulaka vukona bya Jehovah
lebyi byi nga hi hinkwako hi nkarhi wu ri wun'we. Yehovha i moya hi ku ya Johana 4:24, Xikwembu i moya, lava xi gandzelaka va xi gandzela hi moya ni ntiyiso, Xikwembu i moya, xi hinkwako hi nkarhi wu ri wun'we. Sweswi ni nga tshama ka GCR etindlwini ta vuhaxi, u ni yingisela u ri ka Phaphazela, kumbe u ni yingisela u ri ka Peningotsa, kumbe u ni yingisela u ri ka Makhuva, u ni yingisela u ri ka Mungongoma, u ni yingisela u ri kwihi, kumbe u ni yingisela live streaming u ri America, u ri Muchangantsonga loyi a navelaka ku twa ririmi ra mamana, u ri Nzanzeni wa Malwandle, kwalaho u nga kona u kona. I vukona bya yena na vuswikoti bya yena ku va etindhawini hinkwato hi nkarhi wu ri wun'we. Mara ku na leswi swi vitanaka the manifested presence, leswi vulaka vukona lebyi a ti wondlaka, vukona lebyi a ti vumbaka kutani a vonakala, kumbe a ku nyika ntokoto, a ku nyika a yada moment, a ku nyika a ra'ach moment, a ku nyika a da'ath moment, a ku nyika hi xigriki a ginosko moment, a ku nyika an epignosko moment, a ku nyika an oida moment. Marito lama ni nga ma vula mantsevu i marito lama hlamuselaka rito ku n'wi tiva, ku n'wi tokota, then na ti-dimensions ta ku n'wi tokota. U ku nyika a yada moment, nkama wa intimate, nkama wa ku khomana, nkama wa inner connection, nkama wa intercourse, nkama wa fellowship. Then a ku nyika a ra'ach and a da'ath moment, laha u n'wi internalizaka the capacity to gain consciousness over a divine presence. U kotana na yena to a point ya ku wa n'wi twa ku fana loko wo hindza endhawini laha ku nga na xipuku, u swi twa ku heyi ku na nchumu wun'wana wo ka wu nga tolovelekanga. There are those moments. Malandza ya Xikwembu ya nga pfumelana na mina ku ri ku na mikama laha loko hi khensa, hi dzunisa, hi gandzela, then hi twaka vukona, hi twaka vukona. Yes, u va a ri kona hi ku hi hefemula yena, mara ku na nkama laha a ku nyikaka ntokoto, that da'ath moment, that ra'ach moment, that yada moment, that ginosko moment, that epignosko moment, that oida moment. You are absolutely sure u kona. Nandza wa Xikwembu, un'wana wa tinhenha ta tilo leti ti nga hanya la misaveni, dokodela Oral Roberts loko a vulavula hi ti-meetings ta yena leti a va na tona ta timpfuxelela matendeni, a hlamusela leswaku ri a teka nkama wa ku leha a karhi a lava mombo wa Xikwembu ku fikela laha loko Xikwembu se xi vonakarisa vukona bya yena, a twa vusindza, a twa vusindza ka voko ra yena, a twa vukona, a swi twa ku u kona, a byi twa evokweni ra yena, a byi twa mirini wa yena, then hi kona laha a kota ku khongelela vanhu hi ndlela yaliya. U nga byi tokota vukona lebyi hi vulavulaka hi byona. Un'wana wa vukona bya Xikwembu, navela vukona bya Xikwembu. Moya wa mina na moya wa wena wa navela. Xitsonga lexi xa khale wu na mafundza, moya wa swi navela. Lexa sweswi moya wa swi lava, wa swi lava because wa swi tiva ku ri avukoneni lebyiya hi laha wu humaka kona, hi laha wu humaka kona. That's why hi twisisa Johana 4:24, Xikwembu i moya, is the big ruach, hi yena the big pneuma, hi yena the big ruach, hi yena moya, Xikwembu moya. Lava xi gandzelaka va fanele va xi gandzela njhani na hi moya, hi the small ruach, moya lowutsongo nga moya wa munhu, mara moya wa munhu wu huma eka moya wa Xikwembu. Moya wa munhu i xiave lexiya hi nga vulavula hi xona muyiselo rhandzekaka eka Genesis chapter 2 verse 7, laha matsalwa ya kombetaka kutani hosi Xikwembu xi vumba munhu hi ntshuri wa misava, xi huhutela moya lowu nyikaka vutomi etinhompfini ta yena, kutani munhu a va xivumbo lexi hanyaka. So Xikwembu i moya, the big ruach, ruach lonkulu, moya lonkulu, ku nga Xikwembu moya. Mara xi teke ofisi ya xona ya vukwembu ya Xikwembu moya xi tsemelana na hina. That's why eka hinkwaswo leswi hanyaka emisaveni, munhu a nga vumbiwanga ku fana na tihlampfi, munhu a nga vumbiwa ku fana na tindlopfu. Loko Xikwembu xi lava tihlampfi xi vulavule na mati, then
mati ya omisa tihlamfi. Loko shikomu shila wa shinyanyani, shibula wale na, na mati. Mati ya omisa na shinyanyani. Loko shikomu shila wa shimilani, shibula wale na misawa, misawa ya omisa shimilani. Loko shikomu shibula wale, shila wa munu, shibula wale na shona wini. Then, shiteka shigava shashona. Then, she enla shakumuni. Akota kubakona. So, munu, ishibumbi waleshi, shingana vuskoti jaku ganzela shikwembu. Hii makaku shigava shosungula shamunu. Shihuma eka shikwembu moya. Shigava shosungula shamunu. Shihuma ka office ya moya. Shikwembu imoya. Na vashi ganza wafana viganzela. Moya, moya luwa unzongo. Uslanga na moya, shikwembu moya. Then kubana lesu shigiriki ungo koinonia. Kubana intercourse. Intercourse, shubula inner connection. Kuslanga na kalendeni. Shubula fellowship. Kudlelwana swivula partnership ku hlanganela swivula leswiya hi nga swivula hi ku the yada moment swivula intimacy Jehovah intimacy ritoleriwani ra yada ri ku ri kombisa hi ndlela yo olova ni ri moyeni ni kha ni vulavula na mixaka hinkwayo ya vanhu ku ya hi malembe ku vatswatsi hi nga pfali milomo ku xi mfundhisi va vula yini ku tiva xikwembu ku fana loko vatswatsi va tivana then ku sungula ku va na nkateko wa xin'wanani. So loko vatswatsi va vutisa jaha leri nga tikisa n'wana wa ka mani va vula va ku he jaha wa n'wi tiva na, is the same concept. Do you yada her? Have you had an experience with her? Nje u nga va u vile na ntokoto na yena na. Loko va ku wa n'wi tiva a vula ku wa n'wi tiva vito ra yena na n'wi tiva i manimani ni nge vule vito ra muyingiseri. Swi tani na Jehovha, u n'wi tiva, a ku tshunxela matimba ya yena, a ku endlela u tika hi mikateko. Yes, a ku endlela u tika hi mikateko, u kota ku tswala na wena, swi tikomba ku a wu lo heleketa van'wana. Xikomba xo ku pfuni mi yisela rhandzekaka, u lavetela hi ku vulavula ka matsongo machangani ya Mozambique, u lavetela xikwembu, u xi lavetela, u va na nkateko wa ku xi tokota, u va na nkateko wa ku xi ku tikisa, u va na nkateko wa ku tswala mihandzu, tswala vukati n'wana ka yena, tswala n'wana, hikuva xikwembu xi ku nyika matimba na tintswalo ta ku tswala andyangwini, u tswala timali, u tswala rihanyo, u tswala mabindzu, tswala u dyondzeka, tsema mindzukani ya rixaka, u tswala u endla leswi nga tshamaka swi endliwa eka n'wina. Swa koteka, mara swi lava tintswalo ta ku va mina na wena hi lavetela mombo wa xikombe hi va vana va vukona, hi va the penim ha Elohim, hi va vana va vukona. So mani ana a ri n'wana wa vukona bya xikwembu. Swi na nkoka ku mina na wena hi va vanhu lava va rhandzaka vukona bya xikwembu. Byi lavetele nkarhini leyi hanyaka yona, swilo swa tika, mara swi lava mina na wena hi la n'wi lavetela. Mina na wena hi hanya nkarhini lowu swilo swi nga ka ku va hi ri busy ngopfu, mara swi lava hi n'wi lavetela. Tsakisa hi ndzimana leyi nga kona la eka buku ya Pisalema 119. Pisalema 119 i buku leyi nga leha ku tlula tibuku hinkwato bibeleni. Hala tlhelo yi na chaptara yo leha ku ndlela ti-chapter hinkwato bibeleni ku nga Psalms 119. Psalms 119 yi tlhela yi va na verse yo to leha ti helelaka 176 mara ni lava 164 yi vula marito lama. Yi ri, siku rin'wana ni rin'wana ndzi tlangela ka nkombo hikokwalaho ka leswi u swi boheke hi ku lulama ka wena. 7 times a day do I praise you because of your righteous judgment. Xitsonga xa 1929 xi vula marito lama eka ndzimana yo yaleyo lava hi vona ku tiyimisela ka van'wana loko swi ta etimhakeni ta vukona bya xikwembu. Ndzi ku dzunisa eka ntlhanu na kambirhi hi siku,
hikwalaho ka milawu ya wena ya ku lulama. Mina na wena makwerhu, loko ho vekisa nkama hi nga hlula moya wa vubizi laha van'wani va hina hi zaka hi ku ey ku busy mfundhisi a na nkarhi wa ku ta kerekeni, exi a ni ri na mithini na ndhawu wa hosi a na nkarhi, ey ni te loko na ha ri busy nyana va ni fowunela maxaka ya mina hala va ku ku na mithini wa family loko mina ni nga ri kona a wu khomiwi na wu boheka ku va hi sonta, ey ku busy na ndhawu wa hosi ni kume deal yin'wana yi fanele ku ni fambisa hala vo Cape Town, ey ku busy na ndhawu wa hosi. U nga weriwi hi khombo rero. Swi vava ngopfu hi ku van'wani va hina loko hi nga ri na nchumu a hi ri na nkama hinkwawo wa ku vulavula na Xikwembu, mara sweswi se Xikwembu xi nga hi khomisa a hi na nkarhi wa ku vulavula na Xikwembu. Endlela munhu sweswo u vona ku u ta ku yini ka wena. A munhu a nga ta ku lehisela mbilu ka ha va tiva a va ri kwala loko va nga ri na nchumu, hi te hi va zamazamanyana va sungula ku mila timpapa se a va ha yi tsundzuki. Vanhu a va veketeli, vanhu va ta ku byeletela, vanhu a va veketeli va ta ku byela ka toka a dya kwala tintangu a hi n'wi mbarisa kwala buruku ra yena leri a nga ta na rona a ri na rin'we ntsena laman'wani wu kule hi maburuku ya

dyondzeka ni kota ku huma evusiwaneni. Xikwembu xa nga ni pfune hosi ni pasa exam leyi ni ta kota ku qualify. Xikwembu ni pfune ni ya tsala board exam, ni pfune hosi ni humelela ni ta humesa na vukhume kerekeni. He Cineke n'we sweswi se hi nga humelela. Hi na xivindi xa ku vulavula xilungu xa ku huma hi tinhomvo. A ku na vukhume, a ku na vukhume, va lava mali ya n'wina hi le nkarhini wa tintswalo. Yo xo ku languta Xikwembu xi rhela xi kaya wuxema. Loko a wu swi tiva ku hinkwaswo leswi u nga na swona i swa mina. Number two, ni ku tshembe hi ntirho walowo, ni ku tshembe hi mali yaleyo, ku kota na ku seketela ntirho wa mina ku vhangeli yi famba. Namuntlha se u vulavula xilungu xa ku huma hi tinhomvu. Hi ku se u dyondzekile wena wa hlaya. U vulavula Xihebri na Xigriki, wa rizina, u twa vamfundhisi swimanimanimani. Se u lwa na ntiyiso wa Xikwembu. Muyingiseri a rhandzaka, u twa ingaku Xikwembu xi titwa njhani mara. Mara mutsari wa Psalm 119 u yi teka to another level. U ri, ndzi ku dzunisa eka ntlhanu na kambirhi hi siku hikokwalaho ka milawu ya yo lulama ya wena. Loko hi lavetela leswaku i mani mutsali wa buku ya Psalms 119, a swi hi oloveli ku kuma mhaka leyi. Hi mhaka ya ku loko u ri mupfumeri hi hleketa ku tibuku leta 150 ta tipisalema ti-chapter ta 150 ti tsale hi Davhida hinkwato. A hi hinkwato ti nga tsala hi Davhida. Leyi yo associate-wa na Davhida, yo associate-wa na Davhida. Mara tin'wani ti tsale hi van'wana. Muxe wu tsarile, vana va ka Thora va tsarile, ene van'wana na van'wana va tsarile. Davhida u tsala about 73. Tlhandla kambirhi 50, vatsari va 50 a va tiveki. Mara a hi ngo mina na wena hi teka the historical view ya ku ri Psalm 119 yi tsale hi Davhida. U ri yini Davhida? U ri ka nkombo hi siku. Ka nkombo hi siku na ku dzunisa. Ka nkombo hi siku na ku dzunisa. Seven times a day. A ri mani Davhida? A zaka ku ni ku dzunisa eka ntlhanu na kambirhi hi siku. Number one, a ri murhangeri wa tiko. Ku va hi rimela namuntlha a hi ta ku a ri mupresidente wa tiko. Number two, a ri na vavasati va 8. Number three, a ri na vana va 20. Number four, a ri mutsari wa tipisalema, both the Messianic Psalms. And ku tsala ti-Messianic Psalms, tipisalema ta Mesiya, a swi teka vuvekisi lebyikulu evukoneni ku fikela Mesiya a vonakala eka wena, kutani Mesiya sungula ku profeta ha wena. That's why tivitana ti-Messianic Psalms. A ku nga ri pisalema ya ku u ta pfuka ku ni nga tsala pisalema, Jehovha murisi wa mina, ndzi nga pfumali nchumu, eloye eloye lama sabakitani. No, a wu fanele u dzika. A hi ku dzunisa loko a ka ku nyawuxa ka ku i nkarhi wa ku dzunisa varhandziwa ni ta kombela mi hi tekela risimu ra mhalamhala manimanimani mfundhisi va ta mahlweni. E-e, a ku ri nkama lowu a wu fanele u teka nkarhi u dzika. Ena ni voloko swi bihile loko wo va ondlisa sweswo kerekeni. Mara ni la kombeta ku a ku ri nkama lowu a wu tekiwa ku dzikiwa a vekisa nkama a vulavula na Xikwembu. Misa loyi loko hi languta macinelo ya yena na ka 2 Samuel chapter 6 a cina na swimbalo sweswo. Hayi mina na Davhida u cina ngopfu, a hi hambani, mina ni ya hala, wena yena hala u ri wexe. A cina Davhida, a cina. A cina za huma vumunhwini, a cina Yesu a za nghenelela, a cina Yesu a za vulavula hi miri wa Davhida. I nga ku ri Davhida hi yena a nga ta vambiwa a xihambanweni na ku eloye eloye lama sabakitani, Xikwembu xa nga u ni tshikile yini. Davhida a ri munhu wa vukona bya Xikwembu. Muyingiseri a rhandzekaka, a nga ri ntsena mutsali wa tipisalema, a ri munhu loyi wa tinyimpi ta Xikwembu. History ya Bibele yi komba ku u lwe 66 wa tinyimpi

anga luzanga na yinwe ari wanuna wa ngati xikombu ze xi ala xiku yimanyana hi timhaka ta kona akela tempele ku na ngati yo tala ngopfu mavokweni ya wena. Davhida a nga ri ximunhwana. Davhida a ri wanuna loyi a nga endla 4,000 wa ti-musical instrument. Now u ku nandziwa xikwembu wa yi teka nkarhi wo hlamusela ku Davhida a ri president ya tiku, Davhida a tsala tinsimu, Davhida a ri na vasati va 80, u vula ku na mina ni nga va na vona, Davhida a ri na vana va 20, Davhida hala tlhelo a endla swichayachayani swa hinkwaswo leswi ni nga ta ku komba leswaku a ri munhu wa busy. Loko hi vulavula hi busy, Davhida a ri mukhomi wa xidlodlo. Hi ririmi ra namuntlha, he was a trendsetter, he was a trailblazer, he was a barrier breaker. A ri mabula ndlela ya ku va loko hi ku munhu u busy va ku hayi u busy ku fana na Davhida. Namuntlha va ri u busy ku fana na Nyoxi. Mara hi nkama lowu a hi ta vula hi ku vula ka vubusy bya yena. Still a ri busy hi ndlela yaleyo. Twana u ri yini? U ri aka siku leri wena na mina hi nga nikiwa rona ra 24 hours. U ri ni veka nkama ya nkombo ni vekela ku dzunisa Xikwembu. Oh man, ni veka minkama ya nkombo ni vekela ku dzunisa Xikwembu. Oh makwerhu la rhandzekaka, ingaku Jehovha nga hi kutsula mina na wena. Hi busy ngopfu, hi busy hi tirha swa laveka. Matsalo ya hi komba ku loko munhu a nga tirhi na ku dya ngati, busy ngopfu. Yin'wana yi ni vavaka ni to yi vulani yi khohlola, hi busy ngopfu hi thana ncuva, hi busy ngopfu hi ndla sweswi hi swi ndlaka, mara hi na nkarhi wa vukona bya Xikwembu. Ingaku u nga va n'wana wa vukona bya Xikwembu. Ingaku vukona bya Xikwembu byi nga va priority evuton'wini bya wena. Swi vula sweswo, vukona bya Xikwembu ku nga va mhaka ya nkoka leyi u yi vekaka mahlweni. If you make God number one, he will make you number one. Loko u endla Xikwembu xi va xo sungula vuton'wini bya wena, xi ta ku endla wo sungula evuton'wini bya wena. Xi ta rhangisa swilo swa wena. U swi vona swi salile ndzhaku mara ku swa Xikwembu na swi rhangisa, xi rhangisa swilo swa wena. Xi swi vona ku timali ta wena ti salile ndzhaku mara swa xona wa humesa. Vukhume wa humesa, minhlengo wa humesa. U kha u manager leyi nga sala hi ku minkarhi yin'wana tanihi vapfumeri hi mi dyondzisa ku humesa leyi ya 10%, mara hi mitsundzuxiko leyi ya 90 yi nga sala mi fanele mi endlisa ku yini. So minkarhi yin'wana ho pfumala vutlhari bya swa timali, ene hikuva hi yi tirhisa vusopfa hi tsundzuka na 10% leyi ku kasi yi kwihi liya va endlisa ku yini. Hi ndlela yin'wana ho chava ku yi landza kerekeni ku ni dye 90 ni lava na liya ya 10 na yi lava ya mina mali. Jehovha nga ku pfuna u n'wi rhangisa. U n'wi rhangisa timalini. Loko u n'wi rhangisa timalini, wa rhangisa. U n'wi rhangisa ndyangwini wa wena, wa rhangisa. Ngaku Jehovha nga hi nyika tintswalo ta ku n'wi endla a fila ku u number one. A wu inconvenience. A wu ni inconvenience Jehovha. Ku mfundhisi Paul swi vula ni ku inconvenience Xikwembu. Leswi swa ku ku fana na loko munhu a ku fowunela muyingiseri la rhandzekaka, a ku fowunela wa ha n'wi dinga ku ix va u fowunile okay lowu mpfukile ni khensile mani ix ni khensa ku va mi vuyisele call ya mina, I hope you are fine, is everything okay. Then ku fika nkarhi lawa u vaka na swilo swa wena u yi vona call ku ix hi loyi mani u n'wi dropa, u n'wi block-a hi ndlela yin'wana u ku dyela nkarhi, you know, u busy na swin'wani, a wa ha a nga ha ri wa nkoka vuton'wini bya wena. Minkarhi yin'wani mina na wena hi pfa hi taleriwa hi swilo leswi a vuton'wini to a point laha hi endlaka Xikwembu xi twa ingaku ri a xa ha ri na nkoka vuton'wini bya hina, xi vekela tlhelo a ha ha vulavuli na xona. Swi tsandza na loko hi fanele hi dya swakudya leswi xi nga hi nyika, a ha ha khongeli. Mukreste wa n'wi vona tshame tindhawini a nyuma ku khongela hi ku ku na vanhu la tlhelo ka yena. Heyi loko wa mukreste wo tani mi ni kombela ku ku cambutela namuntlha, a xi nyumiwi Xikwembu. A wu swi tiva ku swakudya sweswo swi dyaka va swi endle njhani va lava nga swi endla.
vanhu va ku endla swakudya i vanhu va kahle mara va kona van'wani lava va endlaka swakudya va nga ri kahle maybe va ye toilet va nga hlambanga mavoko ku ri na ti-gems va fika va prepare bega ya wena va ta va ta ku nyika u tlhela u nga khongeli hi ku ku na matimba a ku khongeleni ku na matimba khongeleni scientifically ku endliwe na ti-proof ta ku va teka mati mambirhi va vulavulela man'we swa kahle va vulavulela man'wana swo ka swi nga ri kahle loko va va va cheka va kuma ku ri lama nga vulavula swa kahle ma tsakile ma kahle mati lama nga vulavula swo ka swi nga ri kahle swa mindzhukano a ma na rihanyo ra kahle na swimilana va endlile ti-scientist xin'we va xi vulavulela swa kahle ximilana xin'wana va xi rhuketela loko va va cheka ndzhaku karhi va kuma lexi xi nga vulavula swa kahle xi sasekile xi ya kula xi ya kahle lexi nga vulavula swo ka swi nga ri kahle a xi tsakisi marito xikhongelo ku vulavulela swi na matimba swa hanya u nga pfumeli satana a ku ndla u nyuma xikwembu hi ku wena wo lava ku dya bega na machipisi na drink a khongele mzalwana ku vulavula na xikwembu u nga xi nyumeli xi rhandzi tibuma hi xona xi rhandzi xi favor to a point ya ku va swi tiva ka wena u fanatic ya xikwembu you are a god fanatic you are a god addict wena wa tala hi xikwembu fanatic the remains of fan u mufavi wa xikwembu mufavi wa xikwembu tshaba nkoma munhu a favor ka bolo un'wana u tiva na mavito ya game leyi nga tlangiwa hi 1996 a FNB Stadium loko ku tlanga South Africa na man line up a ku ri va man a va vula hinkwavo a ku ri na va mani na va William McWilliams na va Phil Masinga a va vula hinkwavo kana ndosi kasi va tiva vanhu lava a va vula hinkwavo mara u kuma ku xikwembu a nga na interest a ya fan ya xikwembu namuntlha na ku hlohlotela va na n'wana wa vukona bya xikwembu we are laboring on that point la ku humaka yona point leyi because ni lava hi khoma mhaka leyi ku a tshame etempeleni a gandzela vusiku na nanhlikani a nga suki mara point la lava hi khoma sweswi a ku ri ku vana munhu la rhandzaka vukona bya xikwembu Jehovah a nga fiki laha swi tikomaka ku ku veka nkarhi ku vulavula na yena u ku dyela nkarhi veka nkama wo vulavula na yena mo loko tshama u ntsundzuxa hi mhaka leyi ni kombela ku n'wi yingisa hi ku loko hi dyondzisa hi heta ku dyondzisa ha ti hlamulela eka yena ku why leswi a wu nga vulanga leswi ni nga ku tsundzuxa hi swona loko hi dyondza vutomi bya Yesu ni tsala hi ku anama ka buku ya mina I Will Pray leyi vitanaka I Will Pray one of my 15 books one of the 15 books yin'wana ya tibuku leti ni nga tsala aka 15 ya leti ni nga kuma tintswalo ta ku tsala loko hi languta makhongelo ya Yesu Marka 1 verse 35 hi n'wi vona Yesu a pfuka ka ha ri mixo a ya khongela pfuka ka ha ri mixo a ya vulavula na xikwembu kombela ku ku hlayela yona yi vula leswi landzelaka Mark 1 verse 35 Yesu u pfuka ka ha ri mixo a ya khongela why because u nge se nangutana na vanhu nangutana na xikwembu u nge se nangutana na valala va wena ntirhweni nangutana na xikwembu ni mpundzu a pfuka bya ha ri vusiku a huma endlwini a ya mananga a ya khongela kona u nge se nangutana na valala va wena sungula u nangutana na xikwembu wa hi tirhisa ta ku langutana because vukona bya xikwembu penim ha elohim byi vitaniwa xikandza xa xikwembu xikandza xa xikwembu fanuel penim ha elohim u nge se langutana na vanghana va wena langutana na xikwembu Yesu a bula na tatana ka ha ri mixo ka ha ri vusiku bya ha ri vusiku a famba ya mananga a ya vulavula na tatana na ku hlohlotela muyisela ndzekaka a ku ve na mpfuxelelo mbilini ya wena ku ve na mpfuxelelo mbilini ya wena ya ku navela ku vekisa nkama evukoneni bya xikwembu a hi tlhelela eka Luka chapter 2 so bibele ya hi komba leswaku ri wansati loyi a ndzhaka loko hi dyondze ku vitirana ri vula tintswalo number 2 a ndzhaka loko hi ta va hi dyondze leswaku ri a ri muprofeta profetela na wena
Number 3 hi vone swa kuri vito ra yena a ri n'wana Fanuel. Ku na point number 4 leyi ngo a ri wa rixaka ra Aser. Aser swi vula ku tsaka, ni ta vulavula hi yona kahle mhaka leyi nkama wun'wana. Mara point ya yona i ku dyondza ku tsaka evuton'wini, dyondza ku ti tsakisa hi tindlela leti amukelekaka evukonweni bya Xikwembu. A wu dingi ku va na leswi u lavaka ku va na swona swi helela ku va u tsaka. U nga tsaka u ri na swintsongo, u nga tsaka u ri kwala u nga kona. A wu dingi ku ze u kuma dini ledikulu bya ku gadana kambirhi ku va u tsaka. U nga tsaka u ri zozweni ya wena, u nga tsaka u ri ka kamara ya wena, u nga tsaka hi ndlela ya wena yi nga phamiwanga, u nga tsaka makwerhu u ri ka two bedroom house ya wena, u nga tsaka u ri ka RDP ya wena, u nga tsaka ka u famba hi milenge, u nga tsaka u ri na bayisikili ya wena, u nga tsaka muyisela landzekaka u ri na movha ya wena leyi nga na yona. Ni tsundzuxiwa hi mhaka yin'wana ya swiyimo leswi landzelaka leswi hi nga swi vona, hi nga kombisiwa swona. Mongo wa mhaka ku ri ku tsaka hi leswintsongo na kwalaho nga kona. Number 1, ku kombiwa nkulukumba wun'wana a ri na helicopter. Ku kombiwa nkulukumba wun'wana a ri na Ferrari. Loyi a ri na Ferrari a ku eish, ni navela hi nga ku a ni ri na helicopter. Then ku kombiwa nkulukumba wun'wana a nga na movha lowu ni nga ta ka ni nga wu vuli hi vito. Hala tlhelo ku kombiwa luwa wa Ferrari lowu a nga na movha lowu ni ka ni nga wu vitanangi hi vito, a ku eish, ni navela hi nga ku a ni kuma mali ni ta xava Ferrari. Then ku kombiwa muyiselo luwa a nga na movha lowu ka ni nga ta ka ni nga wu vuli hi vito, ku kombiwa wun'wana wa nuna a ri na bayisikiri. Loyi a nga na bayisikiri a ku eish, ni navela nga ka ni ri na mali ni xava movha. Ku kombiwa muyisa wun'wana luya, ku kombiwa muyisa luwa wa bayisikiri, ku kombiwa muyisa wun'wana a kha a famba hi milenge. Muyisa loyi a fambaka hi milenge a ku eish, ni navela i nga ku ri a ni ku ri na mali ni ta xava bayisikiri. Ku kombiwa muyisa wun'wana a famba hi milenge, luwa ku famba hi milenge, ku kombisiwa wun'wani a ri xilema. Loyi wa xilema ku eish, ni navela ingaku a ni ri na milenge ni kota ku famba ku fana na van'wana. Ni to ka ni nga ngeteleli ku kombiwa muyisa wun'wana loyi a nga xilema, ku kombiwa wun'wana a nga a boxini. Loyi a nga boxiwa ku eish, ni navela ingaku a ni ri na nkarhi wa ku hanya ni kota ku famba, hamba no famba hi wheelchair so longa ni ka ni hanya. Point ya mhaka leyi i ku cancer eka leswi u nga na swona. 2, cancer u ri kwala Xikwembu xi nga ku veka kona. Whether u xilema hambi nga ri na milenge cancer, whether u na milenge hambi nga ri na bayisikiri cancer, whether u na bayisikiri hambi nga ri na movha luwa ni nga ta ka ni nga wu vule hi vito cancer, hambi nga wu ri na movha luwa hambi loko u nga ri na Ferrari cancer, na wena u nga na Ferrari hambi u nga ri na Viau cancer, hambi loko u nga ri na helicopter cancer. Cancer hi laha u nga kona. Cancer u nga ri na nsati cancer, u nga ri na vukati n'wana ka hina cancer, u nga ri na swona leswi na leswiyani cancer. Foni ya mina yi ni timekelile, ni ta famba timinetse leti landzelaka hi xifuva hi ku pfuna hi hosi. Cancer hi swintsongo leswi u nga na swona. Cancer hambi u nga ri na n'wana cancer u ri na n'wana cancer, hambi u nga ri na ringi vokweni ra wena cancer u ri na yona ringi vokweni ra wena. Va na muxaka wa munhu loyi a langaka ku cancer Xikwembu eka leswi a nga na swona. Tsaka. This is what we call intentional happiness. Tsaka hi ku kongoma, tsaka hi ku kunguhata. Kunguhata ku ri me ni ta tsaka. Ni ta tsaka vana va mina va kha va nga ni yingisi, ni nge timbeyambeyi hi swona leswi ni nga koteki ku swi cinca, ni ta ku yi swa humelela ka vafundhisi, swa humelela ka vapfumeri, swa humelela ka mutswari wun'wana na wun'wana, swa humelela ka vatswari lava nga na timali, swa humelela ka vatswari lava nga riki na tona. Ha hlangana na miringo leyi hinkwayo ka yona. Cancer. Tsaka hi laha u nga kona. Whether va wena va ku yingisa vana cancer, tsaka hi laha u nga kona. Tsaka makwerhu, tsaka hi swintsongo sweswi u nga na swona.
botala hi navela ku vana swa vanwana hi hleta ku loko hukumela swa swa vanwana a u ta tsaka hi loko no tekwa hi power a ni ta tsaka makweru tsaka hi yalowu nga na yena u nga naveli wa wun'wana tsaka hi sweswi xikwembu xi nga ku nyika swona loko u va munhu wa ku tsaka u va wa rixaka ra ku tsaka wa phyuphya evuton'wini loko u ri munhu wa ku tsaka u va wa rixaka ri lava ku tsaka wa oloveriwa vutomi bya wena ni le ntirhweni ku va na mihandzu ya ku vonaka vulavisisi bya hi komba leswaku vanhu lava tsakeke va va productive vanhu lava tsakeke number 2 swi protector swi sirhelela na timbilu ta vona eka vuvabyi bya mbilu u nga pfumeleli mavabyi ya ze ya nghena vuton'wini bya wena hikuva wa ha lavetela ku va na swona hinkwaswo ku vula ka nhenha ya Jehovha Maluleke Dr. KS va ku ri swin'wana swi ta lunga hi ndlela ina makwerhu swin'wana himpela Jehovha u ta swi lunghisa hi ndlela na loko o ka nga swi lunghisi switsongo sweswi swi nga kona swi nga ku endleni khensa Xikwembu hi swona khensa Xikwembu hi swona a swi lahlekanga hinkwaswo a hi hinkwaswo swi nga birika swi kona leswi swi nga ku humeleleni ina u nga va u nga ri na mali mara u na rihanyo ina rihanyo ri nga va ri vavisekile mara u na le kaya ina swi nga endleka u rhentile mara u na wena n'wini u na n'wana ina u nga va u nga ri na n'wana mara makwerhu u na ntirho swi kona leswi swi nga ku fambeni kahle va na muxaka wa mupfumeri loyi a tsakeke hi 5 minutes leyi nga ni salela a hi languti mhaka ku bibele yi ri a nga suki atempeleni a gandzela vusiku na nhlikani a nga suki atempeleni a gandzela vusiku na nhlikani ni tsakisiwa hi mhaka leyo because xikwembu xa swi nava leswaku mina na wena hi va muxaka wa vapfumeri lava va tshameke evukoneni bya yena u nga suki tshama evukoneni bya yena u nga suki atempeleni ha swi tiva namuntlha leswaku tempele i miri wa wena matsalwa ya hi kombeta ni le ka buku ya vakorinto wo sungula chapter 6 loko hi hla from verse 13 ku ya fika makumu muapostolo u vulavula ngopfu a tsundzuxa mhaka ya ku gandzela a tirhisa ririmi ra timhaka ta vatswatsi a hlamusela leswaku ri xikwembu i moya lava xi gandzelaka loko va hlangana xona va hlangana na xona emoyeni munhu laha tihlanganisaka na ngwavava u va yin'we na yona emirini laha tihlanganisaka na Jehovha va va wun'we amoyeni a kombeta timhaka teto mara fika ku ri mimirhi ya a ku hambana na vuoswi then a hlamusela mhaka swaku miri wa wena i tempele ya moya lowo kwetsima loyi a hanyaka endzeni ka wena wa kombeta na ndza wa Xikwembu leswaku ri miri wa wena i tempele ya moya lowu wo kwetsima ku hi komba leswaku ri mina na wena hi fanele hi va vanhu lava va yaka emahlweni va hanya vutomi bya ku va vukona bya yena byi tala evuton'wini bya yena ku hisiwa magandzelo la tempeleni ya wena a tempeleni ha swi tiva leswaku ri a ku ri ndhawini laha vukona bya Xikwembu a byi ri kona a tempeleni a ku ri ndhawu laha magandzelo ma hiseriwa kona etempeleni a ku ri ndhawu laha muprista lonkulu a nghena kan'we eka the Holy of Holies tempele ya Solomon for an example yi na the outer court ku nga le handle tempele ya Solomon yi na the inner court ku nga le ndzeni tempele ya Solomon yi na the Holy of Holies ku nga le ndzeni bibele yi ri mhani loyi a nga suki etempeleni ni vule sweswe ni lava u khoma mhaka yaleya ku ri u nga suki evukoneni bya Xikwembu hisela Xikwembu magandzelo vusiku na nhlikani hisela Xikwembu magandzelo vusiku na nhlikani hisela Xikwembu magandzelo magandzelo ya njhani matsalwa ya hi kombeta leswaku hi ku ya hi Jonah chapter 2 verse 9 ku na swi vitanaka magandzelo ya ku khensa the sacrifice of thanksgiving
hi sala xikomu magandzela u nga suki tempeleni a ku vi na magandzela ma hisiwaka magandzela ya mukhenso a hi veri 13 verse 15 ya hi komba ku ri ku na leswi vitanaka the sacrifices of praise xinghezi ri offer unto God the sacrifice of praise which is the fruit of your lips continually unto God hi sala xikomu magandzelo ya midzunu ku nga mihandzu ya milomo ya wena hi sala xikwembu magandzelo hi sala xikwembu magandzelo ya ku dzunisa u nga suki tempeleni vhiki leri taka loko xikwembu xi hi pfuna hi ta vulavula hi mhaka leyi ya ku gandzela a na ha heta hi ku u nga suki tempeleni a ku hisiwi magandzelo ya mukhensa khensa makwerhu a ku hisiwi migandzelo ya ku dzunisa dzunisa a ku hisiwi magandzelo u va mugandzeri egandzelweni gandzelo ra wena i miri wa wena a ku hlangana ntsena na vapfumeri swi ri na nkoka sweswo hi swi hlohlotela tanihi malandzu ya hosi hlangana na van'wana vamakwerhu mara ku ndlhula kwalaho miri wa wena i tempele ya moya lowokwetshima a ku hisiwi magandzelo a ku khensiwi xikwembu a xi dzunisiwa Jehovha katekisa loko hungu leri va ri katekisini kateka u ya mahlweni u endla leswi Jehovha a nga hi tsundzisa swona loko wana hlanganisa na mina qingelo nyongeni i 072 468 5659 072 468 5659 loko wo pfumela kereke khongelakela hlangana na mina Kingdom Worship Center International Church kona kwala hi 14 CK Gerantshava Mangombe hansi ka vundhuna bya Baba Manyange hansi ka vukosi bya Baba Chavalala loko wo lava khongela na mutsundzuxi na ku tsundzuxiwa hlangana na mina kona kwala kerekeni ofisini hi kota ku vulavurisana hi tsundzuxela hosi xikwembu xo katekisa ku na mpfuxelo lowu Jehovha a hi nyikeke tintswalo ta ku va na wona vhiki leri taka kusukisa ti-6 ku fika hi ti-10 ta va ni kume nkateko wa ku hosta mutswari wa mina ehosini the Lion of the North i muapostolonkulu Baba Joseph Stole va ta va ri kona e-14c xikan'we na munghana wa mina Pastor Ishi Ntindani na mina hi ta va hi chumela kusukisa hi Tuesday ku ya fika hi mugivela mugivela ku ta va ku ri na impartition night tana u ta kuma tintswalo ta ku tlhandleko mavoko hi vakulukumba va tshunxa ximhandzani xa mpfuxelelo eka rixaka lerintshwa ku kuyiwa mahlweni mimoya yi pfuxeleriwa Jehovha xikwembu katekisa ku kondza ni kuma tintswalo ta kuma na wena enkameni lowu taka hi ku pfumeleriwa hi vufambisi bya ndhawu leyiwani Jehovha katekisa siku ri ku basela va tiva power signing out shalom.

We are to be a meal.

0: re sembra ka tlhemeke re suka ka dzunisani re khotso re sembra ka tshwe ka tle thank you wewe osi nne ka masi nne ka madiba se re tlhemeke se re thank you ka xikwembu thank you mati mba ke tshwe ka mfundisi e matimba power re tshwara matimba swinene ne cancel shem ene re shandla ka xikwembu shandla re tshwara mixer re suka ka khume ka matimba te pele onzile a wara li a yantla re shandla ka mixer mina no wona so suka ba itu na ku ngana ba 0608758942 mj mixer me le swaku we so ina ba namba mani le ka karwa wa ku ba mina na mixer ba kari hlawula tinsimu jesa o hlawula kusuka ka number 1 ku fika ka number 10 number 1 number 2 number 3 number 4 number 5 number 10 manhlere mako imanwentsena u mbyela ku na u nanga risimu ra mani mingiserove ivi ni tlhe mi mbyela ku mi ri yisa aka mani sweswo ntsena wa swi vona ni tlhavelini aka nambari 060 8875922 tlhava ni tlhava ti ni tlhavelile tlhava ni boxa ni tlhavini mina sweswi
1: a swi kha swi endla swin'wana swiswa valungu
0: a swa jemajema swi hala na hala mativa
1: hayi swi twa sonta swa hemba hi ta sinivela mihavula
0: halleluya
1: wo mhani namba sungula ya ku tlhava number 1
0: number 1
1: wa mathomo
0: number 1 wa mathomo number ya mathomo mi yisa ka maleyi
1: fane ni yisa ka vahisa lava manyanyata leyiwa kahle kahle yi fane ya le ka mfana wa goxa kulukumba luya ene na vhiki leyi wana boha nyanyata yi tiya vhiki leri nga hela etinino loko a tlela henhla yi hluvuka nyata yi fika yi ba budongwa yi ya wela hansi a swi ni khomangi kahle namuntlha ba budongwa loko mi kha mi cina mi sinaka ndhaku mfana wa goxa yi na matlulele man'wana marhongo yi tlula 2 meter ku ya ehenhla
0: ya
1: ive ku landza the general patson loko va hundzuluka va languta halawani va vonaka yi va vonaka madzekuzeku
0: hi le ka mbatu
1: vonaka mbatu
0: ka vakokwani
1: a yi nge he voni dobson vely mpfuka yi nga vavisa n'wana ya milungu lexa pre a hinkwavo vanhu lavowana va nghesi wa tendeni boti masiyani kwala ka majosi aka gondo ra ara 578 wena tlhava ni tlhava
0: ni ghesa swinene ngwembe
1: mhaka ngwenda yi ta ze yi lunghelela wena mfana wa goxa mitshunela ndhaku leyi wa xibodiwa mitshunela ndhaku yi nga mi karhata mfana wa goxa ya nyanyata
0: moni ku ndwi
1: bulo i mhaka
0: danki baba hi sweswo ke mikiseriro u nga swi kota ku endla ta rikumeri kumbe ka nambari 060 8875942 ene mi kurunga mina mingiseri vona ku tlhavela ka nambari yaliya number 1 hi yo ntsena yi nga famba sweswi yi tekiwe hi boti masiya yi kusukela ka gondza ra R578 tsi no tlhava leswi ni tlhaveli mi ku na munda
2: kuna munhu n'wana nga dziwaka wa dzumba
0: hayi ni dzumbile n'we minjhani
2: dzumbile ni nike number 2
0: mi famba hi layini namuntlha
2: hi swosweswo mfana wa mina yi ya kona ka boti masenyani kwala kaya ka majosila yi landa tatani bakhani ya mayimele ka gongongo
0: ya
2: ni pfumeleli n'wana wa mina wa jaha yi landa mhani makhuvele ama wa block 9 i masaya wa tiso lava hlayiseka tlemi
0: ni kese swinene hlayisekani la ka nkuzani la
2: hi swosweswo n'wana nga dati
0: na munhu loko ri xa u ta va ulonge
2: ingaku
0: hlayi kulopapa iseseke erikese swinene timbamandla ni vuyelela kusukela ndhawu leti ya ta ka nkuzani a yi tsutsumeni mingiseri hi langutela va nga kona va nga tirhisa xiyenge xa maburi xa WhatsApp eka nambari 060 8875942 a hi tlela va nga kona va nga tirhisa xiyenge xa maburi xa WhatsApp va kandziyise kunene ka nambari yaliya ya ntolovelo va kona van'wanyanla hi lavo sungulasungula ku va va kandziyisa va ni byela ku vo va lava risimu rihi na koho va ri rhumela ka mani njhe ti ni tlhavile
3: ni haxi wa mina ni kombela number nine a va cini hi yona Mr. Gidi Jokubai ka Mswana ivi ku ya cina sesi wa mina wa Khazamula le ka mitileni le ka Gawula a va cini na vona
0: ya
3: hi mina luya ku ya cina wa Khazamula le ka halahala ka Mchavi mana discharge va cini na vona hinkwavo lava va cinisiwa hi ri kaka ro bava ri bava na marhanga ni emithiwa ka ndhambi na gwangwangwa na xivulani laa kona gongo ra mali loko no kota nisongasonga tshuri ni ya chela lwandle mahaxi wa mina tango
0: kese swinene hlayisekani ya mithi ndhambi hambiswiri tana mikiseri tinambara leti hi fambaka na tona ta kusukula sungulo hi sungula hi number 1 number 2 number 9 risimu ra kusukula sungula ri komberiwe kahle hi boti masinyana kusuka ka gondza ra R578 va ku he DJ ni kombera u nyiketa risimu ra vumbirhi ivi ri komberiwe hi manrozo byani kusuka la ndhawu leti ta ka nkuzani ivi mithi ndhambi va ta na vona va ku ni nyikete number 9 hi leswi hi fambisakisana sweswo hi famba hi tsivu leti nari leswi andzhaka sweswo ina lava ya eta va khari yendla ku rhandza ti bini mingisela na vuyi xonhle njhani ka swiswo swa valungu na swona risimu leri ri ta na mani loko nga ri divine gold risimu ra kotho kahle wa swi tiva Yehova nhlikani

Shana ukarele ukulelewa ya matike. Shana watikara tena kukuma bukorekero jombora mati. Leji tsimbe kanka. Unga akami uwilela. Ishubi lembo shesho. Ekutiru sana wa sabuki wa chadrilingu. Wakutuna kukuma mati otenga. Yali kaya kumbe bunzura wena. Shipanu shahina. Shitime kangovu kakubora tiboho. Steam casing, PVC, downpipe, bimpopo. Nukubekela tim... Fika eka 300 doti mitara kuya fika eka 200 doti mitara ha endla ti objects dream na shona ti objects zo tayina ti nga bora ku fika eka 400 doti mitara inaka a hi nge hluriwi ntsengo wa phasari wa hina wu katsa ku bora meter steel casing

0: Tembanya cheka Jisar FM re tora re shaka swibe kana kama kube emune nongo tbere te bele wonzela wa radio ya ntlan number 3 nga famba already number 1 number 2 number 9 number 7 number 3 na number 8 le tinga sare number 4 number 5 number 6 na number 10 number 9 tinga kana number 060 8 75 92. Hello Carmen, me kulunga mix sama me. Kasih kita berkorban untuk terus sesiang sambur show WhatsApp untuk berkorban tekan kerana orang kita berita tak bangun itu kongen. Event tak ada berlaku ke WhatsApp lah. Jadi sahaja minimum kiri. Kuna mula.
1: Minta siapa?
0: Imi nado.
1: Muka bela number 5.
0: Number 5.
1: Number 5 ni saya kau masuk kriti kami na. Wosung mula isyeva amos masalu ukumeka na kami beli sebuah zonte. Elena cross. Masyale ukumeka hala adoptionzi adivateni ya hino ni nice masyale kwala avazeni loyi ange ingoma ya kona avatikunane avatanga emaplanjele smatatisisa masyale kusuka laha fama nikhensile wetizinxava
0: kensa mina va vahlayisekani Dako, eso es que va con cabela number 5, number 5 safe family nayo, le tenga saratona en number 4, number 6 na number 10, le mele bangwa na kungwenda, lo kwa ngar kona, instrument pumele mixer men sumela la ka WhatsApp la ba kona bangwa ba kandisi, o borotsa go nena ba go DJ en cabela number 4, ni kung misa ka papa give the joke ba eksuka na kamswa na manma ka pole mo ba sa kona ka skukwani, na skoni tsaka ndros machine ja kusuka ka mo pai na ofisha kahle, ei, o tlo mara so pusha sta e kui ka sna, aba Kumbira tona kahle imani kokwana wa kuhlula ajana section A in case una kona kuhlula exuka ajana section A bangwana banga kona banga tirisa xa xambu xa WhatsApp bangu bangunyana ila bakani se kuna nabo
2: a le tlhaba tlhabo manulu ka mningi sa block naru mina nda ba number 6 number 6 le 1 ni ri ba manja jana abatiri abatshini yona na malizi majokola ka mningi nisi na masengwa tlhelani kwinika abatshini yona inkomo emanuhulu
0: bakore bokona batsaleri na gore bakore re perele tlemo ra dijeno kamera number 7 ni tlangela mannequin sane ka mkhomi na ngona men kwala khruga kwala na kokwani makap kokwani makapule la ka kokwani batsanga ka tlemo ngoti makusuka la ka mhlaba vele mo kesele emlo ngoti makusuka ka mhlaba vele mra e tubonga lebanga kandisa kunene la ka WhatsApp la hela
3: re perele dijeno tlemo ni kombela number 4 ni tlangela kokwani wo khlula la section A tlangela bottling ngoveni avi hehli tlangela manness akadzingidzinga xitomani atlangeriwa hi mana xihluketi nyiko malekela ka ngove a jamela tsuni riperile DJ tlemi ni kombela number 4
0: Number 4 ni cancel stand ba kombela number 4 leti nga ta famisa swona kuta sungula number 5 kuta number 6 ebe kuta number 4 hileswi hi nga ta va karhi famisa swona ni cancel stand ka mandamani laha ya ku mahlweni karhi wa xaxanhle ka nongonoko na le ka nhle karhi wa siku ra mihlu kumbe ka ndzenga wa siku ra mihlwani pfumeleni mixerome tsumela ka risimo leti landzelaka number 5 number 6 and 4 Hele tso si famba ka hito so swi mixa rome ka ske ka lava nga kufuna na ku xene moya ni pfumela mixa rome and cancel swinene ka ngwe mini kumaka eka xonzono 6.05 ni ka ngwe mini kumaka kahle eka www.gstarfm.co.za ni cancel ne Minister M Majosi vata mabona hlekane kumbe reperile ndzenga

kona mani laya i richirisi ni khensa swinene i richirisi kusuka laya va kona mani na mani un'wana nga kona laha hi langutisa xihatlanyana laha ni tsaca timinete ta timbirhi leti nga sala ta va mina na wona mixer va ri swin'wela eka xiyarimani xa xirhandza va kona jaxmin va xivalala ni vonile mani makhwayeri va juma jb va kona sava mitsundzu na vanhu valoyi hi pfuneno vico ni vona kahlelo rain bridget ni vona kahlelo mani nga kona laha i chandi beti va tibula maluleki mana mini yo va kona mani laha wisan richard ni kha swinene eric tarimbili va kona mani laha i kunene zodwa ni khensa swinene phuluso tange ni vona na mani un'wana nga kona i rugao muchidzi and bona kahle mani laha i ndomu ndzena ni khensa swinene basani picha uke iglet ni khensile ni ri ka n'wina nora tiyiselani maluleke ni khensile frank george ni khensile ni ri ka n'wina christina manyiki ni ri xandla henhle ka xin'wana xandla mina se no famba hi sweswi i ndlela leyi rhandzu ni rola matimba a ri tluriwi xam i rhandzu ro xonga songasi risimu ra koho ri sukaka go explore va ku ri ro ngasi ni fambile mina a wu rhandzu xeko ya rhandzela a ndzhaka leswi

0: Rongasi. Rongasi. Go explore bakare ba go Rongasi. Ranzu Rongasi. Bana Nakatona. Oh, you're right, some second I got it, Yahina. Ah, Namta, Ritoreskum, Tabaragona, Nanzo, Sutabaragona, Scaringa, Hina, with the Pamela Toresquem. Nadom Michaweta, Tanara, Lagama Cuba, Nicarnimbona, Mugag, Mugagon, and Ihina, Ingsele Radio, Irandam Michaweta, Ming Celestisha Hina, Chagis the RFM, Istisha Ranzo. So, Irandam Mikensa, Mintegalan Toguin, Kola Mingagona. Inge tsamsekani hi ta tiphina hi rito ra Xikwembu, tsamsekani hi ta tiphina hi ku twa leswi Xikwembu xi nga swi khoma namuntlha na madyambu ni ri hayi hi ku ri siku leri vanhu hi tikereke to tala ti kha ti tlangela heritage ti karhi ti celebrate va karhi va ku hayi hi tlangela ndhavuko. Ni vone swibelani loko ni chekaka Facebook ya mina ni kuma ku ti swibelani ntsena hinkwako vanhu a va karhi va tlangela siku leriwani, mara hi rhandza ku khensa eka madyambu lamanene lama Xikwembu xi nga hi endlela wona. Ni kombela mi languta vamakhelwani, mi languta hinkwavo lava nga tlhela ka n'wina, mi va byela ku tshunelana kusuhi na xiyanimoya. Awara liya ya ntshunxeko se yi fikile, hi lava ku twa rito ra Xikwembu. Mfundhisi va kona va lunghekile, va lava ku hi phamela rito ra Xikwembu. Mfundhisi mi pfukile.
1: Pastor Dingani hi pfukile, hi pfuxela n'wina na vayingiseri va GCR.
0: Hayi, vayingiseri va GCR na hina ni tshemba ku va pfukile namuntlha ni madyambu. Rito ra Xikwembu ri lunghekile mfundhisi.
1: Mfundhisi, namuntlha muyingiseri wa GCR FM a nge dyisi u mahlanhla ya ku tiphineni swin'we aka awara ya ntshunxeko.
0: Vayingiseri wa GCR FM hi va lava mfundhisi, i nge hi hindzanyana hi lawani katsongo hi karhi hi lunghisela ku tekani switsalo. Mfundhisi, va ti tiviseni before loko hi vuya hi lava ku hi ya ka rito ra Xikwembu straight hi nga zangi hi heta nkarhi.
1: Mfundhisi, ko va mhaka ya ku i xiyanimoya namuntlha ni telanga ku tivisa mina ni tela ku tivisa Jesu, mara hi ku hi le xiyanimoyeni mfundhisi yima ni ndla leswi mi nga vula swona. Hi mina Pastor Jeff, ni dumise sweswe. Hi mina mfundhisi Ngoveni kusuka eka AFM Central Daniel ka Daniel. So hinkwerhu vanhu tanani hi ta hi ta dyondza swin'we namuntlha eka rito ra Xikwembu. Hi amukela mani na mani ku va hi ta hi ta dyondza swin'we rito ra Xikwembu. Mfundhisi,
0: hi khensile mfundhisi ku hi pfulelanyana katsongo. Mfundhisi, va ku va tilunghisela hi karhi hi byela vanhu ku tshunelana kusuhi na xiyanimoya, tshunelani mi tshama ekusuhi na xiyanimoya a xitixini xa n'wina xa xirhandzu. Tekani swo tsala, tekani swo tsalela kwala ti-efe va karhi va ku hayi hina hi lunghekile. Na mbona kwala ka makoxa na vona va ku hi lunghekile, ri singa section A na vona va ku hi lunghekile. Kun'wamankena gandlanani va ku hayi hi lava ku twa rito ra Xikwembu. I n'wi hi pfulela yena katsongonyana loko mi ze mi twa sawundi ya leyi nga ku tlangeni kwala ndhaku swi tiveni hi ku rito ra Xikwembu ri le kusuhi no hlayiwa swinene.

0: bu isa sweswo vayingiseri va Chisa FM hi ri mfundhisi nkarhi wa n'wina vayingiseri va lava ku twa leswi Xikwembu xi nga va khomela swona eka matambu ya siku ra namuntlha hi va lava vayingiseri vulavulani na vona
1: ni khensa swinene Pastor Dingan lava hi nga swin'we eka tiyindlu ta vahaxi kumbe a studio sa GCR FM a Giyani. Ana se ni titivisile mfundhisi yimani ni vhela ni shoota straight hi ya swin'we aka rito ra Xikwembu. Mara hi nga si fika kwalani yimani ni tlhela ni tsundzuxa nambara leyi muyingiseri u nga ta tirhisa yona eku fona kumbe ku senda WhatsApp. Loko ku nga ri na yona ka foni ya wena vhela u yi seyivha ka ha ri sweswi. Nambara ya kona yi ri 060-887-5942 060-887-5942. Andzhaku ka loko hi dyondzisile rito ra Xikwembu hi ta pfumelela leswaku muyingiseri u nghena u kota ku va na marito kumbe ku khomenta eka rito ra Xikwembu. Lava lavaku swikhongelo na vona va ta nghena, lava lavaka ku tatisa swo karhi va ta nghena hi muxaka wolowo hi kota ku tirhisana swin'we hi aka miri wa Kreste ku ya amahlweni. Xikwembu a xi hi pfuneni xi hi katekisa. Ni pfumeleleni muyingiseri wa GCR FM, namuntlha rito ra Xikwembu hi ya ri hlaya kusuka eka buku ya timhaka ta vaapostola leyi hi vitanaka kumintirho chapter number 2. Hi lava ku hlaya tivhese timbirhi laya ka yona, hi lava ku hlaya verse 38. Mara ni ta lava leswaku ni yi hlamusela, mara hikwalaho ka ku va loko no yi hlaya hinkwayo yi nga teka nkarhinyana wo leha vanhu va ha yingiserile, hi ta yi hlavutela kunene no yi hlamusela. Xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa. Ni kombela ku yi hlaya hi ririmi ra manana leri hi ri tirhisaka haleni ka GCR FM ra Xichangani rona kumbe ra Xitsonga. Yi hlayeka hi ndlela leyi, verse 38. Petro, nhlokomhaka ta ku pfumela ka vanhu va khume na vanharhu va manihlana kambe ta ku pfumela ka vanhu va makume manharhu ya madzana 3000. Verse 38, Petro aku eka vona, hundzukani kutani un'wana ni un'wana a khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste eku khomeriweni ka swidyoho, kutani mi ta amukela nyiko wu nga moya lowu kwetsima. Xikwembu a xi katekise ku hlayiwa ka rito ra xona. Muyingiseri wa GCR FM, namuntlha eka hungu leri ni nga ri tshaha ri huma eka nhlokomhaka leyi ni yi hlayeke ya ku pfumela ka vanhu va 3000, rito ra Xikwembu loko ni lava ku nyika a simple background ri hi byela leswaku loko vaapostolo va byeriwini leswaku a va yi va ya tshama eJerusalema va yimela moya lowu kwetsima, a va nyikiwe instruction ya ku va nga yi helo kumbexana va nga sunguna eku tirha ntirho wa hosi, hikuva ntirho wa hosi a wu tirhiwi munhu a ri empty. Rito ra Xikwembu ri ri tshamani eJerusalema mi rindela kona emoya lowu kwetsima, loko wu fikile eka n'wina hi kona mi nga ta sunguna eku tirha. Rito ra Xikwembu ri ri kombeta leswaku loko moya lowu kwetsima wu fika eka vona ku fana na langavi kumbe gandlati ra ndzilo, hinkwavo lava a va ri kona vaapostolo va tala hi moya lowu kwetsima. Bibele yi ri va sunguna na ku vulavula hi tindzimi, swo tikomba kahle ku a va nga ri vona va ri voxe, a ku ri na vanhu lava kwalani na vona a va ri handle a va yimerini ku lata vona ku himpela moya lowu ku vulavuriwaka hi wona lowu kwetsima wu ta dlina wu fikile na. Ina, moya lowu kwetsima loko a fikini vaapostolo va sunguna ku vulavula hi tindzimi, van'wanyani lava a va va langutile va ri va ndla ingaku va lo dakwa vaku xana vanhu lava vangava va pyopiwe hi yini esikwini ra hi ndlela leyi xana kumbe xana emixweni wa siku so ava languteka ingaku va dakwini muyingiseri mara lexi hi hlamarisaka iku ava sunguna ku vulavula hi tindzimi leti vanhu van'wanyana lava ava ri laya un'wana na un'wanyana a kota ku vula ku munhu loyi i vulavula ririmi leri ra mina loyi i vulavula ririmi ra mina leswi vulaka ku a ku na loyi a nga dyondzisiwa ririmi ra un'wanyana mara hi ku cheriwa hi moya lowu kwetsima va sungune ku vulavula hi tindzimi bibele yi ri loko va karhi va vulavula hi tindzimi lavan'wanyana va karhi va hlamusela mhaka ya leswaku va pyopiwile petro a tele hi moya lowu kwetsima bibele yi ri a huma a humela rivaleni a sungula eku dyondzisa rito ra xikwembu riri rito ra xikwembu laha ni nga ri hlaya kona riri a ku hundzukani halleluya bibele namuntlha ni lava ku ya hlohlotela vanhu ni vulavula hi ku hundzuka bibele ya xikwembu yi ri a chumayela just one message na swi tiva leswaku hi hanya aka nguva laha mimeseji yi nga tala hi ringeta ku lata pyitlapyitla meseji leswaku wu marinateka ku vanhu va ta kota ku kholwa leswi hi swi vulaka kumbe va ta kota ku pfumela eka rito ra xikwembu mara bibele loko ni yi hlaya hi xinghezi yi ri but Peter stood boldly hileswaku a yima a ri na xivindzi a ku hundukani mi amukela Yesu halleluya vamakwerhu swi na nkoka ku va hina malandza ya xikwembu hi kota ku yima eka nkarhi lowu hanyaka eka wona hi sukela leswo tala mara hi tlhelela eka meseji wona wona wa xiviri wa ku vitana munhu yo n'wi hambanisa na xidyoho petro iri hundzukani that was the message message lowu xikwembu xi endle leswaku vanhu va wu twa ku za ku ponisiwa vanhu va ku ringana kumbexana va kolomiya loko ku estimatiwa vavanuna va ku ringana va 3,000 hi meseji wun'we wa ku hundzukani mamuntlha aka tikereke ta hina vafundhisi va hina swa hi tikela at times ku byela vanhu ku hundzukani hi ku nkarhi wun'wanyani va va va khome swo khoma nkarhi wun'wanyani hi vona va nga na ti-financial muscles nkarhi wun'wanyani hi vona va kotaka ku rhula mara rito ra xikwembu ri ri n'wanuna loyi a va na xivindzi and he stood up a yima boldly a ku hundzukani vamakwerhu tiko ra South Africa ri lava malandza ya hosi lama nga ta yima va tlhelela aka meseji lowu xikwembu xi nga hi nyika wona endzhaku ka ku amukela moya lowu kwetsima a no hleketa ku kumbexana endzhaku ka ku tala hi moya lowu kwetsima va ta huma na meseji lowu maybe wu nga ta va wu ri so powerful mara rito ra xikwembu ri ni byela otherwise ri ni kombeta ku the message kumbe hungu leri nga endlaku ntshungu lowo tala wu ponisiwa hi siku rero ra Pentecosta i ku va va byeriwa ku hundzukani yimani ni vula ni ku tiko ra hina ra South Africa ri na ti-motivational speakers leto tala vafundhisi va hina van'wanyani va cinca na le ka rito ra xikwembu va sungula ku nghena aka motivational speaking mara ni lava ku nghena eka ku hlohlotela vafundhisi lava hi nga vitaniwa hi xikwembu ku let's join each other a hi hlanganeni hi hlanganisa marito hi hlanganisa ripfumelo loko mfundhisi ngoveni a ri kona ka Daniel loko Pastor Dingani a ri kona aka nhlaniki kumbexana aka n'wamankena kumbexana a Giyani a ri swinga hala ku ri na mfundhisi ximanimani hinkwerhu hi yima hi vulavula na misava hinkwayo kumbexana hi vulavula na ti-community leti hi nga ka tona hi ku hundzukani hundzukani tiko ra xikwembu ri nga pona hikwalaho ka ku hundzuka hi ku nkarhi wun'wanyana ku tata tikereke a swi va pfuna nchumu ngopfu hambileswi xikwembu xi yi tsakelaka nambara leswaku yi tala
2: kuva hi ta kota ku dyondzisa vanhu hi mhaka ya ku a hi vitaneriwangi switulu kumbe swifuwo hi vitaneriwe vona vanhu mara the message kumbe hungu a ri fanekelangi ri cinca hungu i ra ku munhu a hundzuka eka vubihi lebyi a byi endlaka munhu a hundzuki eka ku yiva munhu a hundzuka eka ku oswa munhu a hundzuka eka ku hemba munhu a hundzuka that was the only message akuri hungu leri nga vulavula hi Petro hi siku nkulu a tele moya loko kwetsima aku hundzukani vamakweru na vaku hlohlotela vafundisi hi matlhelo hinkwawo ya ku hambanahambana nkarhi wun'wanyana swa kala ku va hina malandze ya hosi hi chumayelana a ri xihina mara ni lava ku tirhisa the platform leyi ni nga yi kuma eka GCR FM ina ha chumayela hi chumayela vanhu ku a va titikerekeni a va titikerekeni mara hi pfumela nkarhi wa hina wa ku hi dyondzisana ni tile namuntlha ku lata rhamba aka this ministry wa ku dyondzisa vanhu ku hundzuka vanhu va hundzuka bibele yi ri a va dyondzisa ku hundzukani n'wina na vamindyangu ya n'wina hundzukani loko mi hundzukile mi khuvuriwa eyi ha pfumela aka hungu ra ku khuvuriwa ni tshama ni vulavula na wun'wanyani ni vutisa ku when last hi ri hi wihi nkarhi lowu wo hetelela lowu u wu tsundzukaku u nga tshama u khuvula vanhu a ku heyi a na ha tsundzuki heyi rito ra xikwembu lets a hi tlheleleni endzhaku ka ti-basics i ku chumayela rito ra ku hundzuka loko vanhu va heta ku hundzuka vanhu va byeriwa ku loko wena i hundzuka ka mikhuva ya wena step number 2 i ku va u pfumela ku khuvuriwa hayi ku haxiwa ku sprinkle hayi ku haxiwa hina ha pfumela aka ku khuvuriwa hi vito ra tatana ni ra n'wana ni ra moya lowo kwetsima vanhu va khuvuriwa Petro hi siku rero a nga zangi andla leswo tala rito ra xikwembu ri hi kombeta ku one message wa ku hundzukani tiko ra hina yima ni vula sweswi ka hayiwa mihlawulweni tiko ra hina a ro lava va mapolotiki va best a ro lava vanhu lava nga good in speech a ro lava vanhu lava va nga dyondzeka ngopfu ro lava vanhu lava nga ta va va hundzukini loko hi vulavula hi corruption a hi nge pfuki hi winini ka yona loko munhu a nga si za a dyondzisiwa eku hundzuka ku hundzuka hi swona swi endlaku leswaku munhu a kota ku va in good stand na xikwembu xa le matilweni nkarhi wun'wanyani loko hi vitana maphorisa ya ta hi solvhela ti-problems leti hi nga na tona a hi ngo ku yiviweni ko va ku solvha va ku maphorisa ya fanekele ya va visible ya patrola ina hi swona mara a swi fikeleli endzeni ka mbilu ya munhu hi ku loko va hindza munhu u ta sala a endla mara tiko ra hina ku va ri ta va a crime free zone kumbe a crime free country ri lava vachumayeri lava nga ta chumayela ntiyiso wa leswaku munhu a hundzuka hi ku hi statistics loko ni cheka na swi vona ku vo tala va vanhu lava kumekaka va ri milandzwini i vanhu lava nga ta ku byela ku hi belonga kumbexani hi va ripfumelo ro karhi karhi swo vula ku vaendli va swilo hi minkarhi yo tala i vanhu lava nga ta ta tikereke hi mhaka ya ku xota aka meseji wun'we wa ku hundzukani ina munhu hi n'wi lava a karhi a dzaha sweswi a dzahisaku swona mara ku va a karhi a dzaha a swi hi endli hi cinca the message a swi hi endli hi cinca hungu ra Kreste hungu ka ha ri rin'we ra ku hundzuka makwerhu ni vitana vafundhisi hi ku hambanahambana ka ti-areas ta ku hambanahambana vafundhisi va mina a hi hlohlotelekeni leswaku hi ya mahlweni ku chumayela rito ra xikwembu leri vulaka leswaku vanhu a va hundzuki twanani buku ya xikwembu aka buku ya vakorinto va ku sungula chapter 1 verse 21 loko i ya na yona kwalaya hansi mara ku ri yona verse 21 yi vulavula hi ku xikwembu hikuva xikwembu xi tirhisa vuphukuphuku bya ku chumayela vhangeli ku va xi ponisa lava pfumelaka ka yona vhangeli oh This is powerful. Xikwembu xi tirhisa vuphukuphuku bya ku chumayeriwa ka vhangeri ku va xi ponisa lava pfumelaka eka leswi chumayeriwaka. Makwerhu, yimani na wena kwalani ni vulavula na wena kusuka atindzawini ta ku hambana-hambana laha u dywaka u ri kona. A hi vulavuli mijamujamu, a hi vulavuli mihari-hari, aka tibuku leti ni nga tshama ni ti hlaya hinkwato. Na kuma bibele yi ri buku leyi ni vonaka ku it's a reliable book. Ni hlaya kusukela na kusukela ni famba na yona, a yi si tshama yi ni humela fashion. Mara hungu leri kulukumba leri ni nga ku khomela rona i ra ku chumayela rito ra ku hundzukana. Ri ri rito ra Xikwembu aka buku ya Varoma chapter 10 verse 14 yi ri kambe vanhu va nga pfumerisa ku yini loko va nga chumayeriwangi xana? Hileswaku buku leyi yi kota ku acknowledge ku kahle-kahle ku hambuka ka tiko a swi le ngopfu aka vaka tiko, swi le ngopfu aka vachumayeri loko va nga chumayeli rito ra ku hundzuka. U nga swi kuma leswo tala sungula hi ku hundzuka. Loko munhu a kuma leswi a nga ta swi kuma aka vhangeli a nga si hundzuka, ku hundzuka a swa ha n'wi oloveli hi mhaka ya ku i twa ingaku swa fana formula kumbexana method lowu hi wu tirhisaka a hi wona. Mara method wa right i ku va munhu a rhanga a byeriwa hi timhaka ta ku hundzuka. Hundzukani rito hileswaku ni lava ku tirhisa xiyanimoya lexi, mara ni pfumela kahle ku a hi timhaka ta ku huma ka xiyanimoya ta huma ka mina, ka leswaku rito ra Xikwembu loko hi lava ku ta dilana na leswi nga kona swa same-sex marriage a swi lavi ku va hi za ha yima hi ya kwihi. Munhu ku byeriwa ntsena ku hundzuka i va a karhi a swi twisisa ku loko a hundzukini Yesu a nghena ndzeni ka mbilu ya yena a tshama. Loko a heta ku tshama ku na swilo leswi automatically loko Yesu a ri ndzeni ka mbilu ya wena i swi twaka ku it's not worth it, a swi na nkoka ku va yi nga sala wa ha swi endla loko Yesu a tshamini. Ene Yesu i kota ku tshama hi loko munhu a hundzuka. Vamakwerhu, ku hundzuka swi na nkoka. Swa laveka ku munhu wun'wana na wun'wanyana laha a nga kona a swi tiva leswaku i fanekele a hundzuka. Rito ra Xikwembu a kwalaho ka Acts chapter 2 verse 14 yi vulavula hi ku loko Peter kumbe loko Petro a yima yi ri the other 11 lava 11 van'wanyana va yima na yena. Ni kombela ku nyika nhlohlotelo mfundhisi kwalaho nga kona, a wu wexe, hi yima na wena eka hinkwavo malandza ya hosi lama loko rixini va pfukaka va byela tiko va rilelaka tiko va ku hundzukani hundzukani. Mfundhisi we a wu wexe. Loko a ku ri language ya ku huma hala ni humaka kona hi nga mikisana mikisana a ni ta ku murudzi we a wu noxi, ri na li wena, hi na wena eka nyimpi leyi ya leswaku misava yi fanekele yi hundzuka. Munhu a tlhelela aka Xikwembu. Namuntlha loko ni ka ni dyondzisa ekerekeni ni karhi ni kombeta ku rito ra Xikwembu ri nga va ingaku hi ri kuma ku chipa hina, mara a ri chipangi, ri durha ngopfu hi mhaka ya ku i issue ya life and death. Yesu i lo fela vutomi bya hina, twana ntikelo wa vhangeli. Yesu i fele vudyoho bya hina, i fele misava hinkwayo hileswaku a ku laveka loyi a nga hi xavaku. Yesu a ku tatana rhuma mina ni ya ni ya va fela misaveni. Loko ni tsundzuka timhaka ta ku fa ka Yesu na swi twa ku evhangelini a ni vitaneriwangi ku ta huwa, eka vhangeli leyi ni vitaneriwe ku ta chumayela rito ra Xikwembu, ku rhangela ntshungu wa Xikwembu laha vanhu va nga ta byeriwa leswaku a va hundzuki hikuva mfumo wa matilo wu tshinene. Meseji wa ku sungula lowu Yesu loko a heta kumbe xa loko a sunguna ministry wa yena iri hundzukani hikuva mfumo wa matile seule kusuhi antivi ku asalele yini wena unga pfumeleki eka ku hundzuka eritweni ra xikwembu ku hundzuka swi i swilo leswi olovaka hikuva yi amukela leswaku Yesu i n'wana wa xikwembu lexi hanyaka u tile emisaveni ku ta fela mina na wena ku pfumela sweswo ntsena swi ku endla i va loyi a nga hunduka rito ra xikwembu ri loko i heta ku hunduka na kombisa wa khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste loko i heta ku khuvuriwa rito ra xikwembu ri ya mahlweni ri ku u rivaleriwa swidyoho loko ni hleketa laha ni nga laha ni humaka kona hi mhaka ya swidyoho loko no sunguna ku vulavula hi swona ri nga zerisa hikuva hinkwaswo swidyoho swa mina na swi tiva leswi a ni hambani swindla ni nga swi vula hi layeni swi tele ngopfu mara rito ra xikwembu ri ri hi ku hunduka hi pfumela ka Yesu hi khuvuriwa hi rivaleriwa swidyoho that is the message kahle kahle gospel yo complicatiwa hungu nkulu era ku munhu a hundzuke eka vudyoho lebyi a byi ndzaku riri hi rivaleriwa swidyoho loko hi heta ku rivaleriwa swidyoho vanhu lava a va hlamala the way amazed loko va vona vanhu lava va kota ku vulavula hi tindzimi leti va nga dyondzisiwangiki iri loko a va nyika assurance loko ku hela verse 38 iri loko mi heta ku rivaleriwa swidyoho mi ta amukela nyiko yi nga nyiko ya moya lowo kwetsima oh my god masiku lama na vanhu lava nga si hundzukaku va claima ku leswi va nga va nghena i moya lowo kwetsima I don't know ku va yi kuma kwihi that doctrine mara namuntlha ni tisa hungu ra ku a ku na moya lowo kwetsima loko munhu a nga si hundzuka timhaka hinkwato kumbexana khiya ra swilo hinkwaswo i ku va munhu a hundzuka loko a hundzuka a pfumela a khuvuriwa ematini ku khuvuriwa a hoxiwa ematini hayi abavhini a hoxiwa matini loko a heta ku hoxiwa ematini hayi ku haxiwa ku hoxiwa ematini loko a heta ku hoxiwa matini bibele yi ri i ta rivaleriwa swidyoho loko a heta ku rivaleriwa swidyoho a swi heleli kwalani yi ri you receive the gift i kuma nyiko leyi ku vulavuriwaka hi yona mani na mani a yi lavaku yi nga nyiko ya moya lowo kwetsima loko i heta ku kuma nyiko ya moya lowo kwetsima moya lowo kwetsima eka wena loko a karhi a mila i sunguna ku tswala mihandzu laha hi kumaka se ku nga na tinyiko ta moya se hi ya hi ya kuma na mihandzu ya moya namuntlha ni la ku nghena ka yona ni le ka foundation ya ku hundzuka mani na mani laha a nga kona ni encourage vanhu hinkwavo lava ni yingiselaka eka xitichi xa xirhandzo xa GCR FM ku message lowu nga tshama wu chumayeriwa wu breaka record ya misava hinkwayo na namuntlha a ni tshama ni twa loyi a nga breaka record ya ku tlula leyi nga ndliwa hi Petro ya ku vanhu va 3,000 va hunduka va khuvuriwa hi siku rin'we hayi andzhaku ka loko va twe ku mi ta aka tiyindlu mi ta kuma timovha vana va n'wina swi ta va fambela kahle va kumetele swilo sweswaku va hlohlotela ku tshama vhangelini no ni vulavula hikuva va kume the hard core gospel ya ku va munhu a hundzuka a byeriwa ku hundzuka leswi u nga ka swona xikwembu a xi swi lavi tshika swidyoho tshika vuhosi tshika ku yiva tshika ku hemba tshika ku dlaya u hundzuka u amukela Jesu u khuvuriwa loko u heta ku khuvuriwa u rivaleriwa swidyoho loko u heta ku rivaleriwa swidyoho you will receive a gift i kuma nyiko ya moya lowo kwetsima lowu munhu un'wana na un'wanyana ka tikereke tin'wana na tin'wanyana i kuma va karhi va mi vitana va ku tana come and receive the Holy Spirit come and receive the Holy Spirit namuntlha ni teka GCR FM ni vulavula na wena muyingiseri ku receive ya ku kuma moya loko kwetsima. It's very simple. A yi lavi mfundisi, a yi lavi tsongwani ya wena, a yi lavi mali. Eku bunduka. Loko heta ku hunduka, pfumela ekhuburiwa. Loko heta ku khuburiwa erivaleriwa swidyo, heta ku rivaleriwa swidyo, then you get the gift. Ya moya loko kwetsima. GCR FM hikwalaho ka nkarhi ni kombela eka siku ra namuntlha rito ra xikwembu hi gimeta kwala ni rhandza ku ya amukela vanhu hinkwavo lava mi ni yingiselaka mi ri kona ku hi fowunela eka xitichi xa xirhandzwa vafundhisi hi ku hambanahambana a hi fowuneni hi seketelana hi tivana leswaku i kona hala i kona hala loyi a nga yima a ku a hi hundukeni misava yitwa ku vava rito hi leri. Thank you, Jesus. Moyingi seri wa GCR FM ule moye.
3: Ahe, ni dama fundisi.
2: Hi pfukile hi pfushela bona.
3: Hi khai tsuni wa fundisi kha hi ndisa dyondo leyi tsulukumba ya ku. Loko munhu a pfumela a hunduka e huma ka mitirho leyo biha na swiendlelo swo biha.
2: Ya.
3: E dyondo yin'wana tsulukumba ngopfu o twa ku vava vafundhisi a tshama hina vatswari hi kha hi landzelelisa ku hundzisa rito ra Xikwembu mi kuma ku vana vo tifambela na tigireni Xikwembu a xi hi pfuni vana va yingisa rito ra Xikwembu.
2: Ya.
3: Xikwembu a xi hi pfuni matasweni loko mati wa mina mi twala ni kha mi nyika matiloka u ya loko se ni ya hlangana na vana va mina mi kuma ku va ha va na vumunhu i problemu.
2: Mana Lucas
0: kwa la bintiri ka mini. Ikensa swinene
3: ka mini. Ikensile. Ake tsana mini.
0: Amen. Mfundisi miri makalei. Hi lava ku hunzuka.
2: Mfundisi hungu ri kulukumba leri nga chumayeriwa. Ku hunzuka 3000. Hi siku rinwe vakhuburiwa.
0: Hinkwavo ka vona.
2: I message wunga. Hunzukane.
0: Ah. Inge iteka mingseri wa Jesus FM. Mingseri wa Jesus FM.
4: Avshen.
2: Aye.
4: Ngobini.
2: He pfukile he pfushela nwina mu yingiseriwa GCR FM.
4: Kombela ku vulavula na mfundisi.
2: He kona mfundisi. Ni kona a yene ni mahlweni.
4: Avshen mfundisi.
2: Aye.
4: Ngobini ka papa.
2: He pfukile he pfushela nwi yena na ndzohosi.
4: Hayi ko. Na loko nna ngotifini. Mvalavula na matshilo aka mavalani. Marita mangu na la mama bala na mfundisi. Hey man kona kunambia njani mfundisi wa mina.
2: Ai can say. I
4: know. Sai seka na mfundisi wa mina. Xikwembu a xi ni endli. Ni ya amahlweni hi marito ma la mama bala na mfundisi wa mina.
2: Hi can say swinene tatana masilo ka mavalani.
4: Eh mina masilo aka mavalani sai seka ni baba mfundisi.
2: Ai ai hunzuki ai yisen gospel ya xikwembu ya ku hunzuka emahlweni.
4: Akuna problem mfundisi hlayiseka ni mfundisi wa mina
2: a swivetano
4: danke mfundisi
2: danke
0: i can see tatana masilo kwala ka mavalani va ri i va khoma kahle gospel leyi va ri kwale ka mavalani 0608875942 a hi vulavuleni na ndzohosi va kona namuntlha hi dzoleli nkata ka mirikwini mfundisi gospel leyi i gospel ya ku hi fanele hi hundzuka hi ya ka Kreste
2: hi hundzuka hi ya ka Kreste mfundisi
0: a hi ka vanhu
2: a hi ka munhu munhu a ngo va a vitaniwe ku rhangela kereke mara hi ya yena hi ya ka Kreste
0: hi ya ka Kreste
2: mfundisi mhaka ya matimba i mhaka ya ku hundzuka loko vanhu va nga tata mfundisi mhaka ya matimba i mhaka ya ku hundzuka loko vanhu va nga tata kereke mara loko va nga hundzukangi swi hundzuka swa

0: I see any devotional tie in. I have any Igari phone, I have a phone. This Pacona, Lawanestichin, Locomilla was Congelo, Pacona with them Congelella, Locurna Chumulo Milago, Balablacuna, Palablana, Locomircona, Escarin Gahinamigarimitua, Mogamukutum Fundis in the twin literal one Lagunsuka, Nilaguaga Creste, Ishivir, Pacona with them Congelella. Makai kulukumba kumfundisi ingafinga uzukanga.
1: Ah mfundisi nitsakisa kuna mingi sir. Okay nitsakisa hiloko aka verse 14 yiku loko ayima lava 12 na vona vayima na yena leswi vula ku avatsegana va supportana emakeni ya ku dyondzisa rito ra ku hundzuka swa laveka ku na vafundisi kono mu hinga kona loko itwa nantso hosi ayima swinga endleka hungurero ringa ku ari nanziki mara loko ku vulavuriwa hi ku hundzuka ayimeni hi tshegana hi vulavula hi ku hundzuka mimaka ku rito gospel ya ripse ikuva hi hundzuka
0: kuna message wa mingiseri la mfundisi
1: ahi hlayeni mitwa
0: mari rirote hafa malonga sunset valley
1: ya
0: akateka swinene Ndichirizi mama kenso mabata la sunset velo amalonga bari balo katekeni sinene ya fika jisarele kama longa
1: realibu hapa maronga eh ha na ina ipaishi hi akanya na rimi mfundisi
0: ha kwaka kweni
1: malonga is just around the corner
0: idindimta ina inkwato idivala bulaku
1: amen
0: amen 0608875942 mfundisi vakona lawani ku tavula na vutomi bya n'wina loko mi lava ku fowuna fowunani hi nomboro yaleyo 060-8875-942 mhaka yi kulukuma mfundhisi i ku hi fanele hi hundzuka
1: ifku hi fanekele hi hundzuka xikwembu a xi tsaki hi ri from joy mfundhisi a xi tsaki na switsongo that is why bibele yi ku ku hundzuka ka munhu wun'we ntsena ku va na ntsako lowu kulukumba akaya tilweni ka rejoyisiwa mfundhisi nga ku na swi vona ku tsakiwini hikwalaho ka ku va ku hundzuke munhu wun'we leswi vulaka ku the hardcore ya business ya rito ra xikwembu i ku va munhu a hundzuka
0: wa hava swin'wanyana mfundhisi
1: mi nge n'wi susi n'wa tipolotiki ya ku dyeni ka mali mfundhisi mi nge n'wi susi munhu mi nga za a tshwa tintiho mara loko o kuma ku hundzuka hi nga va na South Africa ya kahle
0: a kuma Yesu
1: a kuma Jesu a hundzuka
0: a yi hundzukeli aka vanhu hi hundzukela aka Yesu
1: amen mfundhisi
0: hey. Vayingiseri va Jesu RFM a yi ngheneni 060-8875-942 a yi siya ni ti-WhatsApp call a yi siya ni ti-WhatsApp voice note hi siya ti-message hi na tihlaya kwalawani kumbe hi fowuna mfundhisi va kona exikarhini ka hina ku ta vulavula na vutomi bya hina va ta mi khongelela loko mi lava swikhongelo va kona kwalawani xikwembu lexiwani xa twa xa yingisa mfundhisi xi hlamulana swikhongelo swa vana va xona
1: mfundhisi xikwembu xa hina xi kahle ngopfu xikahle na loko hi nga no lava ku rimaka swin'wana mfuni na loko hi vona vanhu kumbexana ingaku va reluctant ku va va nghena a hi swi tiveni ku mhaka ya ku hundzuka a hi mhaka yi tsanana i mhaka yi kulukumba leya ku na loko munhu a fanekele a teka phone a swi twa ku namuntlha a ku vulavuriwangi hi ku receive receive ku vulavuriwa hi ku amukela Jesu munhu a hundzuka
0: amen
1: halleluya
0: amen
1: ya mfundhisi
0: i n'wi teka i n'wi teka i n'wi teka
2: mipfukini xumayela marito ya kahle ngopfu
1: khensa swinene
2: vanhu lava va khale va vulaka va 3000 swi nghena ngopfu loko hi vulavula hi buku ya Matthew
1: 11:28
2: Yesu yexe a byela vanhu ripeleni ka mina n'wina ni tekiwaka ni ta mi rhula mibyalo
1: ni ta mi rhula mibyalo ni ta mi wisisa
2: ni ta mi rhula mibyalo mara sweswi vanhu va byele evhangeni siku na nhlekani vanhu a va lava ku twa nchumu sweswi vanhu va ha ri ku hlekiseni swa misava loko mi langutisa mfundhiso wa mina GSR siku na nhlekani Vision FM mnghana lonene hi haxa evhangeli nkarhi hinkwavo siku na nhlekani vanhu a va lava ku yingisa nchumu sweswi munhu i tibyela kunani hayi loko nkarhi wu ta fika loyi a nga wu tive ku nkarhi lowu i vulavuleni hikuva ni Yesu eritaleni ka mina loko se so hani aka ha vabyela ku endle aka ku ehinda mina loko swa byela vana ku tanani ka mina mina ntiku wa ku hi mindzwalo nta murhi va mindzwalo mara na sweswi vanhu ha ku tala kai vuliwa na sweswi vanhu a lava ku hundzuka
1: loko
2: hi timhaka ta ku hi timhaka ta ku vanhu loko va byela tiwale yesu wa kona xikwembu xa kona xikwini a ni loko wona wu tana muxi loko a rhumiwa tikweni ra gika byeliwini sweswi matimana va byeliwi muxi swa ku wena muxi u hetisile atiko leriyani vanhu a hi dya xurha hi tsaka hinkwaswo mara sweswiwani xikwembu xa kona byelaku hi xona hi xivona a ku ri vanhu valava a ku ri vanhu valava a va byela muxi u tikisela hi marito ku tika ka ha ri kona na swo swi ka vanhu vanhu va byeliwa riti siku na nhlekari mfundhisi mina ni vulavula ku ri ni mfundhisa na ni yamutshameli ku chumayeleli mara vanhu loko wo nalutisa loko va huma la loko va byele rito va fika va ri hluvula handle hi timhaka ta ku dyondzo tele loko mo nalutisa xikwembu laka bele bya 6:5 a xi wukwata loko xilo ku biha ka vanhu vukulini a misaveni na mihleketo ya vona ni kongoma ku biha matiki wani nda herisa leswi ni nga endla munhu mfanekisano wa mina ya vanhu mfundhisa i nga va byela mara loko a suka laha kumbe a ku byela ku kumbe lembe yi ri tahuse nase na 10 years a ku ni hundzuka a nga swi tivi ku masiku a ya yena ma yeku exikweni
1: ya
2: se i mhaka ya ni mfundhisa ni mitiya kahle ni mulavula marito ya kahle ngopfu laha va vulaka lava a va ri vanhu lava nkarhi wa kona lawu va hanyile va riti ra xikwembu hikuva a va chava na riti ra xikwembu vanhu lava hi nga na vona ku dyondzo tele ngopfu byi andzini loko mana ku tisa leswi endliwaku hi vanhu munhu loyi a nga na mari yo kwetima a nga na veri ku dlaya un'wana
1: impela
2: ma khensa mfundhisi matiyan
1: hi khensa swinene mfundhisi wa hina
2: hi swona hayi mina mfundhisi a ku dayela 46
1: hi khensa swinene mfundhisi wa hina
2: hisini marito ya n'wina ma kahle chumayelane lava va nga tata rito va pfumela va ku ya va khuliwa mari yo kwetima nghena xikarhi ka vona haleluya amen
1: ni tsaka swinene a hi chumayeleni vanhu va hundzuka mfundhisi
2: dankeni
0: hi khensile mfundhisi kubayi kwala 14 xikwembu a
2: ximikaona ba danke ba
0: mfundhisi mhaka leyi ya ku hundzuka a hi ya vanhu vo tala vanhu vo tala a va lavi wona meseji lowu ku na meseji lava yi langutelaka ku yi twa mara hayi lowu ya ku hundzuka
1: heyi sorry namuntlha ku ve na wa lowu mfundhisi xikwembu xi pfumela leswaku namuntlha hi tlhelela ka ti-basic hi tlhelela ka ti-foundation level ya ku hundzuka ivi hi pfumela aka Jesu munhu a khuvuriwa
0: amen
1: loko a heta ku khuvuriwa bibele yi ri i rivaleriwa swidyoho
0: u rivaleriwa swidyoho swa yena
1: then a kuma moya lowu kwetsima
0: a kuma moya lowu kwetsima
1: hayi leswiya swa ku hi vitaniwaku tani come and receive the Holy Spirit no moya lowu kwetsima i wa vanhu lava nga hundzuka
0: mfundhisi i nga yi tlanga voice note ya muyingiseri hi leyi
3: ripirile mfundhisi na milosa swinene Enoel Majeke ni kateka ni ri ka Nkosana aka kateka na ndyangu na vana
0: Noel Majeke kwala ka Nkosana ya khensa va ri va karhi va kateka na ndyangu na vana xikwembu xa hina i nga ku xi nga mpfuna xi mi katekisa hi rhandza ku vula vayingiseri va Jesus FM a hi fowuneni mfundhisi va ri kona va hlohloteleni ku ya mahlweni ni khensa hi ku fowuna na malandze ya hosi va ka ku mi khome yona gospel a ku na yin'wanyana yo tlula yaleyo xikwembu xa hina xi na tintswalo hi nga cinci leswi hi nga rhumiwa ku ta chumayela swona hi nga cinci hi nga tshiki ku khongela hi nga tshiki ku chumayela mfundhisi
1: loko mikarhi mi vulavula hi ku hi nga cinci leswi hi nga khomisiwa swona kumbe hi nga rhumiwa swona swi ni tsundzuxa loko ni languta vurhangeri bya muxe a vitaniwe ku va humesa va Israyele loko ni languta Joshua a nga vitaneriwangi ku va humesa a ri vitaneriwe ku va hoxa tikweni ra xitshembiso se leswi vulaka ku nkarhi wun'wanyani munhu loko a nga stiki ka leswi xikwembu xi nga n'wi vitanela swona i ta dlina endla leswi ku nga vitaneriwa van'wanyana kasi hina malandze ya hosi hi vitaneriwe ku byela vanhu rito ra xikwembu ku va va hundzuka
0: haleluya 060-8875-942 a yi ngheneni mfundhisi va kona ha ri na timinasiyana to tala leti va nga kotaka ku vulavula na vutomi bya hina xikwembu xa hina xi hi endleni tintswalo xikwembu xa hina xi hi pfuneni a xi hi katekiseni ku na voice note n'wi hitwa voice note ya mingiseri
4: ripirile vafundhisi a hina hi ve kahle Ari, tolera ku hi dyondzisa ku hi fanele hi hundzuka.

0: impela efanele hundzuka kwa nga vona vanhu kha ya tikerekini van'wani kumbe lwana tijoyini kumbe no joyini mahala ntsena va ku a ye kerekini kumbe a nga si hundzuka se akhesa mfundhisi ku va mi chavelela mina ka matimba ya ku yi hundzuka na ku la ku khensa mani vafundhisi ni khensa hi la kukulu xikwembu xi mi fane xi mi ta tekisa ni ve ni la ku khongi ni khongeleriwa kwala ni kombe ku khongeleriwa Catholic Spiritual Husband se hayi sweswi hayi ni right ni kahle swinene ni tsundzuka hambi vitiri hi vona kokwani ka mphambo hambi timani papa lava yani va ri ve ni tsundzuka na vona va nghena mani va ni twela vusiwana a xikwembu xi a xi va katekisa xi va katekisa xi va nyike matimba ku ya emahlweni ni ya khensa papa ku va ni mi twele vusiwana loko ni kha ni vulavula hi spiritual husband na mi khensa swinene sweswi ni kahle ni kahle ni kahle a ka ha ri na lexi ni hluphaka ku va na ku hlupho hi xivelekelo xa mina xi le ku vaviyi na ntivi ku xo tlilineka or ku endleka yini se mara leswi swa spiritual husband a xikwembu xi ni twini xi mi twile na n'wina loko ni kha mi ni khongelela na mina hi ku va ni pfule mbilu ni ve ni hola na mi khensa swinene ri nghenela ku khensa ka siku ra namuntlha na khensa
1: hi khensile loko va kha va vuyisa feedback mfundhisi va ri va karhetiwa swivelekelo ni kombela mi yisa xikhongelo ehenhla ka vutomi bya vona leswaku va kota ku horisiwa
2: hey n'wina mi nga rhumela voice note hi tsakela ku mi khongelela kwalaha mi nga kona pfumelelani leswaku xikwembu xa mi horisa xikwembu tata wa hina lange matilweni xikwembu xa hina xikwembu lexi tivaka hinkwaswo hi rhandza ku vulavula na xivelekelo sweswi ha khongela hi vito ra Yesu hi ri wena xivelekelo horisiwa evitweni ra matimba ra Yesu Kreste wa le Nazareta xikwembu hi ri a ku tirhi vito ra wena leswaku na mindzuno yi ta tlhelele ka wena mindzuno yi nga tika hina kambe hinkwayo hi directa ka wena hi vito ra Yesu amen mfundhisi
1: i awara ya ntshunxeko loko vanhu va karhi va tisa ti-feedback ta ku horisiwa ka vona ta ku tshunxeka ka vona swi va swi karhi swi yi khoma kahle a hi tiseni ti-feedback hinkwato loko ku ri na leswi xikwembu xi nga ku mi endlele swona mi nga chavi ku vulavula hi swona mi vula mi ku xikwembu xi hi endlele xo n'wi hi teka miyingiseri miyingiseri wa Jehovah FM ndhawini
3: ahee ntshamu nghena hi slogan ta mina ku hala ka xaa ikokwani mahlela ka bevula la na mito mfundhisi eyi ma swi veka ndza ni tlakuka na misisi mani loko mi kha mi tiveketela mani
4: amen
3: se a ni ri na xivutiso ka ku ta hi laha mi ta hi kona ni ku loko va zava ku matimba ya Samsoni ya le misisini a ku ri na xivulavulele muni laha a xikarhini ka swona a wu ri ntiyisi ku ri matimba lama ma le misisini kumbe a ku ri na dyondzo yo karhi hi misisi leyi a ni kombela ku yimbisiwa kwalano mfundhisi ikokwani mache ni ri laha a ni tlaveni ka bevu ni ta twa ni ta yimbisela moyeni ta nko
2: amen mfundhisi hambileswi va nga ta na xivutiso xa ku hambana ni leswi a hi dyondzisa hi swona ka namuntlha mara loko hi hlaya bibele kwalaha va vulavulaka hi kona yo hi kombeta ku matimba lama a ya fihliwe emisisini mara loko vo fika kun'wanyana va dyondzisiwa ku twa na revelation yin'wanyana ya nkarhi wolowo va nga alani na yoho mara hi direct leswi nga tsariwa i ku va matimba a ya ri emisisini a fanekele a nga byewuriwi ehe hi nga yi hlamula ku fika kwalani mfundhisi
1: hiswona mfundhisi message lowu wa ku hundzuka loko vanhu vo tala va wu teka va nga kuma ku tshunxeka
2: ka swilo hinkwaswo mfundhisi leswaku loko munhu a nga si za a twisisa ku ku hunzuka swi khome yini landzeni ka swona anga famba a karhi a roba robi wa mathelo lama hinkwawo mara namuntlha hi tise xihundla xa ku na moya lowu kwetsima lowu munhu a byeriwa ku come and receive xihundla xa wona i ku va munhu a hundzuka a khuvuriwa a rivaleriwa swidyoho se a kuma moya lowu kwetsima lowu nga pfuna bona vavanuna lava ku va va yima boldly va chumayela rito ra xikwembu va nga ri na ku chava mfundhisi swi na matimba
1: swi na matimba swinene 0608875942 mfundhisi va ha ri kona hi byeleni hi foyineleni mi hi byela ku mi kateka mi ri kwini hi foyineleni mi hi byela ku rito ra xikwembu ri mi khoma kahle mi ri kwini hi lava mfundhisi loko mi lava xikhongelo o va kona ku ta mi khongelela loko ku ri na meseji wa ku hlohlotela ya ku rito leri mi khoma kahle njhani vo nghenani mi hlohlotela leswaku vafundhisi va ta ku ya kota ku ya mahlweni hi karhi loko ku ri na leswi xikwembu xi nga mi endlela swona hi nongonoko lowu awara ya ntshunxeko ma pfumeleriwa ku siya meseji kumbe mi fowuna mi hi byela ku xikwembu xi mi endleleni i nge hi teka muyingiseri muyingiseri wa Jesus FM
4: ndawile
2: ahe
4: mi ri njhani ku pfuka vafundhisi va mina
1: hi kona ku na mindyani
2: ngo vona
4: na vatoni ma
1: line ya n'wina ya khata a hi mitwangi kahle leswi mi nga swi vula mi nga tlhe mi repeat
4: ku na tshunxeka loko ya swi ti khoma kahle ngopfu a ni tiva ku matimba ya kuma loko u nga yi kerekeni vo tshama mpfuxelelo yi nge koti ku kuma mpfuxelelo hi ku va kutwa rito ra xikwembu i kota ku hundzuka se ku vula ntiyiso yana ni mahlweni mi kurisa rixaka ri ya ni mahlweni mi dyondzisa rito ra xikwembu hi ku mi va rhumiwa mi rhumiwe hi xikwembu kumbe ta mi ta kota ku ponisa vana va xikwembu
2: amen
4: la ka nxitixini a ni tshama kona mina ni general
1: general loko nghena ti-general hi mpela rito ra xikwembu ri karhi wela eka misaveni ya nona I'm going to say that.
2: Loko munhu a nga respondi a mhakeni ya ku hundzuka leswaku ku hundzuka mfundhisi it's personal i swa wena a nga kona munhu loyi a nga ta ku ndlela swona a swi fani na swin'wanyana va ku loko a nga ri kona tanani mi ta n'wi tekela xitifiketi xa yena a hi xitifiketi leswi i ku hundzuka munhu i tindlela swona hi yexe nsati wa wena a nge ku ndleli nuna wa wena a nge ku ndleli vana va wena va nge ku ndleli va nge ku hundzukeli wena i ti hundzukela hi wexe nkarhi wun'wanyana mfundhisi loko hi karhi hi khongelela vanhu i swi vona ku vanhu lava va le ku tikeriweni va le mavabyini i swi vona ku a va ponisiwangi lexi nga sala ntsena munhu loyi i ku va a hundzuka ku loko yo bayiza yi chaya vito ri va ri tsarisiwile se mara hi nge n'wi hundzukeli hambi hi karhi hi swi vona ku i xota ku hundzuka hundzuka munhu i tindlela hi yexe a hanya misaveni
1: a hi swa munhu leswi i swa munhu a ri yexe
2: swa munhu a ri yexe
1: ku na meseji laha mfundhisi kusuka ka mingiseri i ri vafundhisi va mina ni kateka ni ri kwalaha ka mapayeni
2: ya
1: i man kayila danko va tlhava ku danko ya va ri va kateka va ri kwalaha ka mapayeni man kayila xikwembu xa hina xi hi pfuna xi hi katekisa mfundhisi ni lava milelana na vayingiseri loko ku ri na leswi mi lava ku va byela swona ma ri na nkarhi wo mi kota ku va byela swona loko ri na marito yo hetelela lava mi lava ku va yisa ku va yiseni mayiseni marito yo hetelela
2: mfundhisi hi rhandza ku khensa swinene ka vayingiseri va GCR FM ha swi tiva leswaku na hina loko hi tihaleni n'wina varingiseri va GCR hi mi dyisi mahlanhla hi mi dyisa leti humaka axivindzini xa xikwembu hi xiviri so hi vula sweswe hi ku munhu a hundzuki a ri yena nkarhi wa ha ri kona hikuva wu ta fika nkarhi lowu munhu a nga ta ka a nga ha yi kumi chansi yo hundzuka se a hi hundzukeni kwalaho nga kona ka tindhawu hinkwato laha u hitwaka u ri kona u nga hundzuka u ri kwalana mfundisi na switwa ku swa laveka ku ingaku vanwanyani a hi fanekele hi vanika xikhongelo xa ku va leader eku hundzukeni hi ri kwala hi ku xikwembu xa hina a xi na ti boundaries xi fika hinkwako
1: mfundisi swi endleni
2: yimani ni ku kwala u nga kona pfula mbilu ya wena ivi u vula marito lam hi khongela swin'we vula ku xikwembu lexi nga le henhla matilweni ndza pfumela eka rito ra wena leri vulavuriweke emadyambyini ya siku ra namuntlha leri vulavulaka na mina hi ku hundzuka ndza hundzuka ndzi amukela wena tanihi muponisi eka vutomi bya mina ndzi hlantswe swidyoho swa mina ndzi teka xiboho xa leswaku ndzi ta khuvuriwa loko ndzi khuvuriwa xikwembu ndzi amukele eka mfumo wa wena vito ra mina a ri tsariwe ebukwini ya le tilweni hikuva u khongela xikhongelo xexo hi pfumela leswaku xikwembu lexi nga henhla matilweni xi ku twile eka hinkwaswo u vuriwa loyi a hundzukeke wa ponisiwa wena xikwembu xona n'wini xi ta ku nyika moya lowu kwetsima ku na
1: miyingiseri miyingiseri wa Jesus FM
5: hello
1: aye
5: le kai
1: rona le kai
5: yena Hallelujah, Malajana, Sora, or Balorna, Fedro.
1: Amen,
2: Travel.
5: No, I not much of Sanja Fedro. Actually, you're in Zilam Dimogar, in Zilam Dimogar, Kalaman, Garnagan.
1: Amen.
5: Don't call Balora Baby one roots.
2: Mogai Mono again.
5: Melon, a good mama again, so the Jaggy paid me, Mono Jim.
2: Okay.
5: This is what I was so.
2: Ari rabelen bot xikwembu tata wa hina lange matilweni hi vulavula na miri wa muyingiseri xikwembu xa hina hawulerisa hi vito ra Yesu pfuna muyingiseri emakatleni xikwembu bana na yena hi vulavula ku horisiwa eka vutomi bya yena hi vitweni leri nga na matimba ri nga vito ra hosi ya hina Yesu Kriste amen
5: amen
1: rilevuyile ma Thank you very much. From the scriptures.
2: Anzeni kambilu ya yena loko atitwa ku anga si hundzuka kombela xikwembu xikupfuna hundzuka aka leswi ku tikelaka hundzuka leswaku unga fi unga si hundzuka xikwembu a xikupfuni xikukatekisa emathlelweni hinkwawo ya swilo swa vutomi bya wena to God be the glory mfundisi
1: he can see le mfundisi vivana madamu lavanene hi huma eka nongonoko lowani wa awara ya ntshunxeko hi risimu ra keke leri nge che che che che akisomboni xikwembu xi

0: Fell du Kuswana le Maneme Long Primary School. Sekumeka Nale Alexandra and number 4716 Avenue Hofmeyer Street. Next to Andres Hedresa. Eka Arma Rubella Funeral Services. Lukwe kwalata halasha. Lukwe kwe kwinkamali, ikwinkamali. Nasona, situtu, ipana bantabasi. Natia setaina, ileta te papa. Ipulavla hiti wings. 751-4932. Vekelenku kwenye shaku. Ipi sabaranzo wa mwina kusuka e Joni. Ipa wise limpopo mahala. Arma Rubella Funeral Services. Take your chance.
1: Rishaka Funeral simutive sa kutumbulishwa ka Rishaka Financial Services. Leina yona yingale hansi ka Rishaka Groups ku anjesa vukorekeri ku sikela hi 1 October 2026. Rishaka Funeral siye emahlweni mi nyikela vukorekeri byo peka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona yi ku hetelela. Kasi Rishaka Financial Services yi ta mi nyika vukorekeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rishaka Funeral eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina. Mali ka ha ri ya let you benefit Madonna. That's some such a shia. Kukuma Shoko Shoko. Formula 086-174-9252. 086-174-9252. Kumbe mia edu of sin. Itala busu na mwina. Rishake funerals. Iba kore kero
2: Right. And to the gang, mashuma yana atresa. Right. Ena inge atresa. Right. And kongwadum amkela. Namthana madyambu eka nongonoko ya hina mari na pasta dingani and family nation mastiva kuna nwanana lo saseka fanela ku yima level la male xikari na yena u va ri kona lo yima ka ra vona ku ha hi lo ku tirheka swona na i bishop n'wi vitana bishop ka nongonoko lo i bishop jikijela na va le ku hlekeleni xihlevo xexo mi xitwaku xa vona rhandza ku mi amukela eka nongonoko wa hina reasoning from the scriptures nongonoko lowu hi dyondze ku ku na vayingiseri vo tala lava va tshamaku va karhi va yingisela nongonoko lowu hi vona kumbe hi twa ti-feedback laha hi fambaku kona va ku le ku yingiseleni loko u karhi u famba hala renkeni u karhi u famba amolweni van'wana va ku pastor dingani hayi man hi mitwini na professor hi mitwini na pastor hlazwani hi mitwini na vaseni hi tlhe hi mitwa na tatana maluleke swi ku komba swa hi tiyisa van'wana va tlhela va hi nyika na swivutiso leswi hi fanele hi vutisa swona kwala aka nongonoko mara swa tsakisa hi ku loko va hi nyika swivutiso leswiwani swa hi tiyisa ku vona ku himpela ku na vanhu vo tala va nga ku yingiseleni vafundhisi va mina va kona na namuntlha xipano xi helerini strikere swi kona na backline ya hina yi kona yi tiyini swinene na leyi na frontline ya hina yi kona na leyi midfield ya hina yi kona tshamisani sweswo vayingiseri va GCR FM loko hi yimba hi la loko hi vuya a hi lava ku heta nkarhi wo leha hi vheta hi nghena xikan'wekan'we hi nghena erivaleni ra mitlangu ku sunguriwa ku tirhiwa hi tirhela xitichi xa hina xa GCR FM hi tlhela hi tirhela xikombu xa hina lexi nga hi vitana ku hi te hi ta pfuna rixaka a hi yimbeni lawani hi karhi hi vuya hi ku ngotlisa
3: xana u nga va u ri vulavula bya switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka u nga karhateki hi Lado Hardware ya nyumelamulele va kumbe leswi swa quality kuma bathroom cabinet composite leyi katsaka cabinet mira na basin hi 1599 kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula yona u yi kuma hi 1699 u nga tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU yona yi endla 4,999
2: na nhlokomhaka leyi nga yi sungula mavhiki mambirhi lama ma nga hundza nhlokomhaka leyi yi vulavuriwaka yi karhi ku ntwanano yi vulavula hi mintwanano which is covenant leyi nge Yesu a nge hi mina ntwanano lowuntshwa so hi vutisa namuntlha ni madyambu hi ku xana hi wihi ntwanano lowa khale hi tlhela hi vutisa xivutiso xa vumbirhi hi ku hi wihi ntwanano lowuntshwa loko ni hleketa kahle ingaku swivutiso leswimbirhi swi hlamuriwini namuntlha hi ya nghena aka xivutiso xa vunharhu loko nkarhi wu pfumela hi ya nghena aka xivutiso xa vumune xa vunharhu xi nge hi ku hambana aka ntwanano wa khale na ka ntwanano lowuntshwa xa vumune xi ku xana vanhu va fanele va endla yini ku va va va party kumbe xiave xa ntwanano lowuntshwa. Hi nga se hi heta nkarhi, ni lava ku teka nkarhi lowani ni nyika vafundhisi va sungula va xeweta va.

0: Gseri ni sungula hi xitalo ni te ni sungula aka voko ra mina ra ximatsi lera xinene hi leri ni nga tiya hi rona loko ni ba hi ximatsi ni hetisa hi xinene so i ngo ni sungula kwala eximatsini xa mina ni xeweta ni pfukini nandzu wa hosi
1: ya na madyambu ya sukula namuntlha mi xeweta vayingiseri hinkwaku kwaku kolomu nga kona hi twa hi tsakile swinene ku tlhela nakambe hi nyikiwa nkarhi lowu wo xonga kahlekahle no durha wa durha nkarhi lowuwani wu durha swinene wo hlamala loko GCR yi hi nyika wona yi ku vutirhiseni vayingiseri ha mi rhamba n'wina mi twaka ririmi leriwani ngopfungopfu n'wina mi rhandzaka xikreste ni leswi xi nga xiswona so na namuntlha hi ya mahlweni mi amukeriwa hi mina Kenneth Fukeya na tsaka loko va ni vitana professori swa ni tsakisa swinene swi ni khoma kahle ku swi endla ku ni hambana na papa wa mina va nga bishop se at least mina na ha vitaniwi bishop hambiswiritani na namuntlha ni vurile ku ri thopiki leyiwani i yin'wana ya tithopiki ta best leti hi nga va na tona ha ya mahlweni hi papaxula hi ya mahlweni hi vulavula ha yona amukela vayingiseri inkomo
0: hi khensile professori va riri va khoma kahle vito leri lava landzelaka a ni swi to a ni xiwa ku va na nickname mara hi ta boheka ku ku va nyika yona na vona
2: ni ta teka ra jikijela
0: va chuza mi chuza ra jikijela
2: profet jikijela
0: mfundhisi mi pfukini na
2: hi pfukile hi ku n'wina ivi mfundhisi Dingani
0: xewetani vayingiseri
2: vayingiseri na mixeweta i Maluleke kusukala ka Mavambe ka Malamulele na mina moni ku ni khensa Xikwembu ku va hi kota ku va swin'we aka madyambu lawa hi yisa mahlweni nhlokomhaka leya nkoka leyi yi hambanyisaka ntwanano wa khale na ntwanano lowuntshwa a hi veni swin'we hi rizina swin'we kusuka ematsalweni ni lava ku vula swilo swimbirhi mfundhisi Dingani mi ni pfumelela
0: amen
2: ni kha ni lomba ka leswi nga vuliwa hi mfundhisi Mabasa vhiki leri nga hela ku ri na loko vayingiseri va nghena a va nghene hi xikongomelo xa ku ni tsakisaka hi va a tlema ku tiva hinkwaswo mara a swi vuli ku hala tivaku hinkwaswo i Xikwembu se hi ti ku tweni ku ri Xikwembu xi ri yini ka xiyimo xin'wana na xin'wana kasi mhaka ya vumbirhi nongonoko lowu nga tekeliwa hansi loko o ze ku hindza 10 years wa ha ri kona wa ha ya mahlweni hi ndhuti na xiyimo wa ha hlayiselo vadyondzisi kumbe vafundhisi lava va nga ka wona swi lava ku na voko ra Xikwembu henhla ka wona se ku tlanga hi wona i ku tlanga na Xikwembu ene Xikwembu a xi le ka matlangwani mfundhisi Dingani ni khensile
0: I can see la. Vaseni.
3: Ahe Pastor Dingani.
0: Ma ni tsaka ngopfu loko ni mbona na swiva ku loko miri kona la station. Vona nkomo.
3: Na mina na tsaka swinene ku famisiwa hi n'wina.
0: Xewetani va yingiseri.
3: I can see swinene va yingiseri ha mi xeweta ni le ka madambu ya siku ra namuntlha. Sonta wa kahle. A hi swi tekele enhlokweni leswaku loko Xikwembu xi hi xa hi nike tintswalo ta ku va heta la station. Hiko kwalao hisi ya kumindangu hisi ya hinkwaso swa hina leswaku hi ta donda rito ra Xikwembu maka ikulu le hi lavaka yona iku hlayisa mimoya ku moya loko hungese hambana na miri a u be u tive ntiyiso wa rito ra Xikwembu hikuva loko moya wo za wu huma mirini wu nga kumanga ntiyiso na hina vadyondzisi va rito hi ta vana nantso se a hi vulavuli rito ku la ku tsakisa mani hi vulavula rito ra Xikwembu hi rikhota ku la ku tsakisa Xikwembu a hi telangi ku sola munhu kumbe ku sola kereke kumbe vukhongeri byo karhi mara hi tele ku vulavula rito ra Xikwembu leswi ri nga tshamisa swona se vamakori lava rhandzekaka hikokwalaho a hi nga yimi ku tshikelela ku tanani na ndzimana ya leswi mi swi vulaka lo mi nge se yi kuma mi nga foni i ke se
0: miri loko va nga se yi kuma va nga foni
3: i mfundhisi Mabasa aka Mavambe lo mi nge se yi kuma ndzimana leyi mi lavaka ku vutisa yona rhangani mi fonela van'wani va mi nyika yona mi kota ku fona reasoning from the scriptures not from the mind
0: ni mi rhandzela ku yima mitini ndlela leyi i nge yi nyika mfundhisi mfundhisi mpfukini
4: Pfuke swinene minjhani Pastor Dingani.
0: Ina yi hlayisekile ina yi mbale ti-tradition n'wina mi chepini ma swi tikomba mi mbale tisuti.
4: Ni le ku voneni ka swona ku a hina mutlha yi lahlekile.
0: Ina yi mbale tiyele laha n'wina mi mbale tihembe mi sasekile.
4: Ina hi ti tekele ndhavuko wa lowa wa sweswi wa ni nga ri lowu fosteliwa wa khale.
0: Amen. I va lava mingiseri

0: Na khensa stand up pastor Dingani, na khensa ku nikwa nkarhi wo xeweta kumbe ku perisa va vayingiseri na ku va amukela. Mina ni Tlhabyani kusuka laha tikweni ra ka xitlhelani lami nga boxa hi kona. Ni le ka ripfumelo ra Xikreste, ni tele ku ta yimela Xikreste ku nga ri denomination ya HMCI kumbe denomination yin'wana. Ni lava ku kombeta leswi Xikreste xi vulaka swona swi nga ri na mhaka ku ri swi ta hambana na kereke yihi, mara Xikreste xi ri yini. Ivi hi kota ku kumeka hi ri karhi hi pfunana. Hi khensa Xikwembu swinene hi lava nga boxa hi kona malandza ya Xikwembu ku va na nkarhi wa ku kota ku kumeka hi ri karhi hi nga vulavula hi ku tshunxeka ku nga ri ku lwa, mara hi kumeka hi ri karhi hi niketana hi pfunana hi matsalwa. Ivi hi kota ku va na vutivi hi pfumela swa ntiyiso na ku twisisa vutivi bya ntiyiso hi ta kota ku hanya vutomi hi laha Xikwembu xi lavaka hi kona. Va kombe timhaka ya nkoka swinene mfundhisi Mabasa, loko va ku loko wo za u rhurha andzeni ka miri ku nga kufa i nga ponisiwanga u nga kumekanga u tiva ntiyiso u lahlekeli makuma wa ha pfuneki.
1: Amen.
0: A wa ha pfuneki. Se xikongomelonkulu xa programe leyi a hi ku phikizana mara i ku munhu a koti ku kumeka ri karhi a twa leswi n'wi endlaku a ponisiwa ivi a tiva ntiyiso a hanya tshunxekile. Hi yo mhaka nkulu wo za hi wupa kwalano hi tsakisiwa hi ku phikizana hi swilo leswi nga pfuniku nchumu swi ri hi tlanga hi mali yo tala ngopfu ya petiroli ku kumeka ri karhi hi sukaka Malamulele va suka kwala Giyani hi ta tlanga laha na swikandza swi tele hi malebvu hinkwenu a hi nga va hi ri na nkarhi wo tlanga swinene Xikwembu a xi hi pfuna
2: nexoko mivuli ya mina
0: ya
2: humele
0: xilevenikelaku hava mfana pasa Dingani ku hava mfana loko ma nga vonaki mo keriwa
3: hi khensile bavula tano vayingiseri va Jesus FM loko fika nkarhi va ku vayingiseri va fanele va nghena nomboro ya riyaliya 060-8875-942 mingena misiya ti-voice note leti ti katsaka matsalwa andzeni a hi tshikeni ku hlohlotela a hi tshikeni ku encourage mara hi nghenisa ku nghena ka hina a hi ngheneni hi karhi hi lava ku vulavula swo karhi hi hoxa swo karhi aka ti-topic leti hi ti khomaka hi ku landza matsalwa hi nghena ntsena hi khome matsalwa loko mi karhi mi siya ti-voice note ta n'wina hi ta ti tlanga van'wanyana mi ta nghena mi ri na swivutiso nghenani na swivutiso sweswo swa pfumeleriwa ku mi nghena mi ri na swivutiso. Nomboro yeleyo 060-8875-942 loko nkarhi wa ku vayingiseri hi va pfulela va nghena a va ngheni mara sweswiwani ha ri tafuleni mfundhisi hi kombela mi hi niketa ku hi fike njhani kumbexani hi suka kwini hi fika njhani laha hi nga kona.
0: Ya na khensa swinene pastor Dingani na malandza ya Xikwembu lavan'wana ivi na vayingiseri ngopfungopfu lava va nga ku landzeleleni ka nhloko mhaka leya nkoka swinene laha pastor Vukeya professor va kumeka ku va kombeti hi kona ku i topic ya nkoka swinene aka leti hi nga tshama hi kumeka hi ri karhi hi ti endla leyi yi na nkoka swinene. Se pastor Dingani mi kombete swivutiso swimbirhi leswi mi nga kombetaku se hi swi hlamurile. Xo sungula mi ngo xingeta ku va xitwa ivi hi ta kumeka hi va tsweta ka ntsongo ku kombetiwini.
3: Yes, vayingiseri va Jesus FM xivutiso xo sungula xi ri xana hi wihi ntwanano lowa khale. Xivutiso xa vumbirhi xi ku xana hi wihi ntwanano lowuntshwa. Xa vumune xi ku xana hi kwihi ku hambana eka ntwanano wa khale na ntwanano lowuntshwa. Xa vunharhu xa vumune xi ku xana vanhu va endla yini eka ntwanano, vanhu va fanele va endla yini eka ntwanano lowuntshwa. Isubutso so hi famba ku isona namhlanje madyambu.
0: Ya na khensa swinene se mi kombetile ku hi kumeka hi hlamule swimbirhi.
3: Amen.
0: Hi wihi ntwanano lowa khale lowuntshwa wona hi wihi na kumeka ka ntsongo ni kombeta mhaka yaleyo ivi hi ta kumeka hi nghena ka xa vunharhu na xa vumune ku swi koteka. Xo sungula hi lava ku xi kombeta i ku ri hi ku ya hi rito ra Xikwembu hi swi kombetilaka Bible chapter 8 na le ka Yeremia chapter 31. Ku ri ku vuli Xikwembu hi nomo wa xona xi tirhisa muprofeta wa xona Yeremia swi tiyisisiwa imutsari wa buku ya vahiviru a kombeta ku xikwembu xi tshembisile akatiko ra Israyele kuri ni na ntwanano na n'wina mara ku na ntwanano lowuntshwa ni nga ta kumeka ni ri karhi ni wu endla na n'wina Israyele na va ka Yuda ivi xi kombeta ku ntwanano lowu wa vumbirhi lowuntshwa a wu nga fani na lowu ni kumekaka ni wu endlile na vatata wa n'wina aka nkarhi lowu nga hundza se ntwanano lowo sungula wu vitaniwaka ku i ntwanano lowa khale i ntwanano lowu endliweke hi xikwembu hi xiviri na tiko ra xona ra Israyele ku nga vaheveru va vitaniwa majuda xi endli ntwanano lowu loko xi ta va xi va tshuxile kumbe ku va kutsula vuhlongeni atikweni ra Egipta Egipta wa kwala Afrika loko xi va tshuxile kumbe ku va kutsula va fiki kun'wana laha ku nga na ntshava leyi vitaniwaka ku i Sinai hi laha xi nga endla kona ntwanano na vona ivi na ku kokelana kutsongo na profesa ngopfungopfu amhakeni ya ku ri ntwanano kahlekahle u vula yini ku vi na ku kokelana kutsongo hi ndlela yaleyo mara ntwanano i ku twanana ka matlhelo mambirhi kumbe ku tlula mambirhi ka vanhu vambirhi kumbe ku tlula vambirhi se aka case leyi hi vulavulaka hi yona i ku twanana ka xikwembu na tiko ra xona i matlhelo mambirhi se ntwanano walowo wu endliwile entshaveni ya Sinai ku tiyisisa wu kota ku kumeka wu tirha a ku laveka ngati ngati ya kona yi vi ngati ya swiharhi ku va va kota ku nghena aka ntwanano va xinuna hinkwavo a va fanela ku kumeka va ri karhi va yimbisiwa aka xirho xa vona xa xinuna ku va mfungu wa ku ni le ka ntwanano na Yehovha Xikwembu loko u nga yimbi hambiloko u tswariwi hi vatswari lava nga vaheveri majuda a xi nga ku amukeli xikwembu ku u le ka ntwanano na xona i ntwanano lowu sungula ntwanano wa vumbirhi lowu xi nga tshembisaka xi ta wu endla lowu i ntwanano na wona wu endliwi hi xikwembu hi laha xi kombetaka hi kona xi wu endla na wona wu lava ngati i ngati ya Yesu n'wana wa xona loyi a nga xinyipfana kumbe mhamba leyi xikwembu xi nga ti humesela yona xona hi xoxe se ntwanano lowu xi wu endlile hi ngati ya Yesu se vanhu va nga ha ri majuda kumbe Israyele na Yuda ntsena mara na vanhu va matiko hinkwawo lava hi ku velekiwa va nga ri ku majuda va vitaniwaku i va matiko kumbe i vahedeni hi kota ku va ka ntwanano na xikwembu hi ku pfumela aka Yesu Kreste n'wana wa xona yena hosi ya hinkwayo mintirho ya mavoko ya xikwembu lexi hanyaka se i timhaka leti hi nga kumeka ri karhi hi ti kombeta ni yo teka leti ni twaku ti ri na nkoka letin'wani ti ta huma na hi ku landzelerisa ka vayingiseri mara i mitwanano yimbirhi leyi yi kombetiwaka ematsalweni ku vo cheka na bibele ya vona yi aviwile hi ku landza mitwanano leyi ya kombeta ku ku na testamente ya khale ivi ku va na testamente leyintshwa swi ri yi kombeta mitwanano leyi mbirhi yi ri na nkoka yi tele mitwanano yi nga endliwa exikwembu na vanhu vo hambanahambana mara i mitwanano yimbirhi leyi kombetiwaka leyi hi fanelaka ku ti nyiketela ku yi tiva na ku kumeka hi ri karhi hi vona ku ri hi endla hi laha xikwembu xi lavaka hi endla hi kona ni khensi swinene
3: hi khensile mfundhisi ha sungula mfundhisi vuke hi mpela vhiki leri nga hela ku ve na ku hambana loko ku nga va kona mfundhisi vuke i munhu wa swiheveru na swigriki va ya va ya va ya tlhantlha va lava ku tiva ku kahlekahle swi rito leri suka ri ri kwini kumbe ri vula yini mfundhisi vuke mayima hi rito leri mi nga ri vula vhiki leri nga hela
1: na khensa swinene mfundhisi ni kombela ku ri namuntlha loko a kova kuri ka TV ne a va ta vona leswa kuri ba mfundisi tlhabyana e ba dondisi loko vo bona vana vanga twisisa vadza vata na swinwana vesi vula ti teaching aids na halava kuya amahlweni mara ba yingise a va tivi leswaku mina na ba makweru a henga ri ku aleni ka leswaku kuna ntwanana lowo sungula na ntwanana lowo mbire lexi ane xi humesele a rivaleni a kuri rito leri ra ntwanano hi rona leri karhi wun'wana is misleading hi ku karhi wun'wana va ze va tirhisa rito leri venge is interchangeable na marito yo fana na va contract se hi ku kombisa swinene ni lava ku ringeta ku kombisa xikombiso lexiwani a ka buku ya Luka chapter 15 Tijara ramina arukur ungabanyiki the verse vatakota ku ya hlaya aka buku ya Luka chapter 15 twanani Yesu Kriste uri yinisa amahlwe u vulavula hi mwanuna anga na vana vambiri wa rifule ri kulukumba ava vhela ba xikhoma ko u vulavula hi xifanisi lexi xa mwana wa busopfa ni khome maphepha mambiri la mfundisi dingani leri rinwani leri loko no ri base pa a ri tsalwangi chumura A4 mingani kaneta xana leri minga confirm musine ku a ri tsalwangi na chum ri base leri lo pa
3: impela mfundisi
1: mara leri wane ke mara wana leri ri na thaka ri nwe vhanwe wili la haya la leswi a ndinga ta ku kombisa xona i ku aka ntwanano why ni kuri aku fane ku tirhisiwe ngopfu rito ra ndzhaka hi mhaka ya ku eka ndzhaka loyi a kumaka ndzhaka a ni boheki ku vulavula na yena ku ndzhaka ya kona ini mara a ni wrong na loko u swi tiva leswaku ri kahle kahle ni na yona ndzhaka hi ku papa wa swi tiva ku va na swona se loyi wa matimba a nga na swona a nga na rifuwo hi yena a taka ka n'wina mfundhisi dingani a nge mina ni kombela ku loko o lava ku va u dya ndzhaka ya mina nghena aka ntwanano lowani kumbexana nghena aka covenant leyi hi ku kombisa swinene ni ya mahlweni mari vona papa leri xi lexi nga endlaku ku va na ntwanano wolowo sungula xi tlhela xi va tsandza i rito leri va nge ku tenga Xikwembu a xi langutela leswaku vanhu va tenga ene swi va tsambile. That's why mi vona na le ka ntwanano wa lowani ka ha ri na swihoxo leswi a hi swi kumaka ka Vagalatiya chapter 3. Va lavaka ku tirhela Xikwembu hi mintirho. Hi mhaka ya ku ri aka ntwanano lowuntshwa kumbexana covenant lowu a ni ringeta ku vulavula swona ngiri rito leri ra agreement. A wu tina nchumu wena mara it's two things leswi xi ku kombelaka swona. One, xiri. U teka rito ra mina ku ya hi Johana, Evangeli ya Johana chapter 1. Ni ku nyika rito ra mina. 2. Ni ku nyika moya lowu kwetsima. Ene loko mo swi langutisa swilo leswi swimbirhi hinkwaswo ka swona, swi swimbirhi. I Xikwembu hi xoxe. 3. Loko wo pfumela, hayi twanana. Loko wo pfumela, if you believe, mina ta ku tsala la abukwini ya mina leyi ya vutomi lebyi byi nga heriki u wa mudyandyhaka. Mono bona xo hetelela hiku kuna nwana yo tshama matachi aku se mheni nghena kwini ka ntwanano wa lowo hi mhaka ku a ni nghena ka ntwanano wa lowo le amakumu ka bibele le i mhaka ku Xikwembu hi xona n'winyi wa misava le a xivoni misava le nga tshama aka yona le yiwa misava le xiri xi ta yiteka xi cukumeta le kule le u nga ze u hleketa ku ri ha hambi loko no ka ni nga twanani na swona Xikwembu hambi loko na ka ni nga xikhongeli a swi na a xi lavi ku twanana na wena a xi na yona aka misava leyi taka i Revelation chapter 21 yaleyo xi ri xi ta yi teka xi cukumeta ivi se xi va na misava leyintshwa aka lava va nga ta va va ri misaveni leyintshwa ne ma yi vona buku leyi yi ri ku ta pfuliwa tibuku leto tala mavito ya vona va ta va va ri kona se vanhu lava ma ba tengile ba ba basile twana ni mu apostle Paul uri voyo justifyiwa swi leswi swi hi hambanisaka eku vanhu va hleketa ku ri vanga swikota ku tenga ba basa hiku endla swinwana aka Xikwembu swendleke sweswo xipemu xinge hunguti standard xa xona xiringeta ku vuya aka wena xipemu xi tshama xi tengile that's why xi tere this time ana hala ku endla nchumu wena mina ni tatanta nghena aka wena hi moya lowu kwetsiwa
3: mfundisi vuke ni tsakisa hi ku loko mi sungula hi ku pfumela ku ku na ntwanano wa khale ene ku na ntwanano lowuntshwa
1: ane ringeta ku kombisa ku ri the word ka ru nwan twanano ro vula ongeti wena na xikwembu mho twanana hayi khona aka ntwana aka contract twanana aka contract you can bargain
3: okay mfundisi vuke
1: eka agreement you can bargain
3: mfundisi vuke instead ya ku tirhisiwa ntwanano n'wina mwiri mi tirhisa ndzhaka
1: ndzhaka
3: mfundisi maluleke n'wi hi twa mfundisi maluleke
4: Mela ku twaini mfundisi dinga.
3: Ba tirisa zakho. Nwina mitirisa ritorini ntwanano yima ka ntwanano.
4: Ya, eleso moni ni ninga xikombiso lexi mfundisi vuke. Ani nga hleketi twa tlhelela ka le.
3: Mhm.
4: Mara a hosteka loko munhu a xava move. Ala ku endla loan bank. Ba ba mtsaleli khale leswi ba swilavaku.
3: Mhm.
4: Xa wena i ku sayina ntsena u ba ungeni ka twanano na vona.
3: Mhm.
4: Mara ku tsali vhoba ri voxe.
3: Mm.
4: So hi loyi nwini wa swilo hinkwaswo nga xikwembu ku ya hi mfundisi vuke ene ba right. Iri ni na swilo ni nga ku vekela swona, ni na ndhaka ni nga hi vekela vana va mina.
3: Mm.
4: Mara ku va u kota ku dya ndhaka leyi, swivula ku u fane u pfumela ku fambisiwa hi mina.
3: Mm.
4: U endla leswi mina ni lavaka swona. Ivi u nikiwa swona u pfumela. Sweswo swivula ku nghena ka ntwanano.
3: Hi sweswo.
4: Eh, a swivula ku mi negotiating.
3: Mm.
4: Xikwembu xi vula leswi lavaka swa xinge negotiate na munhu mara xina leswi xi lavaka xiku loko munhu a fanele ku lulama fanele va la pfumelaka eka nwana i fanele a twa swi leri swa famba hi swi leri swa nwana ivi munhu a ku na pfumela loko mi tlhelela ka yona leya John 3:16 yiri unwana na unwana la pfumelaka ka yena ku nga tirha rito ra xilungu ku whoever believeth in him mara mhaka i ku leswi a swi vulaka wa swi pfumela na u ta swi landzelela na ivi u pfumela aka swona u ngheni ka ntwanano loko u nga ha fambi hi swona u tshovile phati ya wena ya ntwanano u luza xiyimo lexi a wu vekeliwe xona a ni nga lava ku ngheka
3: yona a yi nghenini
4: mara ni lava ku ya mahlweni ni vula ku vhela va swi vuleni mfundisi tlhabyana ku ri aka mintwanano leyimbirhi ku na mifungho leyi munhu a nghenaka a fungiwaku lowu se u ngheni ka wona ka lo wa khale a wu fane u yimba hi laha va nga vula hi kona na va matiko loko va lava ku nghena a va fane va yimbisiwa hina sweswi aka lowuntshwa mfungho i moya lowu kwetsima loko ni nghena ka mahlweni ka xikwembu ni mfunguwa hi moya lowu kwetsima mara hinkwayo mitwani leyi ku tirha ngati loko mo languta lo wa khale ku na ngati ya swiharhi leswi ya swifuwo leswi a swi dlawa ku ri ku yisa magandzela ku rivalaka swidyoho mara a swo hlantswa nkarhinyana na sweswi ku na ngati ya kreste leyi munhu loko a nghena ndzeni ka twanano lowu u tekiwa a humeseliwi gandelo ivi a hlantswiwa ka wona se sweswi ku langutiwa ku hambana ka mitwanano leyimbirhi xo sungula se yi vuriwile mfungho na ndlela leyi munhu a hlantswiwaka swidyoho kuma rivalelaka swidyoho hi wona inkomo mfundisi dinga
3: mfundisi vaseni mintwanano yeleyo sweswiwani hi lava ku tiva ku yi hambanisiwa njhani mintwanano lowu ntwanano lowu wa khale na ntwanano lowuntshwa hi hambanisa ku yini
5: ku twanano wa khale na ntwanano lowuntshwa yi hambanyisa ku yini ingaku hi khumbenyana aka vhikeleri nga hundza va yi khumbile mfundisi tlhabyana nchumu wo sungula ka twanano lowuya wa khale vete wu endliwile antshaveni ya Sinayi loko hi hlaya ka Exodus
3: 19
5: katika ntwanano lowuntshwa wu endliwe antshaveni ya Calvary a xihambanweni la Yesu a nga vambiwa kona se mintwanano leyimbirhi ya hambana twanano lowuya wa khale hi te a wu ri xikarhi ka xikwembu na Israyele rixaka ra Israyele leri xikwembu a xi tihlawulele rona mara ntwanano lowuntshwa wu le xikarhi ka xikwembu na va Israyele na vanhu hinkwavo ka xikwembu

0: ya swiharhi mara ka ntwanano lowuntshwa bibele yi ri xikwembu xi hi languta through the blood of Jesus hi pfumela ka ngati ya Yesu kutani swi hi endla lavo lulama hikokwalaho ka Varhoma chapter 10 verse 8 to 10 yi ku u vula hi nomo leswaku Yesu Kreste i hosi ivi u pfumela yini hi mbilu loko u vula hi nomo wa ponisiwa loko u pfumela hi mbilu leswaku Yesu Kreste i n'wana wa Xikwembu lexi hanyaka u fila a tlhela a pfuka u endliwa lawo lulama ngati hi yona yi hi hlantswaku ni vulavule swi hi swinharhu a ni ri xa vumune twanano lowuya wa khale it was temporal lowu hi ku temporal i xihi xa xikarhaniya na mise ni ta joyina mfundhisi vukela no pfumala ra xiheveri na xigiriki a wu ri wa xikarhaninyana a wu nga ri wa nkarhi wo leha mara ntwanano lowuntshwa loko mi hlaya ka vaheveri chapter 13 verse 20 yi komba ku is for internal i ntwanano wa hi laha ku nga heriki hikokwalaho hi nge loko munhu o za a fa moya na nyama swi hambana a nga tekangi Yesu tanihi hosi na muponisi yaloye ve ri u lovile loko hi ku nchumu wu lovile a wu nga ha pfuki wu kumekile na siku na ring u hambanele makumu na Xikwembu se ka twanano lowuntshwa lowu hi wa ha laha ku nga heriki a hi ri karhi hi kombisa siku rin'wana swo ri ku nghena ka leswi ku ri loko munhu a lava ku hanya kambirhi a fa kan'we loko ku ri ku u ta fa hi loko a amukela Yesu u ta hanya laha misaveni ivi u tlhela u ya hanya hi laha ku nga heriki hi ku twanano lowuntshwa lowu wa hi laha ku nga heriki mara loko u lava ku fa kambirhi u hanya kan'we tshika ku amukela Yesu u ta fa laha misaveni loko u hambana miri na moya u tlhe u ya faro hetelela le ka internal hell ni can see
1: nifundisilazwani
2: kwala ku heteleleni va ri ni zamini
1: mfundisilazwani mintwanano lowun'wani value ya yona ya hambana loko ni twa mfundhisi mavasa va ri hinkwako ku tirhisiwa ngati mara ku hambana ka kona itingati letiwa ni lava mi ringeta mi kumbe xana mi hi kombeta kumbe xana mi kombeta muyingiseri ku velu lewani mi vulavula ku yona na ku hambana ka tingati letiwani ti vulavula njhani evutongweni bya muyingiseri namuntlha
3: ya na khensa swinene va kumeki va yi veka kahle swinene lexi ni lavaka ku xikombeta ku va ku tshikelela ntiyiso va nga wu kombeta i ku ri aka ntwanano lowo sungula lowu vitaniwaku ku wa khale hikuva ku ri na vawumbirhi wu nga lowuntshwa va kombetile ku ri a ku ri ngati ya swiharhi ngati leyi hi ku ya hi matsalwa ya kumeka ya ri karhi ya kombeta ku ri a yo kota ku funengeta vudyoho a yi nga susi vudyoho bya vanhu a byo fingenetiwa loko a yi kota ku susa swi vula ku ri a va nga ta tshama nkarhi na nkarhi va ri karhi va humesa magandzelo yo fana minkarhi hinkwayo hi mhaka ya vudyoho bya vona loko mo kamba aka ntwanano wa lowo sungula wu nga wa khale ya kombeta muprista lonkulu ivi na vaprista lavo tala lava siku rin'wani na rin'wani a va tshama ku ri karhi ku dlayiwa swiharhi leswi humesiwaku hi vanhu ku va va ta kota ku kumeka va ri karhi va rivaleriwa vudyoho mara ya kombeta ku kan'we alembeni muprista a fanela ku kumeka a ri karhi a nga kuma ngati ya xiharhi a nghena aka kamara yin'wani yi vitaniwaku hi le ka vukwetsimelo bya vukwetsimelo the Hall of Holies kwalano a ku nghena ntsena muprista lonkulu kan'we alembeni a ri na ngati ya swiharhi u nghenela ni laya u nghenela ku xo sungula i humesa ngati leyi tanihi gandzelo ra vudyoho bya yena n'winyi tanihi munhu ivi a humesela na tiko ngati leyi ku va vudyoho bya vona lebyi bibele yi ngo lebyi va byi endleke va nga swi

0: ivi ku va va ta kota ku kumeka byi khavhareka va kota ku va na lembe ra ku va va languteka kahle emahlweni ka Xikwembu. Se a ku ri ngati ya ku yo kota ku koka nkarhinyana, mara aka ntwanano lowuntshwa hi kombetiwa ngati ya munhu wa xiviri a nga Yesu Kreste n'wana wa Xikwembu lexi hanyaka, xinyipfana lexi ku nga ri ku munhu a nga xi humesa mara ku nga Xikwembu hi xiviri. Ho twa xexo ngati ya xona a yo fika yi funengeta vudyoho nkarhinyana yo byi susela makumu. That's why laka Yohana la a vuli marito lama Yohana mukhuvuri loyi a teke tanihi mphrofeta hi xikongomelo xa ku va a ta tivisa Isirayele Yesu tanihi xinyipfana lexi a xi yimeriwa hi tinyimpfu, timbuti na tihomu aka testamente leyo rhanga. Aka leyintshwa hi yena xinyipfana lexi hi ngati ya xona hi kombetiwaku la aka Yohana chapter 1. Yohana chapter 1 ni lava hi kumeka ri karhi hi twa aka verse ya 29 iri Yohana mukhuvuri mphrofeta loyi Yesu hi nomu wa yena a ngete aka hinkwavo lava tswariweke hi wansati ku hava mphrofeta lonkulu kumba ku tlula yena. A hi 20 verse 29 siku leri tlhandlamaka Yohana a vona Yesu a ri karhi a ta a n'wi kongomile kutani a ku Yohana vulavulaka vonani hi lexi xinyipfana xa Xikwembu lexi susaka swidyoho xa misava. Leswin'wana swinyipfani swi tsandzekile ngati ya swona ku susa swidyoho swa misava, a swo finengeta. That's why hi kombetiwa handle ko tilumaluma hi kombetile aka Yohana 1 verse ya 29. That's why hi kombeta handle ko tilumaluma ku ri ngati ya xinyipfana lexi yo susa vudyoho. Loko mo cheka aka ntwanano lowo sungula mi ta kota ku vona ku ngati leyi a yi kotanga ku endla vanhu lava va lulama emahlweni ka Xikwembu, a va kotanga ku lulama emahlweni ka Xikwembu. Aka ntwanano walowo a va ri ka wona a va kotanga ku kumeka va ri karhi va fikelela mpimo lowu Xikwembu a xi lava wona. Nawu wa ntwanano lowo rhanga ku nga lowa khale namuntlha hikuva hi ri na lowa wumbirhi ku nga lowuntshwa, nawu walowo wa vona a wo va kombeta ntsena ku n'wina mi va dyohi n'wini. A wu nga va niki matimba yo kota ku lulama emahlweni ka Xikwembu, a vo kombetiwa ku mi va dyohi mi lava xinyipfana lexi nga ta kota ku mi ponisa mi endliwa vanhu va ku lulama. Ni lava ku kumeka ni nga hlaya aka Varoma chapter 3 yi nga va yi khumbuni ku vulavuleni ni lava ku kumeka ni yi hlaya yi tiyisisa la Varoma chapter 3 ni lava yi kumeka ri karhi hi twa wa kombeta hi ntwanano lowuya wa ku sungula verse ya 20 iri hikuva a ku na munhu ni wa lulameke emahlweni ka xona xona Xikwembu hi mhaka ya leswi a nga endla hi ku lerisa ka nawu. Tiyiso wa kona hileswaku nawu i nawu wa twala wo rhanga wu komba lexi ku dyaku nga xona, wo ku kombeta loko a ku ririmi ra xidokodela a hi to wo diagnosa leswi swi ku karhataka emirini mara a wu ku tshunguli. Wo ku kamba wu ku byaku wena i na mukhuhlwani, wena u na high blood, wena u na yiniyini, ivi wu ku tshika ka xiyimo xexo. Ivi wena i fanela ku kumeka ku se ni pona kwihi hiku swi ta ni dlaya swi leswi, ivi wu kombetiwa vudokodela ra kona i Yesu xinyipfana xa xiviri. Ni khensini
1: fane swi vuke yale mintwanano
2: ene
1: okay kumbe ni tirhisa ku ndzhaka
2: ayase mavulavula kwala maswona leswa se mavulavula kwala. Last week ni kombisile ku karhi wun'wani ku loko hi ri aka leswi hi swi vulaka linguistics ku thuriwa ka marito eku pfumaleka ka rito ra right ra ku vula swilo normally hi endla leswi venge I description loko hi nga swi tiki xile xi incini xi fika xi phatsama ho fika hi ku I xi hapfuka phatsa
1: mara mfundisi vugenya
2: se mani oh yeah
1: before
2: ni ya mahlweni
1: ani tsamangi na siku na rinwe ni hlaya la hambi ti buku tini kumbe bibele yihi kumbe translation yini kumbe yini inga tsama I kombeta ku ntwanano inzaka na siku na rinwe kumbe xane
3: an la ku nghenela mahashwala
1: nghenela mba
3: an la ku taku a hi tshikeni ya nzaka hloko mhaka hi te hi vulavula hi ntwanano lowuntshwa ntwanano wa khale na ntwanano lowuntshwa ku hambana ka yo swa nzaka ya khale na nzaka leyintshwa hi ta swi kumela siku
1: a twanana tatana vhukeku hi kota kota ku famba swin'we
2: convenant leya khale na convenant leyintshwa
1: ya hi sweswo
2: hi ku ya hi mina magreek na manghezi marito lama va ma tirhiseke hi ku ya hi interpretation ya mfundhisi Maluleke phela va tlhela va cheka ku ri ntwanano lowa lowu lavaka ku xava movha lowuwani loko wo tsandzeka ku hakela movha ya hina sayina la va swi vula collateral ku na ku pfumelelana ku na ku sayina that's why ni ku ni vona ku ri ndzhaka hi mhaka ku a ku na lani swi nga sayina kona number two
0: ka sayiniwa pastor
4: loko muku ku na ku pfumelelana i ku ku sayina ku pfumela
0: Sorry, aka agreement kumbe covering ni nga endla verbal kumbe yiva itsaruwile se aka case ya xikwembu ku tsaruwile ivi wanuna a fanela ku fungiwa aka xirho xa xinuna ku kombeta ku ni pfumerile timhaka letiwani swipimelo leswi xikwembu xi vuleke swona ivi xi kombeta tlhelo ra munhu loko u endla leswi mina ni ta endla leswi I twanani walowo simple
2: mon nyika correction ntwanano wa ku fungiwa hi ku yimba iwa Abraham
0: lo wa khale ke lo wa khale
2: iwa Abraham
1: mfundisi
0: lo wa khale u kombeti
1: mfundisi
2: ntwanano wa ku fungiwa hi ku yimba a uri ntwanano wa Xikwembu na Abraham
0: ibina ntwanano wa Xikwembu na tiko ra Israel wa kombeta mhaka ya ku fungiwa hi ku yimba
2: hikokwalaho ntwanano lowa umbiri wu nga hi ni va ku ntwanano lowa wa le Sinai a wu hi khumbi hina wu nga a xikarhi ka xikwembu na vana kumbexana covenant leyiwani I ya xikwembu na Israyele hayi na vanhu hinkwavo
0: yaleyi ya problem hi hlamusele hi twananile ku ri ntwanano lowo sungula
2: ene va Israyele aba haya mahlweni vayimbisa vana va bona that's why Jacob akuri ni lava ku bona mtiro nakuta wena Paul ku uri ufamba ku kha u chumayila mara na mtiro ni la ku bona why lomu u chumayela ka kona loko va hundzuka vanga yimbisiwi aba hlamula Paul hiku aba lava ku bona swinwana swa mtiro leyi aba lava ku hi bona mfundisi Jacob kumbe James akuri mhaka ya leswa ku ri aba yimbisiwi hi ta kota ku bona leswa ku ri impela va pfumela aka ri pfumeleleriwana aku leri I ri pfumelo ra ku pfumela hi mbilu u vula hi nomo wa wena kutani u ponisiwa
0: se Pastor Dingani swi tikomba lani leswo ri a hi kumekeni hi famba kahle ku ya mahlweni hi na ntwano wo sungula a pfumelana hinkwenu hi na ntwano wa wumbirhi a pfumelana
1: hinkwenu mfundhisi ku hi ta kota ku hindla mfundhisi vuke ya pfumela ku na ntwanano wo sungula
0: a va pfumela va kombetile sweswo
2: ni pfumela ku na covenant yo sungula
1: ya no it's fine loko va yi veka hindlela yaliya
3: okay
1: sweswo okay
2: aneri na mina aneri beryl xi nga xi heveru a hi rona rito leri ni tirhisaka rona ri nga ra xihepero ra ri nga beryl
0: Pastor Dingani a tala ku kombeta ku ri lava nga hundzuluxa tibibele letiwa ti ta ka tindzimi ta hina I ti-expert i vatokoti va kumeke va va na vukheta swinene ku kumeka va ri karhi va endla vuhundzuluxi ni nga nyika xikombiso hi leyi kumeka ku yi teka nambara aka ti-version kumbe ti-translations leti hi nga na tona misaveni hinkwayo i KJV King James Version, Authorized King James Version. Va kombeta ku ri ku hosi leyi King James loyi u kumeka a ri karhi a hlengeleta more than 50 wa vativikulu va tindzimi leti bibele ya original yi nga kumeka yi tsariwile hi tona more than 50 ivi va kumeka va ri karhi va endla vuhundzuluxi lebyi hi nga na byona hi xinghezi namuntlha se loko va ku ri ve ri i bere leyi kombetaka i covenant kumbe testament vona va vuya va kombeta ku ri hi English i testament or covenant loko ni ku testament kumbe ntwanano no swi vula hi ririmi leri nga ri ku leriya ra original mara a swi onhi nhlamuselo ya leswi ri vulaka swona kahle kahle hi ndlela yo olova i ntwanano hi laha rito ra xikwembu ri kombetaka hi kona ku ni ta endla ntwanano lowuntshwa na tiko ra Israyele na va ka Yuda ntwanano lowuntshwa a wu nga fani na ntwanano lowuya wa khale ni nga wu endla na vatata wa vona i mitwano yimbirhi hi nga na yona
2: mfundhisi dingati
1: ahe mfundhisi
2: loko n'wina mori vana va mina sweswi na rhurha ni ya USA loyi a lavaka ku dya ya mina ndhaka a pfumeli hi famba swin'we a USA vana van'wina va na choice ku a hi swi lavi
1: ene swi vula ku sweswo a va nghenangi
2: a ka ntwanano wa mina ma swi vona se la a wu na choice laha hi mhaka ku bibele yi ri a ku nga vi na misava u nga ta ku ri ni ta sala kwala misaveni loko n'wina mi ya tilweni
0: va na yona choice pasafka vana yona rito ra xikimba ra ku ri va na choice
2: yi ma ni heta loko ni vulavulaka a va na choice a va na choice ya ku nghena ematilweni kumbexani va sala kwala misaveni va ri karhi va tiphina
0: a hi twani
2: bibele hi ku bibele yi ri misava yaleyi va hanyaka ka yona leyi hi ku ya hi xona xikwembu xi na makungu ya ku va na misava leyintshwa
0: Pastor Dingani. Twanano wa Xikwembu na Israyele. A ku nga ri ntwanano wo nghena matilweni. I ntwanano wa vuxaka aka vona vambirhi. Mi ta va vanhu va mina ni va Xikwembu xa n'wina. Se va a va fanele va kumeka va ri karhi va amukela ku tlhelo ra vona. Va amukela vutihlamuleri bya vona. Ivi na Xikwembu xi ku loko mi endla tlhelo ra n'wina mina ni ta kumeka ni mi amukela tanihi vanhu va mina va xivirisi a wu nga ri mhaka ngopfu ka ku ri ematilweni kumbe emisaveni mhaka ya vuxaka aka nkarhi wa
2: vonamoni hindlisa laha hi ku un'wana u tshame leyi u ri no problem a ni nghene ka ntwanano wa vona kumbexana na ntwanano wa xona xikwembu ni ta tisalela kwala misaveni loko ku ri sweswo swi nga ta humelela
0: loko a nga ngheni ka lowuntshwa Pastor Dingani lowuntshwa wu ri u pfumela aka n'wana wa xikwembu a nga Yesu Kreste ku va u ta kota ku va u ri aka ntwana lowuntshwa loko u nga pfumeli yi ri ndhaka vutomi lebyi nga heriki a wu nga koti ku byi kuma
1: mfundisi Maluleke aka ntwanano lowani a hi ngheni hi ku fosteriwa hi nghena hi ku hlawula hileswi
5: hileswo ka timhaka ta xikwembu mfundhisi Dingani kusuka kwele ka na khala moya ka Deuteronomy 30 yi nyika munhu matimba yo hlawula yena n'winyi xikwembu a xi blemiwa ku yo ni hlawulela xi ri wena ni ku nyika nkarhi wo hlawula xi tlhela xi swi veka kahle langutani kusuka a tangeni wa Eden kuna misinya yimbirhi a xikarhi ka tanga sinya wa vutomi na nsinya lowu nikaka vutlhari bya ku tiva swo biha na swo saseka munhu a fanele a hlawula mara xi lexi n'wi tsundzuxaka xi ku luwa u nga wu khomi u nga dyi ivi a hlawula ku dya sweswi xi hi nyika ku ri ku na vutomi ku na rifu xi tlhela xi advhayisa hlawula vutomi i munhu a hlawulaka leswaku ku na choice ka timhaka ta xikwembu a ku fosteliwe munhu mara a yona leyi mhani lavaka ku vulavula
1: yona
5: a ni lava ku ngetela ka ku hambana ka mintwanano leyimbirhi loko mo hlaya kwala ka vagalatiya 3:19 ku vulavuliwa hi mhaka ya ntwanano lowa khale ku ri aka wona ku na nawu wu nga tisiwa hi tintsumu wu nyiketiwa munhu ku nga muxa mile ku ntweni mfundisi
1: ni ku mtweni
5: eh u niketwa munhu ku nga muxi and then ka na ulo ku na ndlela ya ku ri xana ba prista ba vekiswa ku yini magandelele na hinkwaswo leswiya mara hi loyi Paul avulavula ku na vaheveru valava ava famba hina walo ava komba ku ri xiyimo lexiya xicincini lexiya xa nawu lowu nga niketiwa muxi sweswi na wa xikwembu i le ka n'wana wa xona u xi ri pfumelani ka n'wana ivi mi hanya vutomi bya ku rhandzana ivi tlhe ku komba ku n'wana yaloye loyi a nga mupresta lowunkulu wa twanani lowuntshwa xi ri u kulu ka tintsumi leti nga tana na wo sungula i kulu ka tintsumi xa vumbirhi u tlula na muxe yaloyi a nga va nyika nawu walowo a va famba hi wona ku ri ku komba ku ri sweswi ku ngheniwa hi ku pfumela aka xikwembu kumbe aka twanani lowuntshwa vayuda na vamatiko valava va ri na nawu na vamatiko va langutela ku nghena ku fana mara loko mi tlhela ka vagalatiya chapter 2 yi ri loko ku ri ku na ha hlayisa nawu mu ni yi hlaya straight ni nga yi bungulisi kunene
1: ni lava ngopfu kwalaya ya ku ntwanani lowu ku nghena vamani ni lava ngopfungopfu kwalaya
5: lowuntshwa
1: yes
5: wu teka na vayuda valava va ri na ntwanani wa
1: khale ni lava mi yi hlaya kunene mi byela mi yingiseri langa lo tshama ku lowuntshwa ku nghena vamani ku ya hi bibele aka verse mani
5: ni ta yi kuma hi loko no nonokanya mara yi le ka vaheveru lava nga yi kuma va tata va ni pfuna mara na ha vula leswiya swa ku ri ka vagalatiya chapter 2 Paulo u vulavula hi xiyimo xa ku loko ku ri ku munhu wa ha hisekela ku hlayisa nawu wa ha ri aka vudyoho wa ha ri mudyohi hi mhaka ku sweswo a ka ha ri nkarhi wa kona ku laveka vayuda na vamatiko va nghena aka lowuntshwa hi ku pfumela aka xikwembu mi ta pfumela mahlweni lava liya hi xipidi
1: ntwanano lowu ni na vutshini ni vutshanile ka mfundhisi Maluleke mfundhisi Vukela va ringete ku kombeta ku ntwanano lowuwani lowu sungula a wu ri ntwanano lowu a wu ngheniwa ku ngheniwa na vaisrayele ku na Abraham leswi va nga vulisa swona
6: ntwanano wa ku yimba
1: a yi tshuneteni maki
2: ntwanano wo yimba i wa xikwembu na Abraham hi leswi ni nga vula swona
1: so hi ya kwalano
5: mo ni ta ka liya mi nge se nghena i va Galatiya chapter 2 twanani aka verse 15 Paulo u ri hina hi vayuda hi ku velekiwa a hi vamatiko va nga vadyohi hambiswiritano hina vayuda hi tiva leswaku munhu a nga endli wulalulameke emahlweni ka xikwembu hi ku hlayisa nawu i vulaka xiyimo xa yena sweswi ku leswi a swi tivaka a hi timhaka ta ku hlayisa nawu ku endliwa ka munhu ku a lulama munhu ku vuliwa mani i muyuda i munhu wa matiko kambe ku ri ntsena hi ku pfumela eka Yeso Kreste kutani hina hi pfumerile eka Yeso Kreste leswaku hi endliwa lava lulameke hi ku pfumela ka yena ku nga ri ku hlayisa nawu hikuva ku tsariwile va ku a ku na munhu na un'we la nga ta endliwa la lulameke hi ku hlayisa nawu hayi ku a ku na wa matiko na un'we kumbe muyuda na a ku na munhu na un'we swi nga khatale ku muyuda swi nga khatale ku wa matiko
1: yale a ni mbutisini
7: a ni twi va vula yin'wani mfundhisi Vukela mina lexi ni lavaku xona muhaxi wa mina Pastor Dingani ni lava hi nga hupi nhlokomhaka tsundzukani ku loko ha ha sungula ni te ku na mimoya ku na wun'wani nkarhi wun'wani ntiyiso lowu u twa ro hetelela hi nga yi hupi yaleyo mhaka yikulu a hi ku n'anga i ku vanhu a va tivi ntiyiso va nge se rhurha andzeni ka mina se that's why ni ku a hi tshameni ka timhaka ta ku i ntwanano wa khale na ntwanano lowuntshwa ku ri swi hambana hi yini a ku na xin'wana Pastor Dingani handle ka ku tivisa vayingiseri ku loyi hi yaka aka yena eka ntwanano lowuntshwa eka xikwembu hi ya hi Yeso Kreste ntsena ni hlaye John 3 verse 16 leyi tiviwaka hi munhu un'wana na un'wana leswiya swa ku twanano wa Abrahamu na xikwembu twanano wa vaisrayele swi ta tlhe swi hi lahla hi jikajika ngopfu mara vanhu a va tivi ku loko munhu a lahlekeriwa hi nkateko wa ku amukela Yeso tanihi hosi na muponisi aka twanano lowuntshwa lowu nga ta tshama hi laku nga heriki u lahlekele makumu leswiya swa ku leswi hi rito ra njhani ri rito ra so hi khomeleta ko va moya yin'wani ya sathana yi lavaku hi pfilunganyisa mhaka yikulukumba hi ku vulavula hi ntwanano wa khale na ntwanano lowuntshwa ku muyingiseri u nga pfuki u endle xihoxo xa ku ni ta ponisiwa mundzuku mundzuku a nga tshembisiwanga munhu na tlhela sweswi ni timeka kwala ndleleni mara mhaka yikulu i ku tiyiso u wu kumile na ku u nga pfumeli ku timeka eka ntwanano lowuntshwa lowu hi nga nikiwa wona u ri Yesu hi mina ndlela na ntiyiso na vutomi a ku ku hava na un'we la nga ta ya ka tatana lowu nga ri hamina i ntwanano lowuntshwa wu herile
1: mpfunisi tatana ntwanano lowuntshwa vanhu va nghena ka wona hi ku endla ku hlawula
0: ya na khensa swinene pastor Dingani va swi kombetile mfundhisi Maluleke va ku mhaka leyo hlawula ku wa nghena kumbe a wu ngheni ha yi vona ka mitwano leyimbirhi
1: yi ri yimbirhi
0: ya ha vona ku hlawula hinkwako hi laha hi nga vona hi kona ngati hinkwako hi vona na ku hlawula hinkwako
1: swi vula ku vatswari a va chuza ku va nghena ka nhlawulo loko va tswele vana ku va va yimbisa
0: kumbe va nga va yimbisa loko u kumeka a nga n'wi yimbisangi n'wana yaloye wa xinuna a swi ta vula ku a nga nghenangi aka ntwanano na Xikwembu u hava mfungho lowu kombetaka ku u nghenile swi ri vatswari va yena a va fanela ku kumeka va ri karhi va teka xiboho xa ku ri va kumeka ndyangu wa vona wu ri ka ntwanano na Xikwembu kumbe u nga ri ka ntwanano na Xikwembu na
1: so mara a swi nga ta koteka ku loko munhu n'wana loyi a kurini vatswari va tsandzeke ku teka decision ya right a ha ri ntsongo loko se a kurini a nga kotaka ku tekela decision hi yexe ku nghena eka ntwanano lowuwani
0: ya na khensa swinene va yi khumbinyana mfundhisi Maluleke loko va kombeta ku kwele ka ntwanano waliwa wo sungula na vanhu va matiko man'wana va hedeni loko va lava ku nghena a va kota ku kumeka na vona va nga nghena va nga ri majuda va ri vanhu va matiko man'wana maegipta na matiko man'wana a va nghena njhani hi ku kumeka wa xinuna a fana a yimba ku laveka ngati ya yena a va na mfungho tanihi munhu wa xinuna ivi a va a nghena hi nga nyika swikombiso swa vanhu lava a va kumeka va nga ri majuda mara va kumeka va nghenile aka vukhongeri byebyo a hi tekeni xikombiso xa muethiopia luya a kumeka a ri mukhomi wa nkwama aka mfumo wa queen ya Ethiopia loyi a suka kwele Ethiopia a ta a Yerusalema hi mikarhi ya ku hlangana ka majuda a ri aka vukhongeri lebyi a tiva no hlaya matsalwa ivi xikwembu xi rhumela Philip aka yena xi lava ku a kota ku nghena aka ntwanano lowuntshwa hi ku pfumela aka Yesu Kreste n'wana wa Xikwembu se ku langa ku vi kona aka ntwanano wa khale na le ka lowuntshwa ko langiwa ku hava fosifosi ya le va nga yi kombeta mfundhisi Mavasa yi ri Xikwembu xi rhandzile misava swonghasi swi ngo vula ku xi rhandzi misava swinene ngopfu misava a xi vuli leyi hi kandziyelaka leyi xi vula vanhu va tinxaka na mihlovo na tindzimi hinkwato emisaveni hinkwayo xi hi rhandzile hinkwerhu ku fana se mara loko xi nyiki n'wana wa xona wun'we a nga Yesu Kreste swi le ka munhu i muyuda i munhu wa matiko ku va a nga kota ku hlawula na nghena kumbe a ni ngheni aka ntwanano na Xikwembu hi nghena kona hi ku pfumela aka Yesu Kreste n'wana wa Xikwembu u muyuda u ala ku pfumela swi tivi u wile u sele a handle a wu kona ka tintswalo ta Xikwembu
1: vunisivukeni va ri ku ngheniwa hi ku hlawula eka ntwanano lowuntshwa na ka ntwanano lowa khale a ku ngheniwa hi ku hlawula n'wina mi ri yini
2: Xikwembu a xi zangi xi yima na vana va Israyele xi ku ri tanani mi ta mi ta hlawula mina hi yin'wana ndlela ni lava ku vula ku na le Sinayi loko xi nyikile milawu ya 12 ivi yi sala yi tala yi za yi ku 613 whether a va yi endla kumbe a va nga yi endli e punishment lexi nga yi vula a yi nga cinci 2 nile ka ntwanano wolowo venge ntwanano lowuntshwa mina ninge I covenant hambi ma swi lava ku nghena kumbe a mi swi lavi ku nghena khombo ra kona is not a choice ku lova anga kona langere mina ni choose ku lova mara xo ku kombisa leswaku ri that's why a nyika Yesu a ku ri n'wana loyi a swi vona leswaku na yena u na ku averiwa aka rifuwo leriwani a ku ni nyiki namuntlha sweswi na hi lava ya mina ndzhaka that's why xikwembu a xi nga fumi mindzuku na namuntlha na sweswiwani loko u lava ku nyikiwa ndzhaka leyiwani xi ku nyika namuntlha ndzhaka leyiwani mara the difference I ku xi komba nghozi ya kuka u nga weli eka ndzhaka ya xona
6: mara mfundisi
2: u nga ku lova
6: mi nga siya mahlweni loko n'wana a za a kombela ndzhaka a ku nga ri na ntwanano wo karhi ku vana va nyikiwa ndzhaka va ndzhaka
2: a ku vi na ntwanano u ri a ri na swa yena loko ni ri na swa mina ne u ri ni avele hi ku na swi vona ku na swi hi leswi leswi u na swona ni avele
7: vele mfundhisi vuke mere u ri ndi avele u swi tivisa ku yini ku u na swona mon hlamula
2: kwala e
7: a swi tivisa ku yini ku u na swona
2: u swi tiva hi ku swa ka vona
7: hayi
5: mfundhisi dingani ni lava ku hlaya ka Joshua
6: 24
5: aka verse 15 Yoshua la mprofeta wa xikwembu u byela rixaka ra Israyele ni twe mfundhisi vhukeya va ku ri va Israyele a va zangi va nikiwa ku hlawula u ri loko mi nga swi lavi ku tirhela hosi xikwembu namuntlha hlawulani loyi mi rhandzaka ku n'wi tirhela mi rhandzaka ku tirhela yena ku nga swikwembu swa vatata wa n'wina leswi va swi tirhelaka exifundheni lexi nga xitsungeni a tsungeni wa nambu wa Yufrata kumbe swikwembu swa vaAmoni a va hlawurisi ivi a ya mahlweni a ku lava mi tshamaka etikweni ra vona kambe loko a ri mina ni ndyangu wa mina hi ta tirhela hosi i choice twanani ka Luke 13 Yesu Kreste u ri yini ka lava nga fika va n'wi byela hi vaGalileya lava nga dlawa hi Pilato na lava nga weliwa hi xihondo xa Siloam u ri loko mi nga hunduki n'wina mi nga hlawuli ku hunduka mi ta lovisa sweswo swi vula ku i munhu a hlawulaka na hunduka ni nga lovisi leswaku mi ni nga hunduki ni tshama kwa ni nga kona xa vunharhu xo hetelela phela he mfundhisi dingani ku na majuda ma a rile ku hlawula van'wani ku nghena ka twana lowuntshwa that's why hi ri na judaism a va fosteliwangi vo Paulo a va ri majuda na vona vo va hlawula ku hi lava ku nghena ka lowuntshwa i choice ya munhu always
6: mina na tlhela kwalaho ka xivutiso xa mfundhisi vuki a va hlamulekanga na mfundhisi va vutisini a va hlamulekanga mhaka i ku n'wana u swi tiva njhani ku u na ndzhaka ku nga zangi ku va na ntwanano lowu nga va kona ekusunguleni ku vana loko va fika nkarhi wo karhi ku va ku ri na ndzhaka wa vona
2: xivutiso xexo mfundhisi dingani xi unfair xi unfair mona mi kombisa ku wayani ku xi unfair
6: okay
2: n'wina xiyimo xa n'wina le aka emutini wa n'wina mi vona ku na possibility ya ku n'wana a nga ta fika ku ni avele leswi u nga na swona tatana leswi swi nga swa mina
6: loko u swi tiva ku na swa yena
0: loko u swi tiva ku ni avile aka vana lava mina vambirhi ku na xiphemu xa yena buti wa yena a nga vula a ku ni lava xiphemu xa mina papa hi la nga vula hi kona loyi n'wana
2: that's why ni ku ri u nge yi u ya kombela swilo leswi swi nga ri ku kona niri leswi ni vulaka swona ni nge n'wana wa n'wina u ta ka n'wina a ku ri ni kombela leswi swi nga swa mina namuntlha hikuva a swi vona ku swi kuna swilo and aka swilo leswi loko swi avanyisiwa and swi avanyisiwa loko n'wina mi nga ha ri kona hi ku ya hi bibele
6: a hi mhaka ya ku swi tiva
2: i ku swi tiva
6: ahe
5: hi leswo loko muxiyala loko papa a ri na swilo ivi a vula ku hayi phela ri fule ra n'wina loko no fa mi avela na rona hi laha n'wana a tiva kona ku ni na xiphemu laya mara loko no hayi mi nga ti hluphi leswi swa mina hinkwaswo loko ni fane xavisa a nge vuli n'wana ku niki
0: swa mina swa wena u nga swi hlengeleta
6: kwihi
7: a na hala ku vula swona ku u va entitled ka ndzhaka hi mhaka ya agreement a yi tirhi ku ri hava agreement loko ku nge tin'wana wa kun'wana a fika ku ni avele ni ndzhaka u swi kuma swi suka kwihi kuna agreement kuna ngati kwalano

0: That's why everyone will go die on him, says him, again. Yanza.
1: Combat of Korea. Kungenu, I could lag. A local Langa Kubong again, or Salahan. Local Langa Kungen, one gain by every chapter 10. Mujuda, Abulabulish. Abulabula, Majuda, Kabon. Lava Avar can't run none, Lord Hang and a squim. Waba combat of Segusun Lunch. Akaba bar Roma chapter 10. Nisungula aka verse 1. Ambino fika aka 4. Yiri, vama kweru. Kuna vela kambilu ya mina ni shikongelo. Leshindiwa kongela kwa ashone eka shikwembu. Lesha kuba ponisiwa. Ndingaba mponi ya vona. Lesha kuba iseke la shikwembu. Kambi ba iseka bangari na utibi. Ikuba leshu bangati bangi kukululama. Loku nyiki waka ishikwembu. Kutani vala waka kululama. Loko bati endela ka hivoshi, abati vekanga ehansi ka kululama, loko nyikiwa ka hixikwembu. Hikuva makume ya nawu i Kreste, ku endlela leswaku un'wana ni un'wana la pfumelaka a endliwa la lulameke. Loko mo yingisela kahle la, i le ku kombeteni ka mitwano yimbirhi. Aka ntwano lowo sungula, kululama, a wo ku tirhela. Siba sindisa ku alava ku hayi hambi ku ri na ntwanano lowuntshwa hina a hana marhela ku kululama ho tiendlela i ri hikuva va arile ku pfumela aka Yesu Kreste a va nghenangi aka ntwanano lowuntshwa
2: vaselevaindingana mi kombela ku hetisa hi marito lama
3: ni vona mikoka mike a ni ta ka n'wina ni mvuka lomu ya
2: loko mina na n'wina no ta ka n'wina ni ku leswi mi akisaka swona tiyindlu ni kombela u ni akela yindlu ni kombela hi twanana u ni akela yindlu loko mo ala ku aka a swi cinci status xa n'wina mo ka mi nga ni ri ku ni akeleni mina choice ya ku a ni swi lavaku ku akela yindlu yaleyo mara a swi cinci status xa n'wina mara lahawani loko u ala ku nghena eka ntwanano kumbexana aka covenant ne xi tlhela xi ku komba consequence ya ku ka u nga hlawuli ku nghena eka covenant hi mhaka ku a wo sala u hi ku ni chavela lava va hleketaka ku ri ha hina hi ta tisela kwala mabyaleni a va famba a va yi kwele aka Jerusalema lowuntshwa a va yi kwele va nge va lava ku ya kona hi ringeta ku kombisa leswaku ri va nga teki ingaku is a choice ya ku ri no a va yi kwele moya ku kona un'wana u tshame matashi u swi teka ku hamela na problem va a va yi atilweni or va ya kwele Jerusalema lowuntshwa wa vona hi kombisa leswaku ri eku hlawula xikwembu and aka ntwanano lowa khale akuna chumu lowu ni kanetaka a wu ri ntwanano wa ngati eku hlantswa munhu a basa a tenga xikwembu xi ngeri xona sweswiwani hi moya lowu kwetsima eku va u basa u ku pa ni ta swi endla hi moya lowu kwetsima you will be justified hi n'wani ndlela xikwembu se xi ku langutisa u nga ha ri na nandzu u ta kota ku ta faneriwa hi ku ya nghena u dya ndzhaka mara the opposite of it a swi misisi sweswi mi nga xiswona hi ku n'wana u ta swi teka no a na problem hambiloko no ka ni nga yitilweni rerelero hambiloko no ka ni nga yi ka Jerusalema lowuntshwa yaloye a na problem I'm fine sweswi ni nga xiswona you are not fine. You don't know what is coming to you.
1: Pastor.
3: I am from this.
1: I know Cotton Kukuma argument here, Pastor Fukem.
3: Because
1: Yantikele, Eleku Kometa Nitello all over. Kuri. Moon Ushaula Kungen, Akumba Ala Kungen. Loko Ungen, Ukumati benefits. Loko Ungangen, Okumati benefits. Akashi tips as I should to meet. Sitan, Nalekan Tran loans. Loko. Aningeni mina na ala ku pfumela ka Yesu ya kombeta ku utalova a ungavi na vutomi lebyi nga ri ku na ku hela wa kombeta ntwanano lowuntshwa ku ri ku na tihele leti u nga ta ka tona ku na rifu ra vumbirhi leri u nga ta ka rona loko u ala ku hlawula ku nghena hi le ku swi kombeteni ku nga vi na wun'we a nga sala ku a twa wonge ni nga hlawulangi ku nghena ni lungi ntetani kuna khombo leri u kumeka ku uri karhi u tshama aka rona mintwano leyimbirhi yi kombeta swilo sweswo hi ndlela yo basa hinkwayo a va ri na choice aka ntwano lowu sungula loko mi hlawula vuxaka na mina xikwembu mi twa mina mi endla swa mina mi ta kuma mikateko loko ku ri ku a mi ni twi mi gandzela swikwembu

0: xikwembu swin'wana ku na makhombo lama nga ta mi humelela swi tano na le ka ntwani lowuntshwa wa pfumela aka Yesu Kreste n'wana wa xikwembu u kuma vutomi wa katekisiwa hi xikwembu hi mikateko hinkwayo ya moya ematilweni andzeni ka Kreste Yesu u ala ku pfumela u rhukaniwile u munhu wa khomba vutomi bya
1: wena hetelela
2: mfundhisi dingani
3: mfundhisi vukeke
2: ra hetelela ra hetelela hi swo mina ni ri aka contract the loko ni nga yi choose I don't have any consequences I just choose don't choose it loko ni nga yi hlawule I don't have any consequences aka covenant loko u nga yi hlawule u nga ngheni aka ntwanano lowuntshwa there are serious consequences
4: tikona ti consequences mfuni zvuke kale ya minga ikomisa ku ni makeli yindlu ani mila ku vanika mali va hlayisa ndyangu loko va ala ku maka voto dlawa hindlana aka le ya ku xava movha intiso
0: loko ala ku hitwanana loko malunge ikulu
2: ami tangi ka mina imaka ku mina mi vona ni ri na ndlala moti miteka mina hiku tiva ku ni kota ku aka se ndlala yi ta hi ku hi mano
3: okay
4: mama intiro wa yena
0: ba nyanya intiro wa lo
3: ka nandiela stage
2: batele ngova lava nga ku lavele ngoko ni kusana but there are no consequences
0: se aka case ya xikwembu pasa dingana i kuri xikwembu xa ntiyiso i xin'we xi ta ku aka rixaka ra Israyele xi kuri ni lava hi nghena aka ntwanano swin'we ma swi lava na
3: ya
0: i va kombeta ku ha swi lava va nyiki xikombiso le ka Isaya loko a vo yo hlaya na vhesi leyi landzaku ya 16 a mi ta kota ku twa tiko ri ku hayi hina hi lava xikwembu lexi a hi kumeki hi ri karhi hi lava leswa vaamori na swa tinxaka tin'wana hi lava lexi xikwembu a hi nga xi sukeli hi xo xi nga hi ponisa vuton'wini bya hina
3: hi lava ku twa vayingiseri 060-8875-942 va kona panel namuntlha ku loku nandziheli swinene ni tshamela wani loku smileli hi mhaka ku loku nandziheni vayingiseri va Chisa FM timhaka hi teto ntwanano lowa khale ntwanano lowuntshwa ku hambanaka ntwanano lowuntshwa na ntwanano lowa khale 060-8875-942 na swi twana vayingiseri laha a ku loku ngheneni but this time a ku ta ku nghene ti-voice note to tala a ku ta ku nghene vayingiseri vo tala mara ni xoku va kona lava la ku nghenaku va tisa ti-input ta vona mara ya va pfumelela ku va nghena mfundhisi va seni
5: a ni la ku hlaya vhese leya vaheveri chapter 8 no la ku hi yi tekela nhlokweni mara hi tihlayini tindzimana leyi verse 13 yi ri loko xikwembu xi vulavula hi ntwanano lowuntshwa xi teka lowo sungula wu va lowu nga ha tirhiki
3: va se n'we hi teka mingiseri wa Jisari loyi ahee mingiseri wa Jisari FM
6: minjhani maxome malandzi ma xikwembu
3: ahee
6: moni hi nga endla hi tsema airtime ku nga ri khale mara leswi teta ka xona ministeri sand ontshwa misayele matsala a ku holoviwi a ku ri mani hi vulavulaona mani a vulavule swona hi la ku loko yi tshetsala un'wana a swi tiva un'wana na un'wana leswaku sand ontshwa i xinxana ile nkarhi nikhota matsalwa ni karhi ni yingisela
3: ai ana vatho va ngiseri ku votwa a nga ku ku holoviwa
0: lava taku a va ti na xivutiso kumbe va tlhotlha leswi hi nga swi vula ku a ni yimi na swona hi mhaka ya tivhese letiwani ivi hi kota ku kumeka hi rizina
3: leswi va vulaka swona mfundhisilaana hi swona leswi hi vulavulaka swona ku loko ku ri na matsalwa la mi taku hi wona tana na wona loko ri ku na leswi mi swi tlhontlhaku mi swi kanetaku mi ta na matsalwa mi swi kanetaku hi matsalwa mi hi byela ku matsalwa ma yima ma ku yini sweswo swiwani hi lava ku teka vayingiseri wa Chisa FM a yineni emahlweni hi karhi hi teka ti-cost teto hi karhi hi nghena hi siya ti-voice note hi karhi hi nghena i va part ya ku vulavurisana ka hina eka nongonoko lowuwani mfundhisi mavasa a mi lava ku vula swin'wanyana loko a yimele kholo ya landzelaka ya vayingiseri
5: a ni la ku hlaya ndzimana leyi ingaku hi hlayina na vhiki leri nga hela ka vaheveri.

0: chapter 8 verse 13. Yeri loko Xikwembu xi vulavula hi ntwanano lowuntshwa, xi teka lowo sungula wu va lowu nga ha tirhiki. Ntwanano lowuntshwa hi vula wa xihambano wa Yesu Kreste. Swi ri ntwanano lowa khale wu va a wa ha endli yini, a wa ha tirhi.
1: Ni kombela ku mi kavanyeta. Jesu RFM.
2: Minjani?
1: Ikona minjani?
2: Ipuke.
1: Hey.
2: Ka vito ukemere ya dago mulaka ketane hi maka tibe.
1: Ako ko tlembetaniwa ku riziniwa kusuka matsalweni.
2: Ah, no ni ko tlembetani u la ku mule ku limetele ka ketane.
1: Oh.
2: Kusuka matsalweni.
1: Yeah.
2: Eh.
1: Wena mi
2: Nito tatana tlhazwana ku masungula va vulavula hi timhaka ta ku vona va yimela ri kumbelana Xikreste. Va lava va lakuhela Xikreste xi vulaka swo a va vuli ku va lava ku yimela ripete ra Xikreste hi ya hi leswi vona va fikisa swona.
1: Va ri vulani mikiseri ku
2: va vuli ku leswi vona va fikisaka swona.
1: Okay, Papa.
3: Okay. Lexi ni lava ku xikombeta laha. Ku hava munhu a nge te leswi a kumeka ku a ri karhi a vula swona i ri aka vanhu lava n'wi yingiselaka hi swona sweswo tekani swona. Na kwalano o langa munhu ku kumeka a ri karhi a yingisela ivi a kamba matsalwa ku fana ve le Beria ku ri leswi ni kumeka ku ni byeriwa swona hi swona hi ku ya hi matsalwa kumbe a hi swona na. Loko va nghena la va ku ri a ku na ntwanano ku ri ku bibele ya kombeta ntwanano wo sungula na ntwanano wa vumbirhi a ni koti ku va twisa ku va vulavula yini hi ku a hi tlhabyani a hi vhukela a hi maluleka a hi mavasa i rito ra Xikwembu ri yo hlayiwa ri kombeta ntwanano wo sungula ntwanano wa vumbirhi ntwanano wa khale na ntwanano lowuntshwa swo hlayiwa ivi munhu a ku ri hayi ku hava ntwanano ana n'wi twisisi ku se u kumeka a vulavula yini hina hi amukela leswi vulaka hi rito ra Xikwembu ku nga ri miehleketo ya munhu hi khensile
1: hi khensile muyingiseri ku na voice note leyi yi nga rhumela emuyingiseri i n'we hi tlanga
4: vatirhile vafundhisi ka nongonoko wa reasoning from the scriptures awa mina xivutiso xa mina lexi ni nga na xona i ku kambe ra testamente ya khale ya ha tirha xana loko ku ve a ya ha tirhi ku tirha leyintshwa ni va twisa ku la ku nga na va 10 commandments va Exodus

0: Ulia, na yo e cancela ya tir na. E cancela tela un kwa sulu sunu leka Old Testament. Nukuba ya tir. Na nukuba ya tir. E tsavula swi. E tsavula kui na kui laka Testament ya kale tir sa so. Na le sunu ala wiki ki swi. E go e ile ile ile ile sunu. Ya,
1: mo ne ri nga ta mfundisi Tlhabya hi ku komisa swinene mi ta va mi kha mi hi lavela vhesi hi kahlula un'wana va vatsari u yi samarize ku nandziha ngopfu emilawu liya 20 liya ya le sinayi a ku rhandza hosi xikwembu hi mbilu ya wena hinkwayo na matimba ya wena hinkwawo a ku lowu hi wona nawu lowo rhanga wa na vaprofeta a ku lowu fanaka na wona wa mbirhi rhandza wa rikwerhu ku kota loko u ti rhandza loko wa yo hlaya milawu liya hinkwayo ka yona u ta kuma ku exactly hi swo yi vulaka swona ku ri i ku rhandza xikwembu na ku rhandza hinkwavo lava nga matlhelo ka wena se u nge vuli ku ri enawu lowa khale ni wa ku Old Testament a ya ha ri applicable hi ku ri i Yesu se a confirmaka hala ka New Testament ku ri mhaka ya ku rhandza xikwembu hi mbilu ya wena hinkwayo a yi cincangi na ku rhandza wa rikwerhu ku kota loko u ti rhandza a swi se cinca ene loko wo languta xitandard xa xelexo hi ku rhandza xikwembu hi mbilu ya wena hinkwayo hi vumunhu a swi fikeleleki handle ka ku pfuniwa hi moya wa xikwembu
2: a mi languta tisa mfundhisi a hi ta vitsika kwala
3: va yi hlamurini
2: mfundhisi mikama yi teka mbirhi a mi ri ku tiseni ka vhese leyi mi karhi mi yi hlaya hi kombela mi yi hetisa vayingiseri wa GCR FM 060-8875-942 i nomboro leyi hi nghenaka yona yaleyo hi faka input ta hina ku ya hi matsalwa hi rizina kusuka hi matsalwa a yo nghena hi vulavula swin'wana na swin'wanyani hi khota matsalwa unless mi ri na xivutiso lexi mi nga xi twisiseki mi ta hlamuriwa eka xona
4: se vese liya mfundiso sa vayi kombeta iba hebreu 8 vese ya 13 ni nge se zami yi hlaya no lava ku kombeta ku loko ku vulavuriwa hi ntwanano wa khale a hi vuli tibuku hi vula ntwanano lowu xikwembu xi nga wu endla na tiko ra Israyele a hi vavuli hi tibuku ni a hi vavuli hi tibuku hi vulavula hi ntwanano lowu nga endliwa hi xikwembu la tiko ra Israyele ku nga ri tibuku twanano i viloko hi vulavula hi ntwanano lowuntshwa a hi vulavuli hi tibuku na kwalaya hi vulavula hi ntwanano lowu xikwembu xi nga wu endla na vanhu lava pfumelaka aka Yesu n'wana wa xikwembu se vo tala loko va twa vhese leyi ku ri loko xikwembu xi vulavula hi ntwanano lowuntshwa xi teka lowo sungula wu nga ha tirhi va twa wongeri a ka ha hlayiwu Geneza Exoda Levitika ku ya fika ka Malakiya i testament ya khale no ma ntwanano ku hi vulavula yini loko xi kombeta ntwanano wa khale a xi vuli tibuku xi vula leswi xi nga twanana swona na tiko ra Israyele ha swi kuma aka tibuku loko hi hlaya laya mara a swi vuli ku tibuku a ti hlayiwi ta hlayiwa a na ha kombetiwa aka Timoteya wa vumbirhi chapter 3 ya kombeta ku matsalwa hinkwawo ya huhuteriwile hi moya kumbe hi xikwembu ya pfuna matsalwa hinkwawo matsalwa loko a ku matsalwa Paulo a ku ri hava xiphemu lexi ngo i New Testament a vula kusuka ka Geneza ku ya fika ka Malakiya i matsalwa a hi testament ya khale i matsalwa testament ya khale hi leswi xikwembu xi nga twanana swona na tiko ra xona ra Israyele se xa kombeta la xi ri loko xikwembu xi vulavula hi ntwanano lowuntshwa xi teka lowo sungula wu va lowu nga ha tirhiki se ntwanano lowu endleke hi xikwembu na tiko ra Israyele ni nga gima na nenge ni kombeta ku a wa ha tirhi va ku u vula yini ku kota ku va na vuxaka na xikwembu namuntlha a wu fanele ku yimba aka xirho xa xinuna tani munhu wa xinuna ku va ka ntwanano na xikwembu namuntlha a wu fanele ku landzelela nawu wa muxe loko hi ku nawu wa muxe a mihleketende lavo tala va la ku teka luphemunyana runtsanana na wa muxe package 613 o endla hinkwayo hi ku hetiseka u tluli na wun'we loko u tlula wun'we hambi loko wutsongo u tekiwa u tluli hinkwayo that's why va tsandzeki hinkwavo aka ntwanano lowo sungula ku va va nga kota ku lulama mahlweni ka Xikwembu va tsandzeki hinkwavo a va kotanga ku hlayisa hi ku hetiseka na lowu
2: inge hi tlanga voice note ya mingiseri hi la ku tlanga voice note ya mingiseri hi twala hi loyi mingiseri
3: riperi vafundhisa mina hayi na yena ya pfukile swinene ngopfu hi pfukile ngopfu swinene hi khesa ku twa dyondzo ya matimba dyondzisa ni matimba swinene va dyondzisa kumbexana va ta hundzuka na va timbilu to nonoha hikuva vanhu va timbilu to nonoha va ha fana na va heroda ku va timbilu to nonoha a va koti ku pfumela se dyondzisa ni matimba va ta kota ku pfumela na va timbilu to nonoha laha to soholoka dyondzisa swinene va ta kota ku hundzuka a khesa ku twa dyondzo ya matimba a khesa swinene ngopfu mixana va ta cinca etimbilwini ta vavana lava dyondzisa ni matimba swinene ya khesa dyondzo ya matimba i mufundhisi baleyi kwala 14b kwalaho i khesa ku twa dyondzo yin'wana ya matimba ngopfu swinene
2: va nuluzela mufundhisi swivutiso i nga ku swi tele namuta swa xota namuntlha na madyambu u lowi vayingiseri yo tika thopiki leyiwani swi komba vachuhini
5: 060-8875-942. Intwanano lowuntsu a hi mhaka ya tibuku na twanano wa khale a hi mhaka ya tibuku bibele inchomu that's why aba hi handulanga vakuse hi ku twanano wa khale a wa hatira a wa pfuni xikwembu xa twanano wa khale ka hari xikwembu xa twanano lowuntsu leswi nga hambana intwanano khale a u rivaleriwa hi timhaka ta ku yisa yini ngati ya swifuwo sweswo ha karhi swona twanano hi lowuntshwa mara a swi hambani ka ha ri xikwembu xin'we a mfundhisi mini bele yo hi khense swinene
2: mfundhisi vuke okay before ni teka mfundhisi vuke ku na call ya mingiseri la i nge hi teka mingiseri mingiseri wa Jesu RFM
6: ahe hi zumbile mina
2: hi la hi hlayisekini ma
6: Basta. Eko yona ingana ningana xibuti swa lesikulu kumba ehla ka yona.
5: Moni mhlayela yona mere chapter
6: 8. Ri vakari va lava anta panika hanuku.
5: Ni yikumile.
6: Le mitwanano le yinkwayo leyiwani yinga ka Bible. A ku vangela ntwanano ku vela swileriso. Ri wo sungula ku leriso ya Adam ku ri a nga dyi. Na lava van'wanyana hinkwavo na milawu leya ya tele liya hinkwayo a yi ri milawu leya yi ri compulsory se ntwanano a wu vangi kona Xikwembu a xi lerisa a ku ri swileriso se ku va ku loko mutsari a tsale ku ri na ntwanano a nga va nga tlangi swihoxo ni nga yingisela
5: hayi ana ni khensele papa Mentsakisa hiku miri akungari twanano marito ra Xikwembu riri twanano reasoning from the scriptures he reasoning
6: marito ra Xikwembu bari matsalwa lama ya huteriwile yo langa huteriwa angani vala ku ile xihoxo loko ndi xihoxo swi ri tanya hi xona vutomi bya hina hinkwabyo
5: ku ha xihoxo papa xihoxo xi nga va na hina hi hlayaku rito ra Xikwembu hi leyi la tlala mi nga vula kona sweswi va
6: hetrito
5: ra Xikwembu hi leyi la tlala mi nga vula kona sweswi va
6: hetrito ra Xikwembu
5: verse 10 mi twa kusuka eka kwalaka verse 10.

0: hina verse 11 le mingete ni ingeta swinene yi tweni kar akunga havi na loyi a dondisaka mu akelane kumbe makwavo aku tiva hosi hikuva vanhu hinkwavo va tandzitiva ku sukela eka lontsongo ku ya fika eka lonkulu verse 12 ndzi ta va rivalela ku homboloka ka vona swidyoho swa vona a ndzi nga ha swi tsundzuki verse 13 loko swi vulavula hi ntwanano ra vuyafute lontshwa xi teka lowo sungula wu va lowu nga ha tirhiki kutani leswi swi nga ha tirhiki leswi hlakalaka swi le kusuhi ni ku nyamalala ni hetile
1: laha hi nga hlaya kona papa a ni twina kan'we eka yi vavula xileriso
2: so nile a ni lexi a ni xi lava ngopfu i verse 11 ni ni lava ngopfu i verse 11
0: muningeta mi ta tlhe mi twa na yo verse 11 ku nga havi na loyi a dyondzisaka muakelani kumbe makwavo aku tiva hosi hikuva vanhu hinkwavo va ta ndzi tiva ku sukela eka lontsongo ku ya fika eka lonku
2: kambe is instruction loro ya ti vulavulela hi yoxe
1: kwaxileriso baston
2: a yi hlamusele ngopfu
1: xivitaniwa
2: i xileriso hi xoxe
1: i statement
2: yi loko ya director straight ku
1: i statement
2: swi nge endleki nkarhi wun'wanyana mara swi nge endleke yona khesa ku loko hi fike kwalano a ni lave ku ni fikelela kona vhiki leri nga hela ku khensa mina mani mavasa hi va na madyambu lamanene kwalani hlabyani na van'wana
1: okay asking me pastor Dingani
3: kasi
1: u tika yini ku amukela leswi va ku bibele loko yi ku i ntwanano mina ku a hi ntwanano
3: ene phela sweswiwani xileriso na swilo leswi nga vulavuriwa kunene a swa hambana swiswimbirhi swa hambana mara a n'we hi twa vayingiseri mavonelo ya mingiseri i mavonelo ya mingiseri
1: GCR FM

0: Ok, pop.
1: Hi the reasoning from the scripture. Mitsala ti bibele tinwana. Bibele le hinga yi khoma yina twanano wa khale na twanano lowutsu. Hi xilungu va ku Old Testament na New Testament. Hi reasona from the scripture.
2: Vaseni ngo yiteka mingiseri. Va fambe. Tlhanani mbuya mingiseri wa Jesus RFM. Tlhanani mbuya. Mfundisi vuke.
3: Mfundisi Dangani.
2: Mfundisi Maluleke.
3: Xirilo xa mingiseri lava nga huma mani xitwe. Ku lweriwa yini ku ri nga
2: vulwa. Xirilo xa mingiseri lava nga huma. Xi yelana ngopfu na xa mfundisi vuke. Because uri intwanano mfundisi vuke va ri i ndzhaka. So swi vula ku sweswo wena na manharhu lama marito lama ma nga ku nga ku dirha loyi u ri ndzhaka mfundisi vuke va ri intwanano lava van'wana lava ri ndzhaka.
3: Loko va la ta swi thyavi ti rin'wana a va swi
2: yi Jesus RFM.
4: Hello.
2: Ahee.
4: Vafundisi. Hina vanhu. Nekiwa nkarhi wun'wana ni tivi ku loko na sungula ku u twa riti ka Xikwembu ni tivi ku mo ku na va matinino hesi. Se hi leswi swi leswiya hi tsandza va ku pfumela ntsena ku cinciwile nawu ku twananiwa ku a ri pfumeleni ka Yesu Kreste mara ha a na sweswo. Se na swi vona ku hi na vanhu hi vanhu vo ti tsandzeka ku a ku twisisa.
0: Oh, i ku tinonohisa.
4: Ee, ho tinonohisa. I va matinonohisi. Yesu wa gongonza mbilwini ya munhu pfula a nghena mara hi loko a hehe a hi ntwanano ho nangana a swi fanani swisweswo. Se ka Xikwembu a pfumelini Yesu Kreste wu ri vuyitsandzekini ku hi nga koti ku yimba hi nga koti ku ka hi nga yivi hi nga koti ku ka hi nga dlayi hi nga oxi hi swi tsandzekini leswi hinkwayo ka oxo ene eka hi hembe swa ku okay a hemba miki mara pfumelani ka mina mi ta hanya kunene swa hi tsandza mina khesa dyondzo leyinkwayo vafundisi
0: amen.
2: You can see the papa. You can see the. Ma love telling about it.
3: For this thing,
2: aye.
3: Mina ntaku a swi olovi man, swi olovi ku saseka ngopfu. Ku endliwe leswi Xikwembu xi swi lavaka ka munhu. Ku va na leswi nga ta endlela munhu. Xiku loko wo pfumela ntaku endlela i vufamba hi ndlela ta mina. A swi olovi ku fika kwalano. Loko ni zeni ku na pfumela swi vula ku ni twanana na wena leswaku ni ta endla hi laha u lavaka ha kona ivi na huni endlela hi laha u nga tshembisa ha kona. A swi olovi ku fika kwalano swi nga fiki laha va zaku va vula ku na va tinonohisi.
2: Mfundisi vuke mfundisi va ri a swi olovi n'wina mi ri yini mfundisi
5: Dingani. Mfundisi Tlhabyani va vulavula hi vatsari vakulukulu aka hermeneutics. But you can never interpret the word direct outside the sentence, the paragraph, the chapter, and the book itself.
1: Ingaku hi le Bible school. Lo mi swi vula hi xilungu. Tlhelani mi swi hlamusela hi Xitsonga. Ku vanhu lava nge le kaya hina ha swi twa mara vanhu a va dyondzi va va na vutivi. That's why ni le ku tshikeleleni ku loko ku ri ku ni vulavula xigreek interpretani hi Xitsonga. That is why GCR yi tirhisa Xitsonga. Vayingiseri vo tala lava nga ku hi tweni i Matsonga ku tlula manghezi.
2: Mfundisi vuke
1: a hi swi lunghiseni
2: ya
5: swi vula leswaku ungaka unga tshikelele ku tlhantlha rito ntsena unga tekele nhlokweni xivulwa lexi ri humaka aka xona kumbe ndzimana leyi humaka aka xona a swi tiku chapter yini hi Xitsonga ku fika aka buku hi yoxe leyi tsariweke loko ku ri ku i va Roma kumbe xana yini sweswo swo taniya number 2 loko no mutsa xivutiso mfundisi ndingani loko no vulavula hi rito ra inherit xana rito leri i mani rin'wana rito leri nga kusuhana na rona na what do you inherit you can only inherit the inheritance u nga dya ntsena xi lexi xi vuliwaka yini ndzhaka ri applicable aka ndhawu yaleyo se wo dya ndzhaka leswi a hi ringeta ku vula swona a hi vuli leswaku ri loko va tirhise contract leswi a ringeta ku lemukisa xona i mhaka ya contract na agreement ni nge ri ku na ti-consequences aka covenant hi n'wana ndlela ku na switandzhaku swo biha ngopfu loko u ri u nghena aka covenant na Xikwembu a swi fani na loko u nghena aka mpfumelelano na munhu hi mhaka ku aka mpfumelelano u nga tlhelela andzhaku u tlhela u nga humeleli nchumu no ka ni nga swi lavi ku mi akela no ka ni nga swi lavi ku tshama ka n'wina no ka ni nga swi lavi mara a swi cinci nchumu aka xiyimo xa mina hi leswi a ni ringeta ku hlamusela swona se if you interpret the word a wu ri endli leswi hi xibibele va nge is to exegete
0: Pastor Dingani. Pastor Dingani. Loko no zani ku ri ni na agreement na Pastor Vukene. Swiri hi twana nile. Loko ni nge vuli ku ni na agreement na vona ku ri ku hava nghena ka agreement ya yena. Ni nge vi na ntwanano na munhu a nga nghenangi. Loko ni zani ku na ntwanano a xikarhi ka mina na Pastor Dingani. Swiri mi nghenile a ka ntwanano walowo. Loko mi nga nghenangi. Ninge vuli ni ku ni na ntwanano na vona mara a va nghenanga swi ri ku a twanana ni kwalano
2: nge hi twa mingiseri u na voice note ya mingiseri la
6: vafundhisi xivutiso xin'wana xa mina hi lexi loko munhu o kumeka karhi a dyoha tanihileswi entwanano wo sungula a wu ri hi swona se eka ntwanano lowuntshwa loko munhu a kumeka a kha a dyoha ivi a kha a pfumela ka Yesu wa ha pona xana swa koteka ku a nga pona tanihileswi xikombiso tanihileswi swi humelelaka ku laha misaveni ku nga na vafundhisi lava va kumeka ku va endla sweswo leswi hi swi tivaka swa ku rhangisa timali na ku xavisela vanhu xikhongelo na mihlolohlolo leyi hinkwayo yi humelelaka lomu tikerekeni ene nkarhi na voho va pfumela ka Yesu loko va karhi va chumayela va chumayela hikuva va karhi va hi komba ku ripfumelo ra voho ri te ka Yesu va kha va khongelela vanhu va dilivhara vanhu mara mikuma ku swilo leswi a va ha swi endli mahala va swi endla hi mali se ni nga ta vutisa ku vanhu va hinkwao lowu va ha pona xana va nga pona eka ntwanano lowuwa wuntshwa na
2: vafundhisi xivutiso xexo
0: ya hi ku kongomisa swinene hi lava ku kombeta ku ri andzhaku ka ku nghena aka ntwanano na Xikwembu hi ku pfumela ka Yesu Kreste n'wana wa Xikwembu ivi u ponisiwa u endliwa lowu lulama rito a ri kumeki ri hi civela ku ri swi kona ku va munhu a nga kumeka a ri karhi a nga dyoha mahlweni ka Xikwembu loko ni dyohile yi ri loko munhu a tivula swidyoho swa yena emahlweni ka Xikwembu Xikwembu xi tshembekile xi avanyisa hi ku lulama xi ta n'wi rivalela ivi xi n'wi hlantswa ka gombo loko hinkwako xi tirhisa ngati ya n'wana wa xona nga Yesu Kreste se ku kona ku rivaleriwa aka testamente leyintshwa loko munhu a kumeka a dyohile se mara ku na ku hambana ka ku va munhu a nga tiyimisela ku hanya evudyoweni na ku va munhu a nga kumeka a dyohile swa hambana i swilo swimbirhi swo hambana loko no teka xiboho xa ku tihanyela evudyoweni andzhaku ka ku pfumela aka Yesu Kreste n'wana wa Xikwembu swi ri ni Yesu swi ri pfumela ka yena a na ha pfumela ka yena ri pfumela phela a rova ra kan'we i twa u pfumela u tiyisela a ku pfumeleni ku ya mahlweni se xa rivalela aka loyi a titwaku nandzu a hundukaku a sukelaka a tisolaka xa n'wi rivalela ivi xi n'wi hlantswa hi ngati ya Yesu a ya mahlweni a endla leswi swi lavaka hi Xikwembu.
1: Ni kombela ku tlhela ni hlaya ndzimana ya ko ka papila ra vumbirhi ra Vakorinto chapter 5 ni ta sungula kwala ka verse 17 yi ri loko munhu a ri ka Kreste ku tumbuluka leswintshwa swa khale swi hundzile ku nghonile leswintshwa 18 hinkwaswo leswi swi huma eka Xikwembu lexi nga endla leswaku hi vuyelelana na xona ha Kreste kutani xi hi nyikile ntirho wo endla leswaku vanhu va vuyelelana na xona 19 ntirho lowu wu komba hi laha Xikwembu xi endlaka leswaku misava yi vuyelelana na xona ha Kreste a xi hlayeri vanhu swidyoho swa vona kutani xi hi rhwexile mahungu lawa ya ku vuyelelana ka xona ni vanhu i muapostoli Paulo u tsalela kereke ya le Korinto.
2: Kuna muyingiseri mfundhisi Maluleke una muyingiseri la u ri riperile muhaxi na vafundhisi milawu ya testamente ya khale eka ntwanano wa khale yi fanele hi landzelela eka testamente leyintshwa ke eka ntwanano lowuntshwa ke
0: xivutiso xa nkoka va xichava vafundhisi vo tala ku kumeka va nga xi hlamula hi ndlela yo basa hi lava ku kombeta la aka ntwanano wo sungula ku na nawu wa ntwanano walowo wu vitaniwa ku i nawu wa muxe ivi ku va na ntwanano lowuntshwa nakona ku na nawu wu vitaniwa ku i nawu wa Kreste loko ku ri kwa u le ka ntwanano lowo sungula wa khale u le ka lowuntshwa hlayisa nawu wa ntwanano lowu u nga ka wona lowuntshwa loko hi vula hi ndlela leyo ve ri hi wina wa kona Yesu u ri ni mi nyika nawu lowuntshwa rhandzanani tanihi laha mina ni nga mi rhandza hi kona vanhu hinkwavo va ta tiva kumbe vadyondzisiwa va mina loko mi rhandzana se ve ri leswi u ngo hi hlayisa nawu wa Kreste u ri yini hi le ya khume milawu hlayisa nawu wa Kreste u nge tluli na wun'we aka milawu hinkwayo liya ya khume u nge rhandzi munhu hi la Kreste a rhandzaku vanhu hi kona ivi u n'wi dlaya u n'wi yivela u n'wi onha vito u n'wi lumbeta vumbhoni byo hemba
2: i nge hi twa
3: Varhoma 13 ni tiyisisa leswi va swi vulaka mfundhisi ta bya aka verse 9 yi ri hakunene milawu leyi nge u nga tshuki u oswa u nga tshuki u dlaya u nga tshuki u yiva u nga tshuki u navela wa swa van'wana hambi yi ri milawu yin'wana hinkwayo yi katsakanyiwa hi rito leri nge rhandza munhukuloni kota loko u ti rhandza laha nga na rirhandzu a nga endleli munhukulobye swo biha hikokwalaho rirhandzu ri hetisisa nawu
2: mfundhisi Vukiya ni vona minkarhi ya milawu koka
5: eha a ni lava ku pfunata ku hlamula leyi muyingiseri a nga vutisa yona
2: a nga vutisa
5: eka Johana wo sungula chapter 3 verse 9 Johana wa sungula chapter 3 verse 9. Bibele yi ngere un'wanani un'wana la tswariweke hi Xikwembu anga tshami a doha hikuva mbewu ya Xikwembu yi tshamile eka yena kutani anga koti ku doha hikuva u tswariwile hi Xikwembu. Johana a tlhela a mahlweni a ku loko hi doha hina muyimeri etilweni anga Yesu Kreste leswi vulaka leswaku ri a swi vule leswaku ri lava va nga kaka Kreste a va tshuki va doha mara ntirho wa mwalo wo kwetsima hi ku ya hi Johana hi wona va ku endla leswaku ri emahlweni ka Xikwembu hi tshama hi lulamile hi endliwa hi xona kambe loko hi tshika hi wele emiringweni u ri hina muyimeri Yesu Kreste hi yena a tirhaka tiro wa ku dila na mhaka le ya vudyoho.
2: Okay,
3: I'm sure
2: isele. Okay, isele i timinete ti le hansi ka ntsevu ni lava ku hi fika ka conclusion kumbe a mi lava ku vula swin'wana
3: o a ni lava ku tiyisisa liya ya ku ri hi lava vanhu va nga ku endleni ka vudyoho xana wa ha ponileki se mfundhisi va hlamusela ku ri loko munhu a tshama a vudyoweni laha nga ka xiyimo lexi nga ri kale sana ku hi hlalaka Yohana wo sungula chapter 3 leyi ti yisaka ku loyi a endlaka leswo lulama u lulamile ku kota leswi Kreste a lulameke mara yi ri loyi a tshamelaka ku dyoha i wa javulosi loyi a tshamelaka ku dyoha
2: hi xinkarhi u n'wi hi teka mingiseri kumbe wo hetelela mingiseri wa Jesu FM
4: Ambe kuna mhaka leyi ni nga ni tinta loko n'wana ka vutiswivutiso xin'wana swa ku ku na van'wana a va tshembekanga hinkwavo swi endle ku ni vulavula hi Mateyu 24:23-24 laha swi swi tiko ri nga yima hi milenge hi mhaka ya vafundhisi a ni tiko hi nga ku yini ku va leswi nkarhi ti ninge wu hehliyini
2: I can see it.
4: Matthew 24:23-24.
2: Hi maka ku languta nkarhi ni kombela ku question leya n'wina hi nota loko swikoteka hi ta yi languta kahle hi ta vulavula hi yona nkarhi lowu taka.
4: Ah no swi mula mina mfundhisi Khadwani ni ya mina nhlaya ku sukela ka 22:22.
0: Mite chapter 24:22-23.
2: Matthew 24:22 yo hlantsweka highlighter ina tokwasha
3: no loko ni twa na swivuti swa vayingiseri ma switwa ku sweza swa havutisi hi ku hambana ka twano wa khale na lowuntshwa swi komba hi vulavurile hi fikile kahle se hi ngo lava yin'wani kumbe vayingiseri van'wana loko va ri na tona va hoxa leti hi nga ta vulavula hi ku ya ku ya ndhaku hi ku ya hi mina hi fike makumu na vayingiseri a va ha ri ka swona na swivutiso sweswi ya kun'wana
2: mfundhisi vuke Apala professor apala kumbe xani ya mahlweni
5: aha ya mahlweni ya hi tlhobotsile swinene that's why ni vurile leswaku ri hinkwaswo leswi ni swivuleke semantic a yi vule leswaku xivulo a xivule swona ko va semantic ntsena se hi fika amakume hi ku twisisa leswaku swa khale ni leswintshwa
2: mfundisi vaseri va ri semantic a hi vuli leswaku a hi swona n'wina miri yiri tala na themanyana rin'we leri hi nga ta pfala hi rona
1: mina a ni switiviswa vaseva swa testamente ya khale na testamente leyintshwa ni la ku ta vula swona ka vayingiseri ku a hi mhaka nkulu ngopfu ku swi vitana ndzhaka kumbe swi vitana xileriso loko ku ri ku xileriso hi lexa khale na lexintshwa loko ku ri ndzhaka hi ndzhaka leya khale na leyintshwa a swi na mhaka mhaka yikulu a hi la kombisa ku hambana ka testamente ya khale ntwanano wa khale na ntwanano lowuntshwa leswaku ntwanano lowuntshwa loko wo za u hupa muyingiseri wa mina u nga tekangi Yesu tanihi hosi na muponisi wa ha ri nyameni u lovele makumu inkomo mva na vusiku lebyi
2: mfundhisi Khadwani yaleyo mi pfala mukwini
0: ya na khesa swinene Pastor Dingani hi vi na nkarhi wa kahle swinene leyi topic yi kulukumba ku tlula na hi laha hi nga yi vulavula hi kona i ntlhontlho lowukulu aka varhangeri vo tala va vukhongeri ende loko mo cheka vo tala a va lavi ku amukela ku ri ku na ntwanano wa khale ku va na lowuntshwa lowu wa khale a wa ha tirhi ku tirha lowuntshwa a va swi lavi ivi mi lava ku kaa kahle va karhata hi yini loko mo cheka vo tala va vona swinene aka ntwanano lowu wa khale wo sungula vo lava mhaka yin'we ntsena ya ku ku na ku sindzisiwa ka munhu ku va a kumeka va ku u fane a humesa vukhomi wu laveliwa sweswo ntsena leswin'wana a swi kambiwi leswin'wana ko khomiwa mhaka yaleyo ya vukhome ku nga ri vukhome bya ntwanano wa khale vukhomi lebyi ngo kambiwa hala ka testamente leyintshwa se mani ta ku ri aka vayingiseri swi tiveni mi tivisiwa hi xikwembu xi ri twanano lowo sungula wu tirhile wu fiki makumu makumu ya wona i ku humelela ka Kreste ivi ku hala ka ngati ya yena ivi ku sungula lowuntshwa sweswi ku tirha ntwanano lowuntshwa na nawu wa wona
2: hi khensile mfundhisi Hlazwane va yingiseriwa xisi FM a hi hlangane nakambe eka vhiki leri landzelaka ku ta va ku ri na yin'wana nhlokomhaka leyi hi nga ta va hi karhi hi tlhotlana na yona hi huma hi risimu ra Spirit of Praise leri ku nga tribute ya Dio Mokoena i JB ka Dimus Kostat na Lufu Lufuno so hi lero ya famba hi ri Salami, mi sala, no me acuerdo, ya quizá repente, ya más bien. Y que en fin, es como...

0: vayingiseri va GCR FM ha vuya nakambe tanihi xipano xa Reasoning from the Scriptures. Ku na marito lama ku ya hi murhangeri wa hina lawani mpfundhisi Hlazwani va lava ku ma vulaka. Ha swi tiva namuntlha hi pfuke emahungwini lama ku ma nga tshamisekangi ma ka ma nga tsakisi, mara ni bile swaku ku na marito lama va lava ku ma vulavulaka mpfundhisi, ni xoku ma ta va ma karhi ma vulavula ku antswa ka leswi hi swi tiyisaka xona tanihi xipano xa Reasoning from the Scriptures. Mfundhisi hi va lava yingiseni.
1: Na khensa swinene ePastor Bingani na malandla ya Xikwembu ku nga team ya Reasoning from the Scriptures. Hi lava nga kombeta hi kona Pastor Bingani hinkwerhu hi kumeke hi ri karhi hi nga kuma mahungu yo vava swinene ya ku hundza emisaveni ka try by force mafosi Chauke Jara Mhlengwe loyi a nga va wun'wani wa vahaxi lava va nga va vona vo sungulasungula la xitichini va nga endla GCR yi va aka xiyimo lexi namuntlha hi kumekaku hi ri karhi hi tiva yi ri ka xona. Se ho lava ku kongomisa marito kusuka andzeni ka timbilu leti veke na vuxaka na rirhandzu na nkulukumba lowa ka Chauke muhaxi mafosi hi ri aka vandyangu chavelelekani hi vito ra hosi Yesu Kreste. Ku sukeriwa ka n'wina hi nhenha leyi i ku sukeriwa ka ti-radio mo ni kombeta ti-radio hinkwato leti haxaka hi ririmi ra Xitsonga mi ti tivaka i kumeka ri karhi a tirhaka tona. Se ku suka aka xipano xa Reasoning from the Scriptures aka GCR hi ri vandyangu hi ri lana n'wina hi ri hosi ya matimba hinkwawo ku nga hosi Xikwembu xa ku chavelela hinkwako a xi mi chaveleli aka nkarhi lowo tika aka nkarhi lowo vava a xi mi chaveleli a xi mi pfune xa swi kota ku mi pfuna a xi mi tiyisi xa swi kota ku mi tiyisa ivi aka makwerhu loyi a rhangeke hi ri na hina hi ta n'wi landza hi yo ndlela ya munhu un'wana na un'wana wa laha misaveni. A swi na nkoka ku ri munhu u heti njhani nkarhi wa yena wa le misaveni, xa nkoka i ku munhu u heti nkarhi u hundzi laha misaveni. Hi ri Xikwembu a xi hi pfuni ndyangu lowu na hinkwavo varhandziwa hi vito ra hosi Yesu. Ni khensile Pastor Dingani.
0: Hi khensile mfundhisi marito ya lama marito ya ku chavelela ha tiya na vandyangu ni xoko va le ku tiyeni na vayingiseri va GCR FM va swi tiva ku voice ya Bot Mafosi a ku ri yona voice leyi a yi ri ku rhangeni la xitichini yi karhi yi haxa minongonoko yo tala yi yin'wana ya minongonoko a ku ri minongonoko ya Xikreste. Hi rhandza ku khensa na ku laka Reasoning from the Scriptures hi vona va mavula ndlela Xikwembu a xi va pfune va ndyangu va tiya eka xiyimo lexo tika a hi veneni na hina vamakhwerhu hi va hi karhi hi khongerisa ndyangu ku xiyimo lexin'wana xi ze xi fika makumu va kota ku heleketa murhandziwa wa vona swilo leswi ka swi va olovela. Muchaveleri lonkulukumba i moya lowo kwetsima na Xikwembu xi ta va pfuna ku hindzeka ndhawu leyiwani le ka xiyimo lexo tika. Mara hi rhandza ku khensa marito lama nga suka aka murhangeri wa hina mpfundhisi Hlazwani lama ma nga fika ni xoho ma ta fika ma aka ma fika ma bandixa timbilwini ta lava va nga ku tweni ka ku vava. Xikwembu xa hina a xi endleni tintswalo na hina hi tanihi GCR hi va luzekeriwini hi twa ku vava, mara hosi yi ta hi kotisa ku fana na vandyangu leswi yi nga ta va kotisa. A famba hina xipano xa Reasoning from the Scriptures a hi yeneni amahlweni i karhi i khongela vandyangu kwala hi nga kona leswaku Xikwembu xi va pfuna.

0: Field kuswana le Manemelong Primary School. Sekumeka nele Alexandra e number 4716 Avenue Hofmeyr Street. Next to Andri Sedresa. Eka Armarobela Funeral Services. Lukwe kwa lasa, halasa. Lukwe kwa ikuinka mali, ikuinka mali. Nasona, sitututu, ipana bantabasi. Yate aseta ina, ileta te papa. Ipulavla ite wings. Wishoko shoko. 074-751-4932. Tekile nchukwe neshaku. Ipi sabaranzo wa mwina kusuka e Joni. Ipa wise limpopo mahana. Armarobela Funeral Services. Take the chance.
1: Xana ukarele vuyeleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri bya borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na vasavuki wa Chadrling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tibovho, ti-steam casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-audex drill naswona ti-audex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasele ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wonene ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. Sanani eka vupfumaleka ka mati ni ku phyuphya miehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling. Tsundzukani mina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mi vilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.

250 VIP 800 cooler box 51 and 10 matikiti matikiti kaka akompiti kaka mama bizi rona kaka kusenga tala ndulu baba de 071 206 8804

0: Lightandsakelo 2 at gmail.com. Dingbox Transport and Logistics. Moving in trust. Xana u karhele ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na vasavuki wa Chatterlink va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tibohol, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-audex drill naswona ti-audex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo nena ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U lwisanani eka ku pfumaleka ka mati ni ku phyuphya miehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na Savuki Water Drilling. Tsundzukani mina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mi vilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
1: Sky Tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matent hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambana.